0: ano pang isa mo gana kapakinahin mo nga pizza ko ang tulo
1: tulo mo tulo to sang ano mo bawa pero
0: okay tulo na top mo
1: ginuba ya gid ahay pero sige lang ah mo gid nang pakabuhi ta sa pamilya sang ano we extend our deepest sympathy no para sa pamilya sa pulis kabalo kita nga hindi ni hapos para sa pamilya makakapulisan ta sa kong lingon nila yaway na ya waya kulba mo pero ang pamilya bala katropang France nga nagahulat man sa pagbalik
0: wala
1: nila
0: wala nangyari ang mabilin bala ang mga mabilin katropang Irving kaya ti ibandaan basta amay kaya kaga mo nilin imubing nga trabaho tanandaan niya ti sa imo mo nag-rely na lang bala doon nag-rely ng tanan si imo kaya siyempre katropang Irving amo na yung pangabuhi man sa karoon mo, no?
1: Yes, oo.
0: Tikita mismo yan ang mga bayat eh. Amo gina eh. Pangitagis ang pagi para sa pamilya.
1: Mm.
0: Pero galing ti, amo lang ginibila, no? Na sugatang yun yung circumstance.
1: Mm.
0: Yan ti, isa na sa amay kag ti, ano no? Katapagin ang butangin na kabuhi sa langala kag ti siya mismo ang gibawi ang itang kabuhi.
1: Oho, oho.
0: Katro pa rin doon, gano'n na lang nila nga balita. Ito sa may parang kapitan lang doon. Sa nagkakapitan naman, ang nanggin dulo, pinason sa iya ni mismo nga hinablos.
1: Uy?
0: So, dinbuno na yung katro pa rin sa iya hinablos. Ang iningat po ng barangay dito, sa iya balay mismo, sa Purok Malinus Wagon, barangay kanlan doon, sa Banwas ng Mursa, sang agaman sa Bernes ni katro pa rin.
1: Oho.
0: Pero gipakigang utang tanin mo siya si Amor sa PNP for the development.
1: Mm-hmm.
0: So, gipa-agree sa ito ni Police Captain Hani Labarro na tigayin na ma-arrestong suspect.
1: Mm-hmm.
0: Kaya Tropa Irwin, ginagpara na mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso.
1: Oo.
0: Na frustrated murder.
1: Okay.
0: Oo. Ang biktima, Dr. Tropa Irwin, yung kilala sa kay alias Celso. 64 years old. Kapitan sa barangay kanlan daw doon interview tanan is kapitan mo
1: oho oho
0: oho nagliga to blang atro parwin nga to blang din puno blang agin tiro man to blast dito sa kanlan daw man
1: siya ni
0: oo si kapitan Celso Villeza bala
1: oo oh, oo oh, oh. Atong ano
0: atong interview atong ipaduluan mo atong
1: oo oh.
0: Ano sila bla? Ito ba lang isang kalalaki nga
1: gitiro to? Do ambush style ah. Do gin ambush style.
0: Oo, tong gabi to. Mm-hmm. Do ano tong bulan to sang Hunyo to?
1: Oo. Ay,
0: tong si Niro man ba? So tingnan interview to si Kapitan.
1: Oo.
0: Kay siya ni ang gin siya ni sa karon na biktima naman kay Tropa Erwin.
1: Mhm.
0: Pero galing wala niya na angot tulo sa ati. Subong daan niya kabalo kita.
1: Mhm.
0: Basta Kapitan ginangot sa politika kun ano dabi nga mga bagay na din nga naangot sa trabaho, ya.
1: Oo.
0: Kasi ganun ka sa parang subong nila panahon, ang natabuan to yung isang insidente,
1: oo.
0: Inablo siya niyang nagbuno siya. Inablo siya ni mo. So sa information niyo pa, like sa ato ni Police Captain na Nilabaro, yung kilala ni suspect sa kay alias Ronald.
1: Mm-hmm.
0: 35 anyos.
1: Mhm.
0: Mhm. Sa residente ni isang sinan ng lugar sa Port Minus Lago, Barangay Canlan, Dog Catro Parwin sa Banwa sa Mursa.
1: Oho.
0: So ang information na nakuha ta dire,
1: mhm.
0: Ginaligar Catro Parwin ang suspect do gigo battling balay ni kapitan.
1: Mhm.
0: Ipadulungan niya ni balay ni kapitan kag ni tigitan ni sa kuno nga kapwa da.
1: Mhm. Mhm.
0: Patyon ta ka.
1: Hubog hindi.
0: Catro Parwin.
1: Nakaidom.
0: Do ay man na specify kung nakainom na yung pamangkot naman kay Sir Labarro, wala nila na confirm ka to Parwin kung nakainom ni suspect.
1: Mm-hmm.
0: So, tigil na yun nga nagpalapit ang suspect sa partahan sa biktima, sa balay sin eh.
1: Mm-hmm.
0: Kagtitininda kanya ni ang partahan ka to Parwin doon in France sa balay.
1: Mm-hmm.
0: Tinaguba na yung partahan. Mm-hmm. Nabuslok, bala?
1: Mm-hmm.
0: Eh, siguro ito siyempre, ano lang daan, ng tape, kiti, gabok naman siguro. Eh, tinindakan niya lang, guba.
1: Mm-hmm.
0: Dito din sa Farby, nakita nga ang kapitan, araman malapit sa may portahan, kiti ba siguro magbuablaw.
1: Oo.
2: maneuver sa guro?
0: Pangkat sa fireway, ninali na lang sa nakita ni kapitan,
2: oh.
0: Nagkuhay ni isang patalom, kaya ginali na lang naging buno si kapitan. So, tinaigaw ni kapitan sa iyan nga na wala nga ana to nga chan,
2: mm-hmm.
0: Nag-tigin dala ni sa hospital, pero suspect doon nag-plagyo pa ini. Pero natigayan ni naman resto matapos yun patigayan ng first operation.
2: Mm-hmm.
0: Kag-TRA na sa karoon sa kustodiyas ang Morsha PNP. So, ang biktima, Kapitan mm. Celso Villesa,
2: oo.
0: Ang Katropa Erwin, ang ano na no, ang isabli naman ang kondisyon ko sa karoon.
2: Oo. Ah, pero
0: para naman siya, luwas naman sa katalagban.
2: Survive siya, survive.
0: Matapos yung makagom sa Pilas, chan man Katropang Erwin, tugas ang pagbuno.
2: Anong rason ko nung Katropang France, buno sa?
0: Okay, pa mang kota, naging to, ano, to identify the motive. Ba't ka tropa Erwin do wala man ginpayat pa sa aton o under investigation pa man?
2: Oo.
0: Sa kapulisan ang ining incidente ka tropang Erwin kay
2: mm-hmm.
0: mismo gani ang kapulisan galang tao ni nga bati ba siguro personal lang man.
2: Mm-hmm.
0: Iti dumidaan naman sila guro nga hiligot anon between siya ning inablos.
2: Mm-hmm.
0: Do't ang biktima.
2: Do't trip-trip lang.
0: Erwin, no? So, arit may interview kita dira kay Police Captain Hanila Baro,
2: mm-hmm.
0: ang Chief of Police sa ang Morsha PNP pamatayan natin.
2: Oho.
3: Understanding to. So, wala man pag-indiyan na yung bisyon sila.
2: Okay.
3: Bali mag-cheer na silang.
2: Hmm. So, bali na, blue siya niyang big time suspect.
3: Mm-hmm. Oo. Oh, yeah.
2: Okay, sir. Pero, paano ito natabo, sir, Honey?
3: According to sa pag-imisigar na mo, ginsulong niya na yun si victim ta,
2: oh.
3: Kapitan. Mm-hmm. Tagin sulod ko sa iyang kwarto.
2: Oh.
3: Pagsipan sa pertahan, nabuslot ang pertahan.
2: Okay.
3: Dito yung nakita sa likod pertahan si victim.
2: Mm-hmm.
3: Sinunoy na yung kabinangon nga dala niya.
2: Ah. Abali sir, ano ginisang dugin do? Ano ginisang nag-provoke sa suspect man?
3: For now, hindi po kata. Gita-gitali, ginagawa na naman, na-prepare naman ang appeals para okay. sa filing ng kaso.
2: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Bali si Kapitan, di nang igaw ni Kapitan, sir. Kakamusta, sir?
3: Sa right ringat siya niya bala, sa right abdomen niya.
2: Okay.
3: Tapos kagapon, di nang nangyagaw sa dala sa hospital.
2: Mm-hmm.
3: Stable condition man sa kagapon, kagin undergo siya operation.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Bali, wala manina kayo mang suspect, no?
3: Wala man.
2: Ah, okay. Pero daw may daanan sila nga. May previous na ni sila sir nga daw, ano? Nga daw hindi na pag-insindihan na eh. Dumitima-tima na.
3: So, wala lang din makuha pag isang ilang quantical
2: years.
3: For now, mula na na medyo misunderstanding yung gagawa. Rasul ko nga okay. mo itong natago.
2: Pero suspect na dakpan mo, no?
3: Yes, so, nagkanda kita at pursuit. Takpan na ito ng suspect.
2: Ah, okay. Ano ning kaso, sir? Nga posibleng i-file siya?
3: Gina-prepare na po sa buwang na frustrated murder.
2: Frustrated murder.
3: Tag, steric assault.
2: Okay. Sige, sir.
1: Mm-hmm. Ay, kalain man siya naman. So, Kapitan, mm-hmm. si Kapitan ang ginlabaw, oh. ginbuno, ginsunod pas balaya. Frustrated murder. Mga
0: naging gubats sa kapitan.
1: Gubats, kapitan?
0: Eh, may edad naman na idaan ng kapitan, Katropang Erwin.
1: Bakit na edad siya, Katropang France?
0: Ha?
1: Senior naman?
0: Do 64 na ni kapitan?
1: Uy, uy, no person, ha? No, man yung suspect man.
0: Yan naman, eh. Oh. Wait, anong kabalo, Katropang Erwin, kung ano giling nag, ano sa pinsara niya, na ginimo, ginimbing, no?
1: Bisan, respeto na lang sa, ano, respeto na lang sa mga may edad na?
0: Gani man, di. Ano pa nabi, kasaraman sa kapitan nabi?
1: Mm-hmm.
0: So, wait, ano ka ba no? Kung ano giningilang, anong ugat sa sininga pag-ilina, why kag nag-result? Sa pag-binon, anay ka tropa Erwin?
1: Hindi yaman ni parinte.
0: May nabi sa kapitan, wala man na tamaan, gidla.
1: Hindi yaman parinte ni Katropang France? Or ano sa sitwasyon? Basta may mga internal bla?
0: Ah, okay. Tiyan na blos, sa ka nung suspect mo.
1: Ah, tiyan makumula. Tiyan pa yung pinamilya ni nga problema.
0: Oh, gani man, pinamilya.
1: Oh.
0: Eh, yun yung biktima.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, amo na gani, no, while lang ginapanalman kung ano gini ang kabangdanan si Nika Trofarwin, I think, between sa mag-inablos, between sa mag-tiyo mo, inablos yung tiyo din yung involved mo.
1: Mm-hmm.
0: So, ti posible nga ba, si kay pinamilya, pero ti, upon personal,
1: personal
0: na Trofarwin, ti.
1: Oh.
0: Alam nga mang, yan yung inablos, kasi, muna, okay, yung tabla kabaluaw.
1: Mm-hmm. Ay, so, naku, oo. Pero tanaw ta, kung na file lang gid mang kaso ni. Pero kalabanan, malaman ni Katropang France, ariglo na lang.
0: Dito pinamilya mo.
1: Pinamilya mo lang kung gisa.
0: Ay, ibang ganyan na patay gani sa ilang family member. Ibang duay na lang dito na nagpahay kaswa.
1: O, kadugo mo lang na. Amunang kalabahan ng mga bukang bibig sa mga elders.
0: Sila-sila lang banda.
1: Oo.
0: Munap lang.
1: Ay, nako. Pero, guba. Amunang pertahan sa polis, o? Guba ang pertahan, o?
0: Amunang pertahan, gitindakan sa suspect.
1: Ahay. Ang balay sang kapitan, ano malang ni? Puro malilight materials, hindi mo ni... Ay, Susa. Matanay mo lang, makita mo, dimension, makambal ka. Eh, basi, ano ni? Isyo sa corruption, isyo sa kunano pa. Pero tiyo, pigado mo ni Guro?
0: Kaya mo ganti profile, may nangyay doon ka nandun ba? Doon na...
1: Babaw ni sir?
0: Doon na pa, kanan na yung portion sang Mursa. Papapapaw na natin yung abahin.
1: Oo.
0: Pangatuan ka naman na ng lugar.
1: Oo, mabalik ka pa to.
0: At yung balikan pa na yan.
1: Mabalik ka pa to. Muta ka mudlay. Nakaagi ko na black tour pang France. Lakat lang. Sa una, hindi pa nakaagi na ang tour.
0: Oo, hindi kita kasunod mo. Oo. Ito bumukyok okay ng mga dala na. May siminta. Doon na nga porsyon ha. Pero, nakadoan ko ni balay ni kapitan mo. Napalapitan pa ni balay ni kapitan. Pero galing sa mo itong ati yun, white kapitan.
1: Budlay.
0: Nagbalik kita sa subos-subos. Is kapitan dito tinadaktan. White siya, balay na.
1: Oo. Medyo layo-layo ni abing ano, ining kalandog. Aras bukid ni. Abdara ginabutan ng mga tower. Oo. Mga rigota, tutos babaw.
0: Oo.
1: Pamati sila ganyan sa buong.
0: Rigota daw gandong na nang magsaka mo?
1: Hindi na pa ba? Hindi lang nang magsaka ha? Luoy ka man.
0: Ang lain na ron, tapos hindi na plam na ako daw.
1: Hindi mo saka, budlay. Ang magpanaog na los os eh. Gayom yung home this ganyo. Hindi ka na maghamdahan, dumdoy eh. Budlay na.
0: Ba't ko na ba siya nakasaka naman na doon sa aprombot? Kuduhay pa?
1: Oo. Gatry sa.
0: Pero may good, hindi yan. Sa'yo nakasaka na yan.
1: Okay.
0: Saka ka na ka ng dog, no? Oo, kasaka na yung gilala, kaya?
1: Oo. Mountaineering na iya?
0: Yung kay Tortore na nila sa una na mo.
1: O, gani.
0: Sa may... Ano kadlaw? Apat kadlaw. Sa may apat sa adlaw.
1: Kay Kamudlay, nakatropang Franz, pagsaka ka, aga to, ang pinaka-kapoy lang yun sa una, lakat mo, pakantos babaw. Naka-height-height mo tada. Pero, hindi, na kami balik to ya. Budlay,
0: kaya. Ito ka, pinanakano, bino, bukas tip bala.
1: Pasalamat, ito sabang may kuryente, ito sabang may parang kuryente da.
0: Oo. Pero sabang may gasaka, pada kami mga friends pa kita sa iba ng mga Norparwin, magkita sa mga laragwa nila. Kaya sa laka pa, ang kabisita da.
1: Aba, oo.
0: Oo.
1: Nami, abis ang babaw da, ang site sa babaw.
0: Oo, nami na da. Oo.
1: Anyway.
0: Kaya na nagkatigalit, kita ako na to. Tawag na mga turin.
1: Nagsigahop kita ng hustisya matag kay kapitan ha. Leader pa lang isang barangay nila. So, kabay pa nga maimbestigaran kag mahatag ng hustisya para sa pamilya. Kag sakay kapitan mismo eh. Pero si kapitan okay na no?
0: Sablay ng kondisyon ko ni kapitan sino mismo sa kay police captain Navarro at Tropa Irwin no, mailang kay ito okay na mas kapitan. Pero makarecover si kapitan. Siganta lang siya yung makapakigangot kita siya kaya dumay numero man ta din ni kapitan ah.
1: Oo.
0: So katapawin naman yung update ha sa patrol sa lawat inisika tropang France ng Drupal 2 sa mga bukol-bukol sa lawas ng tumbas ng Sanda Black Gold para sa nagawagyan ng Pilipinas sa Pilipinas XFM News. XFM
1: Live Reports. Thank you so much katropang France sa mga latest update dito sa Mursa. Kag sa polis, no? Nga na, dalas-dason ko lang katropang Chris, si katropang Winston Black. Ako dito sa iyo, Lilo. Agapisik din, no? Tanong, Black. Nakapakapik na. Nakapakapik na. Amuna, gli. Morning sa kay katropang Sololito Mengaga. Sir Bibot, dayon na niya. Amoring migo ko nga kung serbisyo publiko, hindi iya mag-atras. Bisan wala sa posisyon, bisan wala sa hindi official sa barangay, ha? Hakbot Japon niya, bulig kung bulig. Amoring mga leader sa barangay nga ginahulat ta. Nga wala iya wa isang tarpaulin kung kisa mga aspiring candidates na ginalista nila ang ilang mga binuhatan. One, fast approaching. Two, speed. Muna ako kisa mahabal kayo na ano ni mga kandidato man. Kinanglan pa isulat. Tao na iya makabaloy, ha? Oh, Sir Bebot, may aga, ha? Oh, dara sa barangay dumanan. Ma'am Sol, morning. Epi Helio, good morning. Salamat. Good, good daw mata kay Sir Epi Helio. Maulanon, kahapon. Sir Roddy, Cathedral, good morning, sir. Salamat, good. Oh, grabe yung epekto sa... Sir, may iba yung take no, sir? Ano ko, nga rollback? Oh, Melanie Martisano, salamat, good. Sunday, nagpamati kami sa Sityo Lapat, Duldul. Barangay Robles, Lakas, Liana. Ma'am Sol Jolito, thank you. Mayor Jane Valio-Alio, Ricardo Dalisay. Balikan ko, ah. Dugay-dugay ka mo. Katropa, kuhaan ko lang sa katropang Winston Villanueva dito sa Kamangkalan. Mga latest development ni. May isa to kasospek sa pagpamuno. Bala mo, na dakpan na. XFM Live Reports. Katropang Winston, good morning.
4: Katropang Win, may aga sa ating mga tagsakatag para matikatropang Win, update lang kita angot siling stabbing incident, mga naglunta dala sa sitio Kabagal sa Sudan sa Rimamaylan.
1: Oo.
4: Na nagresulta sa kamatayon sa isa ka biktima. Kumadumduman sa pinalikdan ng adlaw, Katropang Win, nga may ara sa naghiwat sa birthday sa sinang sityo. Kagaraman ang biktima, kagang suspitsado, kagang ilang mga barkada na gininvitar sa birthday. Galing kay ang biktima, ang suspitsado, Katropang Win, nag-cut dito sa birthday nga wala sang panapon. Ibabawala, wala sang bayo. Wala sang bayo nga suksok. Tinalawayan ining biktima. In maayo man nga pagsaway, no? Dinsaway ini, ginambalan nga tani mag-suksok sa bayo, kaya kadamo sang bisita, makauluya, no? Makauluya ang wala sa sang bayo. So ang suspitsado na akig, kada bangod sa kaakig sini, kaya ginsaway sa sang biktima, inari na lamang niya nga ginbuno, Katropang Win, patay gini ang biktima, taglalagyo ang suspitsado. So kahapon sa aton nga pagpakingangot sa EP mismo sa Imamaylan Component City Police Station, kagapagi man sa aton nga kakilala, na nagpabalo sa aton nga ang suspitsado nga nalagyo, kaya muna nga po sa aton, suno sa Deputy Chief of Police ko, si Police Lieutenant Clark Kinovea, suno sa iya nalagyo, saka muna sa bukid, muna una ilang nga information. At sa lato ni Polo Pagpangusisa, nalagyo galing na Katropang Win, dinaya sa Sudan sang Bago. O dinaya sa Sudan sang Bago nalagyo, kaga pagi sa, ano man, sa pag, siya, pagpanglagra siya, na-arrestar dira siya sa may barangay Kalumanggan. Dira siya na siplatan sa barangay Kalumanggan, kaga dito Katropang Win ginsirbi ang warrant of arrest, ang pending niya nga kaso, may pending siyang unang nga kaso, ining 1602, PD-1602, or ang illegal gambling. Pangod niya ang iyang warrant sa homicide, wala pa na, na-release. So bangod niya, may ara siya sang pending nga kaso sa illegal gambling. Dinuna lang anay, Katropang Win Sirbe, ang iningi nga warrant. Agod nga makustudy na ni siya nga daan sang Imamaylan Component City Police Station. Kaya matuon ini sa regular filing ang kaso niya sa homicide. Bangod niya wala mahingagaw ginayon pa sa ang kaso sang pamilya. Kaya bangod niya ginauna pang ilang himata nga napatay sa paghimos. So muna nga ginuna, no? Ginuna kada arestado na ining suspitsado sa pagpamuno kag nagresulta sa kamatayon dira iya sa sitio Kabagal, barangay Buena Vista, Sudan sa Rimamaylan.
1: Grabe ba? Pero dakpan sa nagpalagyo ni sa nagkantos Bago, IDS Bukid.
4: Yes, sir, yes, sir. Kagin... So, muna information sa ila, eh. Nga nagsaka. Kay kayong Sityo Kabagal, Katropang Win, ano na, isolated din ang barangay sitio sang barangay Buena Vista.
5: Oo.
4: Kagalos palibot mo na bukid, lapos ka sa bukid sang Paloypoy.
5: Mm-hmm.
4: Dili sa babaw sa may ano ni Mahalang, alam mo na mga adjacent niyang mga barangay nga budlay sudlon sang tropa kuning kaso nga magpalagyo ka.
5: Mm-hmm.
4: But maayo lang kaya pagi man sa mga informants o mga information na baton, kaya ni siya galiya nagpalagyo dito sa barangay Kalumbangan. Kaga gilayo naman nga nag-coordinate ang CIDG Bacolod.
5: Mm-hmm.
4: Kaga gina-cordon o gina-ano gilayo o gina-ano na sa kadaan, gina-couple sa kadaan dito, kaga ipabalo ang imamailan kung Police City Police Station.
5: Mm-hmm.
4: Kaga dito mismo gin-serve ang warrant of arrest sa kasong illegal gambling.
1: Oh, hindi sa frustrated homicide or murder or homicide? Homicide?
4: Actually, homicide yun ang gina-file siya.
5: Oo.
4: Ba't matukon ini sa regular filing? Kaya wala may ngagaw gina yun na mo, wala may
1: file.
4: Ngayon gina yun ma-file ang kaso. That's why una na lang anay ang illegal gambling, ang PD-1602, para hindi na siya makapulubalagyo.
5: No?
4: Para na siya ang daan sa police station,
5: kung
4: hindi pa man ini makapyan sa gilayon, at least mahapos para sa ato mga kapulisan na maserbi ang warrant pa sa iyang homicide.
1: Oh, pero prior sining insidente, sang kribin nga na komiter niya, pagpamuno, may pending warrant of arrest sa illegal gambling?
4: Yes, sir. Yes, sir. Ang muna may gini siya dakop man sa pag... wala niya siya abin. Di ba? Nadadakpan siya. Nakapiansa siya. Why siya gotten up? And blah...
1: Amo na problema? Amo na delikado?
4: Ano na yun?
1: Hearing?
4: Oo. Why siya hearing? Why siya gotten sa hearing? Amo na nag-progress ang kaso niya sa illegal gambling.
1: Oo. Mga barangay, ba na akong kisa, may ara sa mga conciliation, tambungan yung gitna. Sus, kung hindi ka magtambong, ano sa daw, gina-admiter mong sala mo bla? Hindi masaka na sa piskalya? Kag kung hindi ka pag ito, kung isumon ka to sa fiskal, hindi ka magpakita, masaka as korte, dagdagang 40 pares. Amo na budlay.
4: Amo na natabo ka tropang win. Amo na natabo saya. Giway ginatina tinan ng sumon nga ginapaano saya. Kaya binaguro ng hawa-hawa lang man na pulo panahor. Binilaguro ginagmay lang. Pero kung kayo nakakomiter sa isang dako nga sala. Posible, no? Amo na ang dako yung ganyan problema. Although, homicide available, sigara kayo kumpigado man. Wala pa sa ikasarang ipagpiansa. Madugay yan gisa sa presoan.
1: So, 30 million lang iyang piansa sa ano mo? Sa illegal gambling? Pero
4: gambling, kunway, sa gambling na.
1: Pero kung may kakwarta, sigurado, matulog kagini niya sa ano? Sa presoan?
4: Yes, sir. Yes, sir. So, muna, karoon ang update. Actually, salamat kita sa kay former kagawad intiero, no? Sa barangay Buena Vista. Kagaya former kagawad man Ramin intiero.
5: Ay
4: sila nagpabalo sa atong kapon. Do, sila ginaga ano, mga na-restar na no, dito sa Bago. Muna nagpa-loob na lamang kita sa imamailan na ako Police City Police Station para to clarify kung matuod gid man nga na-restar na. And salamat mga sa confirmation. Mismo aling kay Police Lieutenant Clark ay hinubaya sa imamailan ko po ng City Police Station.
1: Oho.
4: So, katumang win, update lang kita no, sa pagkakaton nga mga katropa no, nga nakabato na. No, mga na-available nga makadistribute
1: damo na sila, ha?
4: Sa nga sobra na 200 kabilog.
5: Oho.
4: Nga mga radyo. No, mga radyo. Alindas barangay Suay, barangay Buena Vista, kagmismo din sa poblasyon, sa nga sudad sang Kabanggalan.
5: Ang
4: madamo na naka-avail sa aton nga panghatag na radyo. Damo man, nagpasalamat. No? Nalipay sila. Nagpasalamatan nila ang aton nga siyo, Dr. Medito Uy, kagang XFM Philippines no? Sa paghatag sang sininga radyo. Nga libre para sa ila. So may araw pa kita, sa mga rambal natong damo pa kita ng mga radyo ngayon ugatag. Ulat-ulat lang ato mga barangayan, no? Sa request ka, Tropang Window, hindi ko kapag hinamu sa request. Sa request nga mahatagan.
1: Kita ko to, sa mga comment ko lang daan daw, Doga, ula na itong mga... Doga na giyo man ito galing sa mga lugar to. Pero sige lang ha. As much as possible, wala. Otos na. Mahatagan sila katropang Winston.
4: Yes, sir. No? Kaya ginaano naman ito ng mga antes kita magkita kung may signal sa ila. So, ato sa Bay Area, gali, no? Ano sa malayo, malambot na ito, ha? As far as Sitio Cunalom, ha? Klaro, kita sa Sitio Cunalom, sa Sitio Luloy, isang barangay Carabalan, ha? Klaro kita sa barangay Buena Vista, sa klaro ang ato nga. Hasta din sa may barangay Kanlamay, no? Ilog, kaga, Agboy. Makalambot kita kandunin na, ang Agboy kandunin, klaro kita. Kahapon dito kita sa may Sitio Sampak, no, Dria Sapok, Santa Bugon, Kaga Tagok, 30 kalipay sa mga pastor dito na kabaton. Sa aton radyo, kaya may pagtinilipon kahapon, nag-request sa mga pastor dito nga, mahatagan sila sa radyo. Klaro-klaro ang aton signal, no? Klaro aton signal, that's why nga... at least, no? Pabalo sila ang may ara, isa pagid ka radyo nga pwede nila mapamatian sang balita kag sa mga entertainment man. Kag yung dala sang XFM naman ka nan. Maraming salamat para sa gawin yung Pilipinas sa Pilipinas katrobang Winston Antonio Villanueva. XFM News, kaman ka nan. XFM
1: Live Reports. Salamat kay katrobang Winston Villanueva, mga katropa. Muring natabo sa isa ka suspect dito sa pagpamunuho. Nagkomiter sang ining krimen, namuno siya, nagpalagyo. Pagpalagyo, pinsa nagsaka sa bukid. Nagkadugli sa bago. Ato kinakpan sa. Nakpan sa, may pending warrant of arrest pagli. Illegal gambling. Ini, nagsaka mga katropa, tungod sa mga conciliation bla sa mga barangay nga hearing way kin tabungan pakadto na piskalya sumaka ang kaso daglagan sa warrant of arrest kun dakpan isa sa mga lesson mga katropa barangay barangay lang mga kaso hindi nyo pagbaliwala kay base ma lugawan kamusta makasuhan kamo bla ma dagdagan kamo sang warrant. As much as possible, ikayuhon nyo na. Morning, Ma'am Sol. Morning, salamat, Gid. Kay Sir Rodi Cathedral. Good morning, nakapamatga. Tutok man sa. Gatamyaw sa. From Hermelinda Holmes, Mansilingan. Thank you. Melanie Martisano, morning. Lapak Duldul, Barangay Robles. Maying agas tanan, Ma'am Shis Bacolod, morning, thank you. Habal ni Ma'am Sol Julito. Mary Jane Balio Alio, salamat gid sa kay Ricardo Dalisay, labot ni si Ricardo ho. Morning, salamat si Ricardo. Mayna Solidora Dumipig, no? Members of Ma'am Shi. Eden Piratir, morning. Carbilido Helen. Helen Carbilido. Morning sa Mams Felisa. May aga kag laban lang kanday Bebo Toleto kag sakay Nong Junior De La Cruz sa Barangay Numanan. May aga sa inyo. Thank you. Salamat, Gid. Ma'am Lia Lobrado. Salamat, Gid. Kabankalanisa. Kumusta ka? Maragod. Ulan naman. Sakay Ma'am Salome Lizarte. May aga. Barangay 35. Mga abierto na sa Barangay 35. Kumusta ka muna? Thank you, Ma'am Salome Lazarte, all members of family Lazarte, dira sa Barangay 35. Thank you. Ngina-check po ako pang ibang mga comments, mga katropa. Alright. Okay. Ari na ni. Basta may malipatan ko, Blahaw. Maplangga ito ni Kabay. Dito gini malimtan. Malimtan talang aton nga ngalan, di lang alan sa mga listeners. Ramon Ariena Cisbino. Morning, nagamonitor kami katropa. Salamat gid. Ma'am Elvira Gilogo, Ella Domingo Castillo. Thank you. Salamat sa pagpamati. Okay, thank you. Kag Bonbon Acosta dira sa Barangay Dulaw, Bagus City. Mauro Romero Martir, ari mo ning idol ko. Salamat gid. Thank you, ha. Boss, thank you gid. Salamat. Gapamati sa Bullseye Sunday Edition. Thank you. Kumusta ka muna sa mga kuturanta? Sa kay Mary Jane Balio Alio, why na? Okay na ni. Solved na ta. Dugay-dugay naman. si Paring Vincent Hilborario nakatutok man. Oh, nag si Rinita, Rinita kay Ma'am Rinita Quinca Iya. I think sa Barangay Lumanan ni mga Iyam. Oo, morning. Salamat gid sa kay nadumduman kumigo ko, engineer. Oh. Parintihan na yung siguro ni Ma'am Rinita Quinca Iya. No, si engineer ba? Dapat ko ngalan ni engineer. Oo. Melvin Solidario Abdo, good morning. Salamat gid, Ma'am. Thank you. Salamat gid ha, sa pagpamati always. Barangay Malingin. Happy Happy Sunday pa lang, Ma'am. Subukan ka naman. Monday, Monday, boss. Sunday pa lang. Hindi naman madali. Namulo Brown sa Monday daan. Sige. Ma'am, thank you. Salamat. Kino oras na mga katropa. It's 8:33 sa pagpangalagas sa mga commercial karen. Balikan tayo mga balita ta pagkatapos sa mga program. Standby.
5: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
6: The Secrets of Health.
7: Kung hindi husto ang aton sini pagpasunod sang aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi o kon herbal
6: Southern Plus Gold.
7: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
6: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga tiyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na ito ng mga makalamay, ginuna na ito ng carbohydrates, ginuna na ito ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ang aton sininga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sininga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sininga lawas tungod hindi tsaktong ya sininga pag pasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon. Pero ang isa sa pinakapraktikal na kun nga ma-suggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
6: Santhon Plus Gold.
7: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
6: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
7: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sa ila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule
6: tag

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pa matiyagan. Kay ti, kon may hormonal imbalances, di mo tamalondok layo nga kon bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina, sa lalaki, nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo, nagasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato siningilawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
3: The secret of health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster

0: Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa, and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
9: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
1: Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music. Magkatapos magbukta ko, blam, may harap ko yung mga balita. Blam, sunami, pagkita mga DJs na nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X.
6: Simply,
3: may how, kita.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Tiki mo!
1: XFM 103.9.
0: Balancing ang mga komentaryo.
9: Further
6: then, yung nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
10: Maraming kita mga katropa sa pagpakaragad natin sa atong tuntunan. Ang isa sa mga naglupok ng mga balita ligad ang ining paggwa na sa mga modernized jeepneys diri sa ano sa Sudan sa Bacolod nga nagpayag sila nga baldagid ang negosyos bong. Inibangod mga katropa sa pagtaas ang presyo sang gatong sa Pilipinas. Krisesa, no? Diri sa nga apektado sa Pilipinas sang Middle East crisis. Now, ang pinakamang problema mga katropa is kita, no? Sa mga transport sectors na to. We understand na ang maigo gidya transport sectors mo. Ang ato mga traditional jeepneys nga nagreklamo sa una nga damo sa mga epekto sa ila ka pagpakabuhi pagsaka sang presyo sang ilang sang gatong kag pagnubo sang ila take home nga income sa mga aton nga mga drivers and operators as well. We thought a while traditional jeepneys lang ang igo sa mga katropa, no, pero nakita ta ang sitwasyon nga pati ang modernized jeepneys mong nagpiyait naman. Ang pinaka-latest mga katropa nagkantos punto kas bagay nga dugay nagli nga may ara sa mga foreclosure ang pila ka mga units, no? Dari sang modernized jeepneys dari nga sobra masobra 300 ka mga units mga katropa nag-operate dari sa Bacolod mga byan, no? Nagwa ka po, nagpatigayon sa press conference angot sa ila panawagan nga muligan sang aton nga gobyerno ang modernized jeepneys kag restructuring sang utang para sa ano para makarecover sila para hindi magdala kalatalbog ini ang ini mga units mga katropa, no, bulotongo na mo, no, sang aton nga mga sang mga bangko. Para sa ibalo sa tanan mga katropa, ang modernization program sang aton gobyerno nagsugod ni pre-pandemic time, no? Ginpresentar ini, ginplastar ini sang Duterte administration nga mangin anagyan sa pagbag-o sang itsura sang transportasyon natin sa bakuno sa Bilog Pilipinas. No? Ti ini nag bag-o sang mga ruta, no? Itsura sa mga jeepneys mga katropa. Nga ginplastar to primero pa. Pero nag-almato ang mga jeepney operators naton kaya abal nila singa kamahal-mahal kayo, no? 2 million utangon mo sa bangko. Bayaran mo na siya. Di modo, ang pagsugod sa mga katropa, it's all take out kag award sang aton nga Department of Transportation para sa mga franchise holder nga nagpaidalom sa consolidation sang jeepney modernization, no? Kag naghimo sa ila korporasyon kag kooperatiba para maka-align, no, sa programa sa gobyerno mga katropa. May ara nga nag-indi nga nagpamatok ang mga traditional jeepneys because nga ti sa bilog mo kakabuhi nakita mo nga bayaran mo ni siya, no? Ang 2 million pesos nga ihatag sa gobyerno kayong net mga katropa. So sitwasyon nga ginindian sa mga traditional jeepneys tungod sang utang mga katropa. Do nga do ka let's say dole out pero at the end of the day mga katropa bayaran mo ni Japon niya, no? So dire imbugat bayaran mo siya. Why problema sa pagsugod, no? Kay fully awarded kag subsidized kuno sa gobyerno mo tanan, no? Ang ining unit hatag sa imo, ang imo ka mga unit to brigya mo pagkatapos kuha ka unit to, apply ka, himo ka lang sang korporasyon to, tapos mapa-qualify ka, maagi ka sa validation and selection, no, sang aton DOTR. Once mapasar mo na, tumpak, may unit ka na doon, no? So nagwa mga katorpa mo ng minibuses there is Bacolod, no? Kita mo naman na. Pero nag-almas na subong, nagbatsyag kay ang pagtaas ng presyo sang petrolyo amo ning isa sa mga culprit man kag ang ginahambal nila nga kompetisyon, no, sa mga ruta nga ginaagyan man sang mga traditional jeepneys. Madumduman nyo to, nagilinaway pagani, no? Nagtinaasay pagani, tingog to. Ah, do malagposada, ipa to mga traditional kagang mga jeepney, ano, agaway pa sa iro mo, no? So that's all about competition, no? Sa duwa. Ang ginahambal nila, nga ti buligan kami sang gobyerno through subsidy or dira man lang sa restructuring, no? Sang mga units, mga katropa. Ang sitwasyon is nagakoskating subong ang mga modernized jeepneys, mga operators, kag-kooperatiba, nga hindi na ma-fulfill ang napag-get to sa mga guys.

0: fuel mo.
1: Oh. So, abri bintana na. Ang ato ng mga jeepney, modernized jeepneys mo. Tapos, ang isa sa mga guidelines, insakto nga manpower, placement sa manpower, di may ara ka na sa kolektor, may ara ka pa ganit checker na eh, no? May ara ka pa na sa driver, supervisor, kagurano pa, no? Ang iba, mga katropa, ginakakas na lang ang mga konduktor nila. Why na? As part of their cost-cutting mechanism para hindi matamaan sa pagtibuok sa presyo sang gasolina kung diesel. Si ang isa ka operator, si Mr. Marcelo Ochea, operator niya sa Cebu Jeepney mo, hatag sang iyang iyang ang demanda para sa gobyerno ta, angot sining pag-modernize mga katropa sa mga jeepneys na tunaryo, ang si Sir Marce Osea.
2: Hindi ma kami kapunto ng mga ginarays naman. That's why nagsulat ang grupo pagkantuya sa DOTR, sa LTFRB, national level, no? Kay Atty. Vigor, no? Mendoza. May lima kami kapunto naging present sa ila na dapat kag kinanglan na gidyan sa loan structuring and relief, no? Number one na siya. Tungod nga ang problema, ang programa eh, no? Ang competition within the route, within the line ara, no? Kami nga mga compliant na entity.
1: Bosa na ikitro pa ng press. Bosa na ikinali. Okay lang, ipos lang siya. Pero ang ining kompetisyon, ibutang ta sa konteksto, mga katropa, sa jeepney modernization, no? Wala sang rota nga dungan sila eh. Ang local public transport route plan nga dala sa aton nga jeepney modernization, dapat ginaprepara sa LGU, dapat ginapatuman ini mga katropa. But 2023, we have that, no? Pero hindi pa sa updated. Amo ba rin ginareklamo, no? Sa mga traditional jeepneys. Nga, ang mga modernized jeepneys, loop man sila, nag-parking man sila, nag-akwa man sa pasayro, sa pareho namon nga mga, ano, pareho namon nga, ano gani, ng ruta, no? Kaya ang Hambalde, may lain man nga mga ruta mo, no? Amat-amaton mga katropa, i-plastar. May ruta para sa mga traditional jeepneys, which the old route nga ginamaintain nila until why pa sa ma-consolidate, kag ang mga bag-o na nga local public transport route plan nga ipatuman tani para sa aton nga mga jeepney, modernized jeepneys bong. Ang gakalatabo, ang ginanamin din nga ng kompetisyon, kay ti sa isa ka ruta, duwa ka bilog linya, ang nagasakay, o nagabiyahi. So, both disadvantages. That's why hindi ka matingala. May ara sa tinaasay tingog, dumati na pungulay. Agaway pa sa iro mo. Oo, kato bang Chris?
2: PUBMP, no? But, sad to say, may ara sa mga traditional jeepneys na tungguin gyapon ang ilang ang biyahe, kag in fact, naging competitor sila sa ammonia has mga modernized group, no? So, isa na siya sa ammonia yung demand. Ikatuwa, iatag man ang sustainable at timely ng mga subsidies, no? Kaya ang actual gitman sa kong specialist sa paglupok sa Middle East War, no? Ang crisis na ginadanaan ng subo, energy crisis. Naga-engage siya sa naga-initiate siya sa subsidy, but kung base sa ammonia nga pag-receive sang subsidy, arat lang niya sa isa ka adlaw, sa isa ka bulan. So it means ang 2090s nga biyahe namon wala sang kuhaan da. Kaya sa kataas siya sang krudo, kag sustainable ang cost niya sa ammon nga overhead cost namon every day, no? Plus may competitor pa kita, hindi nagidya ka sustain. So maamo naman lang niya kita tanaw, diraya kung sabihin lang hasta

0: akong survival as a modernized operator. Kasi at stake din yung amon niya ng livelihood, especially yung amon niya ng franchise. Unlike yung mga traditional jeepney, wala din sila yung sa mga franchises, wala din sila yung sa business permit. No? So kung hindi sila yung magbiyahe, tungod igo sila yung sa taas na krudo, okay lang na yan. Kaya hindi sila pag-issue ko siya sa yung tepande. No? Unlike yung sa amon, na kung madula lang kami kag may isa lang da nga nagreklamo especially sa social media na tong subong ara dayon ang Shoko's order tungod ya amo na gani ang main objective sa modernization para sa pagpahapos kag pagpadasi in terms of compliant kag may problema within the route. So isa na siya sa ikaduha na siya namon niya nga ginadulog ya sa among sulat pagkadto sa DOTR kag sa LTFRB. Ikatatlo, ang fair and consistent enforcement.
1: Amo na, draan tayo mga katropa, ginakulabos na bi oras ni. So tatlo to ka mga demanda, lima ka demanda sa mga modernized jeepney operators nga ginapatuhoy sa DOTR mga katropa. Dito nakita nga ang jeepney modernization mga katropa is really immature. In premature kayo in dealing with this bunch of concern from the transport sector. We cannot fully implement it because of some kompleto ng mga guidelines plus ang pag-admitir no sang mga traditional jeepneys naton to have their ownership be transferred sa kooperatiba no ang matabo ni mga katropa bisa ining modernization ma invest ka man mo no okay ni sa mga una pero subong kun mag-intra kaya mangin party ka pero mangin upod ka sa mga franchise nila so babakal ka to unit ipasulod mo sa kooperatiba no i-wave mo ownership mo amo ra ang tabo subong kag pagkatapos way ka na labot to sa imo unit kubra ka na abi ko no amo nang pagpa-explicar sa una sang mga tapuan sang DOTR nga why na butang ka lang to pagkatapos forget about your unit i-maintain lang to sa kooperatiba may fleet management kita i-kaihon lang to kunano mga guba kay ti may budget man mo may kwarta man da no ang kooperatiba amo na ma-maintain ikaw ya kubra ka na kada bulan sang kita mo dabi daw kana may isang approach no so naging bait ni para sa mga pinakamakaturan ta especially sa mga jeepney operators nga nag-intra sa consolidation process sang aton DOTR and one of those mga katropa amo ning mga operators nga nagupod karon no there were 300 plus of them units nga nag-operate diri sa Bacolod but what have you mga katropa. Ang 300 gani nga mga units hindi ni maka-accommodate sa mga pasahero. Even today, mambal kita ang mga modernized jeepneys tagaan priority kag kakaso ng aton nga mga traditional jeepneys hindi niya kaya. Kinahanglan ta Japan ang traditional jeepneys naton nga magapungko dira mga katropa nga mag-operate kay para ma-accommodate ang volume sa mga pasahero adlaw-adlaw. Kita mo subong ho dito sa Bata area, there is a proper, there is sa simbahan, damping na punsok ang mga pasayro na ako maghapon na, hindi makubarahan, no? Well, first in some point, ang mga traditional jeepneys naton, ang ibang to, nagpaway naman, kaysing nila, grabe, yung cost naman, no? Puli kami niya. Bugtawa namon alas 6 ng aga, o alas 5 ng aga, pulian namon alas 7 sa gabi, ang ipuli namon 200, 300, hindi mo. No? Subog at, para sa mga transport sector dirita nakita mga katropa ang kahalog sang pagtuon bala sang aton jeepney modernization nga mangin advantageous man siya para sa jeepney sa mga traditional jeepneys kag sa modernized jeepneys and part of that mga katropa ang aton nga mga local government the units gakapoliticize mo nimo no hamakon mo ya pila ka pamilya na like idulaon mo be for example ikaw be konsehal idulaon mo bi ang traditional jeepney sa mga Balkan, nakbulik mo na mundi, kaya hindi ka mo pwede di, ha? Pila na kabilog pamilyas na, no? May mga pariente, maghambal ka nga ng bumbahon mo na sila. Basi ma-wadaan ka buto. Oh, di ba? Amo man is sa mga modernized jeepney, so na-sandwich sa mga politikos mong. So they have to accommodate both both traditional kag ang modernized by delaying sa pagpatuman sa LTPRP na sa local public transport route plan na tundres pa kundi. No? Nga muna tani ang ma-distinguish kundiin ang linya sa mga modernized jeepneys na ton kag sa traditional jeepneys na ton, mga katropa, para hindi magbinungguanay. Ha? Pagkatapos ang jeepney modernization niya, mga katropa, binoy, unstoryl mo. Ha? Ang mga jeepney, modernized jeepneys, reklamo to sa mga ano, sa ganyan nga daw mga tinapungulay pa iya. Ha? Kaya kundiin to ang mga traditional jeepneys, dito man sila, because missing mo, wala sang pagpatuman sang local transport, local public transport route plan naton. Ha? There is makulod. Sino ba sulon ta? Ha? So una, naglalain pa ta kay ti ang aton ang mayor to. So una, mga katropa, tawag sa na di? Lalain pa to kay ti may ara man sa electric vehicle ng iya mo. Ibaligya tani para sa mga traditional jeepneys na ti anon mo kay wagin kagat to. Hmm. Ti pero muna, mga katropa, dako ang depekto sang ining modernization program naton nga wala nakaangkla, wala nagatapak bla, no, sa duta. Kung sa diin, mga katropa, ari din hamtang ang pakabuhian sa aton yung mga jeepney operators. Ganis pa kuno. Dugangan na ni Bosa, no? Sa pagpangalagad na ito, mga katropa, Ma'am Lental de Marngaga, Domingo, Ma'am Rianna Gestro, sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Kay Ma'am Mispa Villanueva, kay Pastor Villanueva, thank you. Salamat kita. Buwas naman na, no? Dugangan tali, mga katropa, para makaistorya kita sa pinakamakuturan ta angot sa problema sang jeepney modernization program sang aton nga pungsod, mga katropa, nga sa panahon sang panahon ni Presidente Marcos, mga katropa, na pabayaan na lang, no? Duso naman to sa siya speech to sa SONA, sige mag-roll out kita until 2040 sang e-vehicle na 50% target, no? Tiyambot ako malakot na sang ano kay ti 2028 tapos naman sa o ito oras, mga katropa, no? Sa pagpakalagad ta, kita na kita bukas naman, no? Sa kalaan sa itong technical partner, mga katropa, katropang Chris Librando, sa itong station manager Mr. Mitch Lipa, sa itong CEO President Dr. Rimili Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas. Have a nice weekend, mga katropa. God bless.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: Sample Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Absul. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Nagali, isa

0: Strong pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santo.

0: Magkakanta ka pa, ha?
1: XFM 103.9.
2: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wet grass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9
1: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabs, ang amin, mga DJs nila, kanya,
6: wala sang konkreto nga sa bat.
7: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X,
6: simply,
3: may how, kita, pa?
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
8: Timo!
1: XFM 103.9.

0: There's no need na magbalat kayo. There's no need na magpretend mga katropa. Maski sa bunga panahon or sa siniyang oras, you feel like gusto mo lang magmukmuk sa imo dira iyang kwarto, no? Trying to think of the things that happened last week. Well, I guess you need to do that or you need not to do that. Why? Because it's another week. Start of another week, so we have to be very positive. But if going back ano, sa mga memories ninyo sadto, ang makabuligid sa inyo, I am here to help you. I am Mommy G and welcome sa atin yang Sunday Pinoy Classics because it's a Sunday. It's already the 8th day para sa bulan sang sorry, it's the 9th day para sa bulan sang Agosto to igdasmil disisiis.
1: When
0: nga disisiisaw. Oh, nagabalikid man ta, diba? Pero mostly we are playing songs from the 70s, 80s, and 90s.
1: Bulaklak.
0: If you have some request right there, pareha sa kay Nanay Lilia Lombrado, na nagapamatig it always dira sa may kabangkalan. Madamo ging nga salamat. Basko gid akatama ang XFM sa kabangkalan. Thank you for listening to 103.9 XFM Bacolod. Kagdara man sa XFM Kabangkalan. Siyempre, ang mga amuning ambahanon ang makapabuhi na naman sa inyo dira iyang mga memorya. The happy thoughts, even ang mga masakit-sakit ng mga nagliligad, ano? Always na nga nagatinier sa aton yung paminsaron. But sometimes, lingnila ko, no, basta kabalo ka lang yung magbalikid sa past mo, it can help you also para yung malampuwasan ang imo daraya nga present and future. So for those who want to request, I'm just 11 numbers away. That's 0950-522-2818. Sa mga medyo natuyo-tuyo pa dira, even at this time, 927. Abi, magpangape na kamo para nga alert level ang inyo daraya nga paminsaron, ang inyo nga energy with, of course, the mild coffee blend of the Santon Plus Coffee Mix. Mayara ini sa mangosteen, moringa, and soya powder. This is really very perfect para sa atan nga daily routine. Kapalukod, Sunday is different, but still, pagpatak Sunday, may daily routine man kamo sa gihapon. So, start it off with, of course, our Santon Plus Coffee Mix. This can provide sa atin yung daily energy and focus and makasuporta git sa atin overall wellness. And one more thing, it can also help you enjoy a mild and smooth coffee experience every day. If you want to taste our Santon Plus coffee mix, pwede gi kamo kabakal. Lapit man lang kamo dira guro sa butika, abe try nga ninyo na magkanto dito kang mabaka sa atin yung Santon Plus coffee mix. Like kung lapit sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TG GP and generica. Kag kun lapit mo kamo dira sa May Lizares, pwede gi kamo ya ka drop by sa atin ya nga Yes to Health Wellness Center. Or mag-order na lang online para at least tag box ang inyo nga mabakal. You can use your Shopee or TikTok account sa pag-order online. Deliver pa dayon sa inyo doorsteps. Alright, so sana siling na, no? Ang atan nga Sunday Pinoy Classics, 2-hour Pinoy hits only. So kung mga request ninyo, gusto nyo i-play, pwede gid. As long as it's all pure OPM. Check your time. It's 9:29. Kasi gusto pa ninyo dira nga mamati. Basamtang na kamo ang nagasip sa inyo iyang Santon Plus Coffee Mix. Here we go. A song from Luz Loreto with Iniibig Ko Ang Iniibig Mo. An X FM.

0: FM.
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santol Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala-wala, gid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pay.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatchag ko sa isa ka si mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang kisa kero sa nag-ilang ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
13: Exciting!
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang inyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
15: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood. Nagabatsag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok. Pagsik nga lawas. Kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
0: Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
0: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Nga, XFM, kid how?
18: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
17: Nga, XFM, kid?
18: Ay, namiang music, ah.
17: Nga, XFM, kid?
18: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ko, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs, mga DJs, mga lakad.
19: Wala sang konkreto nga sa
20: kag, wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X.
19: Simply,
17: may how, kita ka?
19: Oo, enjoy lang.
17: Nga, XFM, kid how?
21: Di mo!
19: XFM 103.9.

voice behind this song, Lumubugman ang Araw, is Bing Rodrigo. Bing Rodrigo won the title King of Tagalog Songs year 1982. And he is best known sa iyong mga hit tracks, parehas lamang sa Bakit May Pag-ibig Pa Ba. And syempre, kung may lumubugman ang araw, sisikat din ang Gintong Araw. He is also responsible for that song, Gintong Araw, as well as, para sa Ihibalusang Tanan, siya ang voice man behind the commercial jingle sang iconic nga Seiko Wallet. Siya managali ang nagkanta sina. So, Bing Rodrigo recorded multiple gold records during the 1980s and also performed alongside sa iya mga kaupo just like June Pulistico, Nonoy Zuniga, and Anthony Castello. Again, siya ang ging koronahan bilang King of Tagalog Songs year 1982. May dugang pa ko later ng mga facts about some of the hits from the OPM. Amoy na nga bantayan gid ninyo. And sa inyo nga mga request, inugplay ko man, dugay-dugay. Kaya itutok lang sa gihapon. By the way, this program is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap, no, ang rason kung nga ikaw fresh and confident all day. Also helps with the body odor problems. So if you have plans to go out later in the afternoon, mas daming antis ka mo dara maka-step out from your door. Kinahanglan ha, nakapaligo ikaw, gamit ang ato niya nga Santon Plus Herbal Soap. Hindi ang hibo sa Yes to Health Incorporated, sarang mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar. And also, I would like to say happy birthday today to Hervey Grace Tolosa Sumatya. Wish you good health and more birthdays to come. More success in your life. God bless you. Halini na sa mga bata ni Ma'am Caniete sa DLNHS Batch 2007. I wonder kung pila na subong si Hervey. Pero feeling ko, pagpatak subong niya nga adlaw, stop na counting si Hervey. Oo, kay man nagagamit pa ni siya daan niya sa ato niya nga mga Santon products. Subong silingon, hindi mapakta na niya nga edad. Just by looking, no? Sa kay Hervey Grace Tolosa Sumadya. Happy birthday to you once again! It's a 9:53! Grabe, no? Duka dasig lang!

0: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-key time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa

0: birthday partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Ako sa call center agent.
6: Permigid ako nagkakamigraine bungod sa pulaw sa trabaho.
5: Ibalid ito ko sa akong sang Sister Pain.
6: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
8: Exciting, bro!
4: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Red Dale. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa Vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: XFM!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
1: Cebu, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

we are on the second and last hour para sa atin yung Sunday Pinoy Classics. By the way, nag-request kali si June Squared sa aton. Thank you so much. Nag-message sa atin yung Facebook page. That's YesFM at XFM Bacolod News and Public Service Authority. So, ang atin yung mga request ang gina-try gid natin nga ma-play, you know? And actually, he was requesting for a song from Regine Velasquez. Later on, I will play, or can you give me another song para nga ma-play nato on June, ha? Thank you gid sa mga taga Lumina Homes nga nakatutok gid sa aton diri sa Bacolod. Madamo gid nga salamat. For those gali nga medyo masakit-sakit ang ilang gidabatsyag subong. I don't know kung ano man ang ginaagyan ninyo, pero you should take good care of your heart. Gani, kinahanglan gid nga mag-take ka mo sang atan niya nga Santone Plus Herbal Capsule. It can help support your heart health and support your healthy blood flow. And also, makapaboost pa sa inyong immunity nga much needed sa karoon. Very important kid ang ato niya nga immunity because amo ina ang nagabato ano, sa mga masakit nga sarang nato niya nga makuha. Malaknan kita dasig kung nubo ang ato niya nga immune system. Pwede man, ano, you can also take our Santone Vitamin C. Kaya nagaduga ang pagkita na kumbaga buligan pagkita para yung magbakod ang inyong immune system. You can buy that, ano, sa atin yung Yes to Health Wellness Center. It's now open right there at door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, sa Bacolod. This is your Sunday Pinoy Classics. Go po si Mommy G sa 103.9 XFM.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari sa Construction Worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always nag-iapon na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagpunin sa anawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Mga katrupa, exciting!
5: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Manu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanig ka sang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan!
16: Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
16: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one.
16: Sa presyong
15: magaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Depart.

para sa mga hindi na masyado mabatsyagan, pero aral ng permi sa kilid nila, no, taga-suporta. Ay, check-check nyo man ang inyong palibot. Bari, base aral lang gituod sa tupad ninyo ang tutuod nga nagapalangga sa inyo.

0: FM.
1: Samsung Plus Gold.
2: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
15: Mga katrupa, exciting!
14: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
16: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami!
14: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
17: Na XFM kid how?
18: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
17: Na XFM kid?
19: Ay, namiang music ah.
17: XFM kid.
19: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So, nabibigit sa mga DJs nila kanta.
20: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply,
17: may how kita pa.
20: Enjoy lang.
17: Nga XFM kid how?
21: Timo!
20: XFM 103.9.

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms Persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Mga katrupa, exciting!
1: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santan Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Napasalamat sa XFM kay Doc Rumilito Oy sa akon na nadagpaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kat XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
8: Aray ko!
9: Mga katropa, exciting dito!

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga tagpalamatid diri sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sini nga adlaw? Kamustang inyo sini nga ikayong lawas? Mapagsik pa lang paningkay-singkay naton subong adlaw kun may ginabatyag. Abi panumdumon tanong ginkaon ninyo sang tinalikdan sini nga mga 24 oras kun duha ka adlaw be. Basik kun may nakaon kamo nga nagpalala bala sang inyo sini nga pamatyagan. Kalabanan sang ato sini nga ginabatyag nga discomfort sa lawas. Bangod man sa ato sering lifestyle. Dala dira ang mga ginapasulod ta sa ato sering lawas ha, ginakaon ta bala. Kag ang mga activities naton. Ang lawas ta wa, nagapangita man niya nga makainat-inat ang ato sering ugat. Hindi lang nga pag tapos nato sining kaon dayon naton tulog. Mahambal nga ti, sako ko sa opisina, grabe man ubra ko sa opisina. Galing kay pungko lang ubra mo sa opisina kay magtamod sa imo sini nga computer. Or hindi gani, mahambal nga, sila nga ti, sako man ko, sila nga kay may mga ginahingagaw ko sa opisina. Sama nagkatrabaho ha, may mga opisina ha, may mga klase, bla estudyantes niya, nagtuon man ako. Pero hindi lang amuna ang classic ka physical activity ang inapangita abi sa lawas tay. Na makapulupabalhas ka gamay bala. Mga simple lang na yung mga reminders naton ha. As always, sama-sami kag sa tanan niya tiyon, ginahatagan kita sang choices o kon palapilian. That choice is ours. Depende sa aton na hatagan kita da utan, pilian aton utan ka versus mga frozen foods. Kung mag-frozen foods ka, the choice is yours. Ugaling, ginapensyen data, nga mas nami kung tani, kung utan ang inyo sering kanon, kagpasulon sa lawas, agud to makalikaw kita sa pamaratian, ha? Ang programa The Secrets of Health. Mabatian kita sa tanan nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay. Kag sa tanan man sini nga mga XFM station sa Negros Island Region. Kag sa ato sini nga pagparagad para maghatag sa inyo sa dugang sini nga mga mapuslanon nga mga health tips and informations. Upod naton ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant. We have the Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad. Kag upod man syempre sa kinandan sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Ari naman kami ni Sir Josil nga panumbalik sa pagalagad pag-share sa inyo sang pila sa mga pila naman ka mapuslanon sa ding mga updates or pila sa ni ka mga topiko nga makahatag sa aton ano kaayuhan especially pag-abot iya sa prevention.
0: And today paghambalan ta do pareho sini sang pelikula. Katanaw kamo sang pelikula nga the bad, the good and the ugly. Tatlo ini tanan ka mga komedyante nga nagpasikat way back mga late 90s. Or if not, mga early 2000. Subong yang aton sini nga topiko, daw mo amo man na, Doc Leo? The good, the bad, and the excess.
1: Amo ni ang isa sa ito kibo na ton, Sir Josil. Ano ba ning good? Ano ba ning bad? Kaya ano ba ning excess?
0: Magkamal kita o excess daw, tawag na ito sini, Melo. Daw ka tolerable pa, no? Pwede, pero hindi talang pagpatamaan. Pero ti... Ang tanan actually, pwede man mapasulod sa lawas ta, hindi talang ugaling pagpatamaan.
1: Pero sa piyakman nga bahin, Sir Josil, ang punto, balang pag-abot iya sa lawas ta, ini mga balatian bala. Nga posible kina-experience na sang iban subong, why ni mag-develop overnight niya kagabi, kung kahapon, pagsik ka pa, why ka pa sin diabetes, why ka pa hypertension, tapos pagtulog, ang pagbugtaw, mara na. Kundi resulta ni Sir Josil sa ginagmay nga mga sulusubra.
0: Ang
1: ginagmay nga sulusubra nga nasupot sa lawas na pag-abot sa panahon, nagtipon.
0: Bangod kay wala kita ideya, kondo ano gidman bala kadamo ang dapat naton pasudlon sa lawas ta. For example, carbohydrates. Ano gidman bala kadamo ang dapat nga intake naton kada kaon ta? Kagang pamangkot sini, makapila kita dapat kabeses magkaon sang rich in carbohydrates kada adlaw. Timiara, mahambal nga, katatlo man lang, ako magkaon pamahaw, panyaga, panyapon. Galing sila niya, nag-snacks ko kayo na tinapay.
1: Amo ni bala, Sir Josil, nga kung may bala, noon bala, naagyan ko lang isa, kwan, sa isa sinika video, nga nagahambal, isa ka-speaker siya, kung gusto ka magmanggara noon, tunaan mo ang about sa pagmanggad.
0: Mm-hmm.
1: Kung gusto ka siniya magmalipayon, tunaan mong about siniya sa happiness. So sa akon man yung opinion, Sir Josil, kung gusto mo man maging healthy, magtuon kita dapat sa health.
0: Mm-hmm.
1: Para nga ma-maintain naton ang aton siniya health, hindi ang balatiano ko ng sakit.
0: Kag sa kada ambisyon ta, may mga ginasakripisyo, kag sacrifices kita, Deradok Leo.
1: Correct.
0: Just to give you a specific example. Isa ka famous sininga nagabaligya insurance policy. At that time, gamay pa lang ang mga nagabaligya insurance policies. Bangod kayang target niya, may migo siyang ara da sa isa ka airline company. Sila niya kung makuha niya ining mayuriya sa mga employees, labi na ginama pilots, co-pilots, and crew, sinihid ako ini.
1: Mm-hmm.
0: So, ginihimo iya, niya nung activities ang mga pilots nga ini, kaga mga crewman, co-pilots.
1: Mm-hmm.
0: So, na-notice niya, nga ang mga kalabanan sa survey niya, nga why insurance policies, nga mga pilots, nag-jogging, Dokleo.
1: Mm-hmm.
0: So, ginihimo iya, sinihid, I'm not used to it. Why kuya maan, na-jogging.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-jogging siya, upod sa mga piloto, nagkilalahay sila, hambal nga, hello, how are you? Oh, sinihid, I'm one. Pagkatapos niya, I'm selling you about this. If you have time, you can sit and talk. Tapos tanga nakuha iya, almost na monopolyan niya ang airline company employees from pilots, co-pilots, and crew. Hasta sa ulihi nga nag-milyonaryo, Doc Leo, out of that. So anong insakripisyo iya? Wala sa mana jogging, pero nag-jogging siya, bangod kay gusto iya, nga mag-milyonaryo. So nag-milyonaryo siya, ginsakripisyo ya ang discomfort kung tani para sa iya nga pag-jogging. Pero sa ulihin nga naanad sa jogging, you know, up to the last day, nga makaya ya, Dok Leo, ga-jogging sa bisan once a week na lang.
1: So, tungod, Sir Josil, sa mga sacrifices niya, na-used ang lawas niya sa ginatawag healthy lifestyle, nakakwarta pa siya.
0: Oo, nag-millionaryo siya.
1: Correct.
0: Nakakwarta. And then, na-used man siya sa healthy lifestyle nga mag-jogging sang ulihi, actually, sang primero, actually, almost daily, everyday, kung hindi aga hapon, asa sang ulihi nga daw, medyo batyag na lawas, kaya gaedad na, once a week na lang gani kun kay isa, Dok Leo. But why agad ginakalipatan, niya kinanglan ko agad magpabalhas.
1: No. Kapin pa, tinakwa yan naman ng yasaring ako na. Yasaring nga...
0: Nalabot siya.
1: Nalabot yun naman ng tuyo, ya.
0: Yeah. Oo. Ti, para sa aton siya, pwede taman galing mapabilin nga healthy ang aton nawas. But we need also to sacrifice. Sakripisyo kita.
1: Correct, Sir Josil. Ang mga kwa na to, ang mga pleasure na to, ang mga nauyunan na to, ang mga mahapos para sa aton, lang hindi makapayos lawas, sakripisyo na to. May mga tao, Sir Josil, nga ginagmay nga mga bagay na budlayan sila mag-sacrifice mo.
0: Mm-hmm.
1: That's why hindi nila malabot ang ilasa ni dako nga mga handom. Suppose kung potential bala nila. Like for example, ultimo pag-inom sa kape, Sir Josil, kadamo sini makasakripisyo sini.
0: Alaban! Amo na ganing hambal daton sini, Doc Leo. Ti ko nag-inom ka mo kape, hindi ka mo sakripisyo abi sa mahambal nga naanda na namo na bini. Ti parang may sustansya kag binipisyo ka mo makuha, may nutrients mo makuha. Ti testingin nyo lang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix bala, Doc Leo?
1: So, kung hindi makasakripisyo, Sir Josil, pwede man galing nga mapili kita sa nisang makabig na ton nga bisan paano may binipiso sa lawas.
0: Kiti may choices man kita sa kada hulag ta, Dok Leo. Paris sa kape. Linibo ka brand siguro sa kape ang available. Pero pamangkot sina kon ano ang makuha nimo sa imo sini brand sa kape nga ginagamit kag ginainom, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero hindi man siling na ginadayaw na to ni Sir Josil. Kati diri ni Saton sa nga pagpangalagad. Pero kadamo nagidiyas ang nanamitan, especially sa nga aton, saring Sunthone Gold Coffee Mix. Yung kadamo naka-appreciate, Sir Josil, hindi lang sa humot, kundi sa yagid sining sabor. Kagang manami, pagid sining, kasi samtang padayon ka nagainom sining coffee, like amun na ning regular mga coffee, ginbulos mo sa imuna andan yung coffee, nagkapasulod ka pa at lawad daw sa isang collagen ng glutathione, Sir Josil, nga pampahuben.
0: Damo nang ginatawag nila nga, kon Santhon Gold Coffee Mix bala imnon mo or premium D3 Coffee Mix man or Santhon Plus Coffee Mix, the more intake, the better, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: In short, sini, the more ang imo sini nga pagpangapi, masako imo pagpangapi, basta kaya lang sa kagalingon imo, the better para sa imo sini nga lawas. Kay damo nga collagen, damo nga glutathione, ang imong mapasulod, damo nga mangustin, damo nga palaya, damo nga malunggay, damo nga garlic, kay damo nga spirulina, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag sa mga tao, especially, nga hindi i-expose permi sa silak sang adlaw, nga nagresulta sa vitamin D deficiency, Sir Josil, nga kadamo sa mga posible nga idulot nga hindi maayos sa aton sari nga lawas, ultimo sa pagpangapi, galing Sir Josil, mapuligang dyan din naton, galing nga makahatag o kung madugangan naton, mapasudla naton sa vitamin D nga aton sa ring alawas kung di kita maka-expose ni sa silak sang adlaw.
0: Mm.
1: Pag-inom lang sa premium D3 coffee mix, Sir Josil, ginatawag din naton din sa expression naton nga vitamin or sunshine vitamin sa kada tasa nga pag-inom ni mo sa ni.
0: Ang tawag naton sa ni, you have the power of the sun in a cup. Or in a capsule.
1: Correct, Sir Josil. Kagang manami pag-insin eh, kati sa kombinasyon sang sunthones, halin sa risa panit sa mangustin, kag vitamin D3 mismo, malikawan naton, Sir Josil, ang madata kamalapnagon sa mga lifestyle disease nga mo ang type 2 diabetes, tuon yung nagabulig, yun ay pa-improve sa aton sa ring insulin sensitivity.
0: In short, sini, may added benefits nga makuha ang nawas naton. Basta, amo nang ato, sini, masami sini nga i-imnon kung magpangapi kita. Diba, balang mga kabataan kung sa gasabit, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Balnila siya, si nanay, si tatay, ito gapulo pang api, mayad man na gapulo pang api, way datakong inabaklang ko nakirim nun. Ti ara dang Santhon Plus Coffee Mix, pwede, mga 5 years old yung bata, pwede nakajoin kay nanay, kay tatay, mambal nga, tay, nay, pangapi kita.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kasagin ni, pero hindi ni pagpasuhon sa mga bata, nga sugoon niyo sa tatay niyo magsagi-edit tubi, ha?
0: Mambal nga, nay, tay, init to tay tubi. Hindi ha, kamo init.
1: Kamo ya init to. Respetar kamo sa ganikanan nyo.
0: Para hindi makamo magsinggit nga, tay, init to tay tubig.
1: Ang punto pala, Sir Josil, manutaran na ton, bala nga, kung ano ang lifestyle sa ganikanan, ginasunod din isang kabataan. Kadamo ko sa naibalaan, Sir Josil, ang kabataan, makabalo na magpanigarilyo sa lingkod nga edad. Anong rason? Ginasugo sa tatay or nanay nga magbakal sa sigarilyo sa merkado or sa tindahan.
0: Okay lang akong ginasugo, Dok Leo, ha? Mm-hmm. Mahambal pa na nga sindihin na lang tutuway ko di lighter.
1: Amo na nga maanad na ng mga bata, na Sir Josil. Amo man sa coffee, ginahambal bala ni Sir Josil, wala nga. Sa pag-inom sa coffee, gasabit ang iban sa mga bata. Pero may ara kita, Sir Josil, nga pwedeng-pwede gidiyas mga bata kagwaay sa caffeine. Instead, makabulig pa ya sa brain, makabulig pa sa heart, makapanami pa sa blood circulation. Pwede sa bata, pwede sa mga hamtong, pwede sa may edad-edad. Amo ni nga ton sa nga Santhon Plus Coffee Mix. Kagaman namin si ni Sir Josil, kay may source of protein kita. O kung ginahatagan kita sang protina, samtang nagapangape kita.
0: Yun ang protein is an important nga demand ban sang lawas naton nga dapat naton sini pasudlon eh. Pero ti ang pinaka anchor gid sang tanan, Dok Leo, nga matawag nato sini nga pasulod sa lawas ta. Na mag-sandi kita sa discussion tada the good, the bad, and the excess. Amo ni ang carbohydrates. So if we speak about carbohydrates, anong malain gid man ni Dok ang carbohydrates? Ha? Mambal nga, tikon malain carbohydrates, yun ang tamagkaon sang rich in carbohydrates, eh, pariyo sabi sang kanon. Kagwanta kayhan hindi ka kakaon ka kanon in a day.
1: May ara, Sir Josil, mga grupo, subong away, nagiman sila nagkakaon sa kanon.
0: Ini mga no-carbs advocates, no?
1: No carbs or low carb, Sir Josil.
0: Mm.
1: Pero, syempre, base sa aton, sa ringang pag-istoryahan, kilalaho na to ng maayo, ang hindi maayo, kag ang sobra, or the good, the bad, and the excess, choosing the right carbohydrates.
0: Mm. Maghambal kita sang the bad, the good, the bad, and the excess. Ang intake sang carbohydrates sa dini matupa, Dok Leo? Sa the good, the bad, or sa the excess?
1: Depende sa carbohydrates mo, Sir Josil, nga ginakuhaan. Or sa source din mo sang carbohydrates.
0: Hindi kaya binaton yang source lang nato sa carbohydrates, kanon mo.
1: Mm-hmm.
0: Na use kita, nga siya po grabe naman carb intake mo ba? Duha naman kakap nga kanon ang nakaon mo. Sa nga ako gani, why na kuyaga rice mo? Siling niya ginakaon ko ya tinapay na lang tagtunga siling niya sa loaf nga pan sa ah nalik ka builo tag isa man ka loaf nga pan iti niya why na kuya rice intake abiya ko ro nakapuasa na sa carbohydrates do Cleo.
1: Amo ganin ni Sir Josel nga aton kilalahon karon ng mga sources so kun ano mga carbohydrates nga dapat aton ipasulod sa aton sir lawas kasubong sa mga ginatawag na andan bala naton Sir Josel ngang iban sini nagyakabalaka na nagyakagilty na kumagkaon sila sang mga carbohydrates sa mga pagkaon Sir Josel ukon mga source of carbohydrates bala ang iban gani muning hambal Sir Josel nga masakripisyo na kung magwantan na lang ila sila nga kaugalingon kay hindi na sila magkaon kanon. May fear ang iban sila nga magsige na pasulod tungod nga may mga condition o kung may mga balatian na sila sa lawas especially insulin resistance, fatty liver disease, type 2 diabetes. Nga iban sila nga ginagutom pa kuntani kung makatilaw man sa kanon pero limitado katama. Kagang iban, why nagyan ni Sir Josel nagatilaw sila?
0: Okay. So we have so many sources. Damo kita sources ang carbohydrates sa Doc Leo, no? Hindi man niya mahambali ko. Ay siya, grabe ang carb intake mo. Siling niya, bad for your health na. Bad for your body na, Doc Leo.
1: Depende, Sir Josel, liwato na ton. Sa kung ano nga klase sa carbohydrates, ang aton sininga ginapasulod.
0: Pero kinanglan sa lawas ta ang carbohydrates, Doc Leo?
1: Kinanglan gid sa lawas na aton ang carbohydrates sa Sir Josel. Tuman na ni ka-importante, no? Kaya nga man, ang carbohydrates, among isa sa ginatawag tatlo sa mayor nga nutrients. Ang ginatawag na ton nga macronutrients nga kinahanglanon sa aton sa ningalawas. Kinanglanon ang protein, kinanglanon sa ni ang fat, kag kinanglanon sa ni Sir Josel ang carbohydrates.
0: Kahit isa masami, ang nanda na ton ha, and this is true especially sa mga medyo plupigadob lang pag sinalayo, ang overconsumption sa carbohydrates. In short, sini, ginapadag-anta na lang sa carbohydrates para mabusog kita, Doc Leo.
1: May ara yun, Sir Josel, no? Siguro na andanta na bilang mga Pilipino. Ang bala nun, balang bahala waay sudan.
0: Basta may
1: kanon lang.
0: Oh.
1: May asin lang yun, Sir Josel. Daog na mo.
0: Oo, oh, makaginamos ka kung isa. Hambal mo, maya na na.
1: Sakto na.
0: Oo. Oh. So, ginapadaganta lang. Ano gidang nutrients na ton sa asin man? Sodium, sodium chloride lang na makuha na ton dara mo. So, maghambal ka chloride, chlorine na. Maghambal ikaw sodium, an element na. So, sodium lang gid ka chlorine or chloride makuha na ton dara. That's why it's called a sodium chloride in SAL. Ang asin, di ko na may ginamos ka dati, somehow, Doc Leo. Isa dati, asin gapon makuha naton. So, why kita dugang sininga intake? Ang resulta ya, overconsumption sang carbohydrates. Kaya ginabusog ta lang ang kaugalingon ta sa kanon. Kaya why kita utan, why kita prutas. Amula ng pagkaon, Doc Leo. So, what's the danger, ha? Anong delikado dari, Doc Leo?
1: So, makulangan kita, Sir Josel, sinisama kinahanglano naton. Amo ni nga hambal bala naton, kaina sa pag-umpisa naton. Gusto kita maging healthy. Doon na naton ang ginatawag about sa health. Para nga may mga ginatawag informed decisions kita, mga pagdesisyon naton, untatan ko blani, sigihon ko blani, o kung basi, may choices malanggali nga healthy sa aton sa nga lawas, nga hindi man masakripisyo ang aton sa nga health, hindi man magresulta sa nga sa nagkarinlain niya komplikasyon ng badatian. Nga bala nun, Blaser Josel, nga hindi ka magkaon sa carbohydrates kay malain na. Kilalaho na ton. Kung anong carbohydrates gali ang hindi maayo sa aton sa ninga lawas kag ano iya ang makapaayo sa aton sa ninga lawas. Like ang naandan na binaton Sir Josel kung magkaon kita, syempre staple food sa mga Pilipino and Asians, rice.
0: Oo.
1: Ang kinalain lang sa nakita ko man Sir Josel sa akin yung obserbasyon sa ibang nga pungsod yung nagkakaon rice, Japan, sa ibang sa Thailand, Vietnam. Gakaon man sila rice pero aktibo galing abi sila Sir Josel physically.
0: Oo.
1: Sa napanilagan kumandari sa aton may ara man niya pagtapos kaon sa ninyo rice active man gyapon pero ang iban Sir Josel sakto lang magpahunay-hunay bla
0: sa Vietnam for example kalabanan sa mga tao dito using bicycle as a means of transportation for short distance travel Doc Leo
1: correct kag kun makaya ganin Sir Josel lakat-lakat lang eh
0: kag may nagaguyod pagani dito iya sang dari sa aton tricycle tricycle why much of a physical work dito sila ya may ginaguyod pagigani nga daw karo eh
1: tawo gid iya nagaguyod guyod.
0: Tawo ka guyod.
1: Correct.
0: Oo. Pero they are much healthier gani, kumparan mo sa iban, nga damo kwarta, grabing panginaon, pero hindi healthy ang lawas.
1: Correct, Sir Josiel. Tigakaon mo na sila sang rice.
0: Oo.
1: Magamit lang galing nila, Sir Josiel, ang kaloriya, kung ang energy, halin sa rice or carbohydrates sa ginpakaon nila. Kag sa aton man, dapat kilalahon mo na aton kung ano ang ginatawag sahis ang carbohydrates sa ginanglanon sa aton sa nga lawas. Kaya man, ang healthy carbohydrates gali nga dapat ipasulod naton sa lawas naton, nagaupod ni sang may ara sa ginatawag fiber, may ara sang vitamins, may minerals, may antioxidant, may water. Samantalang naandan na yan naton, Sir Josiel, ng carbohydrates, muna makasiligit na doon ni Mayos lawas naton, may sugar, may calories, kag very little nutrition. Nga man, kay ang kalabanan si ni Sir Josiel, highly processed food. Hindi lang sa ginatawag carbohydrates in themselves nga ginapasulod naton sa aton sininga lawas, kundi tungod sa pagproseso si ni Sir Josiel nga ginasatisfy lang ang aton sininga panabor.
0: So diri kita sa excess, we need carbohydrates. Kinanglan ta magkaon kanon, kinanglan ta ang carbohydrates and ina makuha naton sa kanon, makuha naton sa mga bakery products, mga tinapay bala. May makuha kita dira nga no carbohydrates. Pero what if masubrahan kita kakaon sa carbohydrates? What will happen, Dok Leo?
1: Amon yung problema, Sir Josiel. Ang carbohydrates, sabi, kung makaon na to na sa ginaprocess ng lawas into glucose. Nga may energy kita sa ni after that. Kag, ang sugar, Sir Josiel, ano, nga ginagamit sa aton sa lawas, magluwas sa ginapasulod na to, pinagi sa carbohydrates, ang lawas mismo na to nagahimo, gadiya sa sugar, bisang na to magpasulod sa carbohydrates. Amon yung ginatawag na to ng gluconeogenesis. No. Pagkagab, alam mo, producer niya, pagkagahon, producer niya ang aton sa ninyo lawas, ang sugar, pinagis aton sa ninyo atay, isa sa rason sina, para nga magbugtaw kita, energize kita pagkaaga.
0: Ah, may mga convertible to sugar kita, nga mga istaka sa sulod sa lawas, Dok Leon.
1: Ginastore na sa aton sa ninyo atay, Sir Josiel, no? Pero, ang aton, kung ang aton sa ninyo lifestyle na anad kita sa ninyo, Sir Josiel, sa basta lang carbohydrates. Huwag kita sinin nagatuon kung ano ang manami nga source ng carbohydrates. Diri sinin nagkakaproblema kita. Kaya basi karon highly processed food. Nga hindi lamang carbohydrates ang ginapasulod naton sa aton sa ringalawas. Kundi pinaagi sinin sa mga may sugar, may ginatawag mataas sa calories, kay very little nutrition. Ang overconsumption sinin mga carbohydrates, Sir Josiel, pero ihambal pa naton, Sir Josiel, kung ano yung mga carbohydrates na masabi naton ginakaonaw. Mga sources naton.
0: Ang balan ko lang niya, unagid, kanon kag tinapay, Dok Leo?
1: White rice, Sir Josiel, specifically. White bread. Muna kung isa, medyo gaan taman sa gamay, Sir Josiel, nga kwan na, no? Nga pag pain.
0: So white rice is number one, ha? White, hindi man kita bi magkaon sa hambal. Hambal naton sinikon may mga nagabilin pa blang daw yabok-yabok bala, Dok Leo. Sana ano man na siling nga daw laon man ang imo sining bugas siling niya. Siling niya nanggapugati blas niya makaglahan naman kanon nang nakagigid bala palis, Dok Leo.
1: Ang iban, Sir Josiel, kagang kalabanan na anad nabi sa mahamis, maputi kag mahumot.
0: Oho.
1: Pati sino mo nabindi ganahan sa Sir Josiel man?
0: Ah, tikon sa tao pa, way gurot may mangindi sa nalat na yun.
1: Ginalagas pa na gani.
0: Pati
1: sino mo nabindi ka ng Sir Josiel ang ganahan sa nga dawal magani ka panibin sa raya man? Pero ang punto rin sin pag-abot iya sa rice, kunang polish na nga ito sa nga pagkaon, Sir Josiel, brown rice na, why na iya makiskisan?
0: Not specifically magambal kita nga brown rice. Nang brown ang color, ha? Maghambal kita nga brown rice, Dok Leo. I-define natin ang brown rice, butang balon sini. Inang wala, gidbala, malisgisan, itmayad. Hindi siya kay well-milled rice. Inang may ara, pasasang daw yabok-yabok, kon imo sini nga hakpon. Nga may ara, sang powdery like, nagaputos pa sa iya bala. Ang maghambal kita nga white rice, inang pamatsyagan mo, dar pidi mapangispihuan sa kaputi, bala, Dok Leo.
1: Yeah, pag kumuson mo, Sir Josiel, huwag ka na gani sing pulbo, sina nga makuansay mo sa nga kamote.
0: Sinaw na gani kun kaisa, eh.
1: Yes, Sir Josiel.
0: So, mo ng white rice, ang brown rice, ang may pulbos-pulbos pa.
1: Oh, kag ginanglan mo sina kalalaw, Sir Josiel?
0: Tapan
1: mo pagid.
0: Oh.
1: Kaya tsakto lang naging kuhaan sang upak mo.
0: Oh.
1: Kung masubrahan kita, Sir Josiel, sa carbohydrates, gani paborable sa aton sa nga lawas, anong matabo? Posible, Sir Josiel, may elevate ang aton sa nga triglyceride. taas ang aton sining risk sa fatty liver disease. Hindi lang sa ilim nun, kung makahulubog ng ilim nun, pati man gali sa carbohydrates. Ang blood sugar naton, Sir Josiel, hindi ta mapaktan. Ha? May blood sugar swings kita, kasubong blas ang mood swing man bala. Amo man yung blood sugar naton, saka naog. Greater appetite sa pila sining mga tao, Sir Josiel. Observa rin bala, kung nagkakaon ka sa mga makalamay o kung mga matamis sa mga pagkaon, Sir Josiel, hindi ka basta sina makabatsag sang kabusog. Gusto mo pagid gani, magdugang, iban sa nilagya crave. Pero hindi man tanan ha. Kaya kung mahilig magita sa carbohydrates, excess and excess perme, patigali aton ngipon, Sir Josiel, posible nga maapektuhan sa din, no? Tungod sa frequent exposure sa fermentable carbohydrates nga nagahatag sa mga ginatawag oral bacteria more substrate to produce acids, increasing tooth decay risk.
0: Ah, mo, manggalin ako nga, nagkaguab. Ikaw, abita ko, um-um lang perme ka, dulce ang ubrata nga nagkaguab kita, gali mo kay pati man ang excess consumption ng carbohydrates, ha?
1: Tikay may sugar, Sir Josiel, ang kwan eh. Ang dulce.
0: No.
1: Magluwas pagid sa ibansi ni nga mga sangkap niya, dira. Amo man na may efekto man sa aton ni nga, sa aton sa nga panit, kay ang high glycemic sining dietary patterns, posible, Sir Josiel, magpalala sang pungkod sa pila sini ka mga tao. Nagapataas man sa aton sa nga uric acid. That's why iban sini nga may mataas nga uric acid, Sir Josiel, magluwas sa ginapalikaw naton sa pagkaon sini sa mga purine rich nga mga kalanon. Might as well, ikawan man ang damo ng mga carbohydrates, especially kung hindi siya healthy ang source nimo. Kaya posible, budlayan ka magpanubo sa imo sa nga uric acid levels. Micronutrient displacement. Kun, dagaya, permi, kung bastante kita permi sa ginatawag unhealthy nga carbohydrates, posible, Sir Josiel, amunin mag-dominate sa aton sa nga pagkaon. Kapin pa, tandaan na, kapin pa kung naanda na ton, kagkadamo gid sini sang guilty, ikon magkaon kita, una gid permi ang white rice.
0: Mm.
1: Ulihi permi ang sudaan or ulihi permi ang utan.
0: Tama sa galuan na hindi, ang pinakamauna permi sa aton is, din ka man magkadto. Ang ginauna permit, the typical type of Filipino servings, kanon and then sudan.
1: Mm-hmm.
0: Puro dapat kuntani, prutas, utan, kanon.
1: Correct.
0: Dapat katapusan ng kanon. That's why makita ninyo sa mga fine dining restaurants, especially abroad. Kanto ka mo sa mga fine dining restaurants, sa mga 4-star, 5-star hotel and hotels, manotis din yung ang rice ara na sa pinakapunta sang ginapilahan.
1: Mm-hmm.
0: Ginauna gid na ara dami sa section ng fruits. Ang sunod sina is amo nang sudan tawag ta. Vegetables manda or karne manda or isda manda. And din ang pinaka last sina amo na ang carbo supply. Kanon.
1: Matingalan niya, Sir Josiel, ang mga Pilipino, ang mga Pinoy, Sir Josiel.
0: Hindi nyo kanon man.
1: Kaya dapat unagi parang may kanon.
0: Oo.
1: Amo na yun, anda na ton mo, una kanon, tapos may gamay nga utan dira.
0: Mm-hmm.
1: O kung may sudan dira. Unahon yung turmi ang kanon, Sir Josiel, ano?
0: Mm.
1: Hindi naman kapaayo. Kaya disugon niya sini ang protein, disugon sini pila ka mga vitamina, disugon sini pila ka mga minerals. Instead nga makapanghikot sila, una dito sa aton sini nga lawas. Kung unahon, tani naton ang prutas or utan, kag ang protina, kag pinakaulihi ang carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Kapin pa ko ng carbohydrates, Sir Josiel, simple or hindi healthy sini nga carbohydrates.
0: Oh.
1: Ang imo sini nga napasulod sa lawas. Pagkatapos, Sir Josiel, kung sobra man ang aton sini nga carbohydrates, ang resulta ini sa post-meal sleepiness. Muna ginaluwat-liwat aton blood rate.
0: Gausap pa ka po ngayon.
1: Sini ka lang daw, ay mo ko natuyo hagina antes ko magkawal. Pero tapos sa kanon, kanami tulog haw.
0: Tibiyara, gani nga hambal nila bala, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Why pakaubos kasi namo sa pinggan niya gahuyukan. No?
1: Amo ni problema, Sir Josiel. Buta balon, isa mo na gali ka patimaan nga sobrahan na kita sini sa ginatawag consumption sa aton sini nga carbohydrates. Kag indirectly, nagapataas man sang risgo, Sir Josiel, sa cardiovascular disease.
0: Oh. So amo nang excess and excesses. Buta mo sini excess consumption sang carbohydrates. Ang ginatawag nato sini nga hindi man healthy nga source ang carbohydrates, kaya may healthy source kita sang carb o kon carbohydrates. Now, kung may excess ginatawag, may kulang man niya, Dok Leo.
1: Correct.
0: So kung kulang ikaw sa carbohydrates intake, anong delikado sa lawas na ito, Nukleo?
1: Amo ganin ni Sir Josil nga nagahatag ito sa suggestions, ang mga option na, no, mga choices. Kung hindi kaya, kung hindi may resulta sa kafe mo, kagini kayo makauntat sa kafe, ari ang mga choices na ito, Sir Josil. Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kung hindi ka pagidya, mag-inom sang Wising Cafe o caffeine. Kag hindi ka man mag-inom yun sa mga version of coffee nga bisan way pa sang caffeine, kag gusto mo tea, ara man yung aton sa nga Sunthone Gold Herbal Tea. Kumbaga may mga choices, Sir Josil. Kaya ang problema sa kadaman, Sir Josil, untatan nila ang hindi makapaayo, why man sila sangin bulos? May imbalance, Sir Josil. So diri karon, untatan nato ng carbohydrates kay hindi makapayos lawas, na mention nato ng excesses amo tong result, ang consequences. Pero ano naman ang matabo, Sir Josil, kung ay kita sang ibulos, makulangan naman kita sa nisa carbohydrates. Actually, ang lawas nato, Sir Josil, kung maguntat kita sa carbohydrates, mag-adjust lang iniya. Pero hindi sa tanan nga tao.
0: Tama nang hambal ta sa joke time mala, Dok Leo. Kinahanglan ta naman ang isa ka M actually mo. Dumdumon ta gigid permina sa carbohydrates intake. Kinahanglan malansi. Balansi bla. Malansi.
1: Malansi hon gyud dapat. Kaya nga man, kung madula kita, Sir Josel, sa malansi, problem again. Ano mga possible signs? Kung nalibawa kulang magkita sa carbohydrates. Kiti sa rason ganyan sa iban, hindi na ko magkaon rice, hindi naman ko magkaon bread, kay hindi gali makapayo sa akon sa nga lawas. Nakulangan kita sa pag-intiende, may pwede magaling kita sa mabulos. So, no resulta ka kung makulangan kita. Number one, constant fatigue. Pirme kita kapoy. Bisan pa nagtulog kita sa gabi, Sir Josel, pagbuktad na pagkaaga, kapoy gyapon kita.
0: Why persa?
1: Hindi kita kondisyon. Ang iban, Sir Josel, hindi makatulog sa gabi kay kadamo sa ginabadyag sa ila sa ninga tiyan. Kati kulang gani mo ang ila sa ninga ginkaon. Pero, kwan lang ha, reminder lang gin sa aton sa mga tagparamati, as much as possible, ang pinakamatayog na kontani nga kaon sa gabi, kung maluoy ka mo sa lawas nyo, alas 6 or alas 7 sa gabi, pinakagabi na gidina.
0: Because you need to give your body a time to digest at least mga 3 hours before kamo tani magtulog.
1: Correct, Sir Josil. Kapin pa kalabanan nga dan, Sir Josil, ginakaon sa gabi, healthy bala. Mga instant bala, mga processed. Kag ang carbohydrates kin mismo eh, nga ginapasulod na ton sa ton sa ringalawas. Pero may ara kita, Sir Josil, masuggest sa ni. Kung ang problem sa ni sa gabi is hindi komportable inyo pamatyag, nagresulta sa hindi mahamuok nga pagtulog, kag dugay-dugay ka mo sa ni nagbugtaw sa gamay lang mga kulas-kulas bala, para mabuligan nga makondisyon inyo pamatyag, unahon anay pakondisyon ng tiyan, Sir Josil. Kaya kung kondisyon ng tiyan, laban-laban gid, manami ang aton sa tulog. Abin nyo kung nano, ang isang makabulig pakondisyon sa aton sa tiyan, hindi kita mag-inom sa coffee. Though may mga tao, Sir Josil, nga nag-inom sa coffee, nami gyapon nila tulog, tungod nga may mataas silang threshold o tolerance sa caffeine. Pero kung mag-inom ka mo sa Sunthone Gold Coffee Mix, makabulig pang panami sa pagtulog. Sana nga pamaagi, ginakondisyon sa nga aton sa nga digestive system. Kung manami ang kondisyon sa nga aton digestive system, naganami aton panunaw, naganami ang nutrient absorption, naganami pagin ang bowel movement pagkaaga, kagmadamo na si Sir Josel ang nakatilaw ka nakatesting sa pag-inom sa Sunthone Gold Herbal Tea, 1 hour before bedtime, nami tulog pagkaaga, nami ang pamuhin. Pero, kung nalimbawa, Sir Josel, kulang kaya sa carbohydrates, isa sa pamatyag mo sa ni constant fatigue. Halin sa pagbugtaw sa aga, Sir Josel, hasta na lang maghapon, daw kakapoy. Kag amuman nini ang ginapanugyan naton sa aton sa mga tagpalamati. Nga pagkaaga gani, kung gusto ka mo nga magpabilin nga mapagsik kung tanin nyo sa ningalawas, amat-amaton nyo. Ganin nyo pagbumbahan sang sobra-sobra carbohydrates ang inyo sa ningalawas.
0: No.
1: Kaya hindi man makapaayo. Pero kung kulang, hindi man makapaayo, Sir Josil.
0: So, dapat malansigid.
1: Malansigid? Oo. Parang hindi kita sinim magka-problema, Sir Josil. Ano?
0: Ang tawag, sign number one, constant fatigue.
1: Yes.
0: Kung sa Ilonggo pa, allows performance.
1: Wag gini, luya gini.
0: Oo.
1: Kumbaga, wag nang gandang tulaan, lumok pa gid.
0: Oo.
1: Problema gid. Pagkatapos, Sir Josil, yun yung brain fog.
0: Loading.
1: Loading, pero may. Nag-lag.
0: Inaguro yung wifi yan.
1: Tiba sa ni Sir Josil, inugtas mo. Oo. Bukapin pa bala ko may importante kasi ng document kina Sir Josil. Mm. Pagkatapos loading pagid. Mm. Kagtapos limitado pagkatapos ng time mo nga ginahingagaw mo.
0: Irritable ka.
1: Doon yung maintindihan mo.
0: Ti iniya ng ginatubang mo bala pagkatapos klaro-klaro pamangkot mo hambalo niya ka. Ha?
1: Mm. Ha? Tapos kung nagka-joke-joke ko bala Sir Josil, after 5 minutes para sa makadlaw. Brain fog. I can't think clearly. Masami ako malipat sa mga bagay-bagay nga sang una do aktibo man nga kon sa nga memorya. Nagahina yung akon sa nga utok. Initungod, nag-adjust Sir Josel ang aton sa nga brain sa ginatawag glucose availability. Especially kung nag-adjust ka sa carbohydrates, mga inadlaw kung sinimana pa lang bala Sir Josel, ang imo sa nga adjustment. Ang pinakapunto na ton, dari, pinakamanami, siguro kilalahon lang na ton ang carbohydrates na dapat ato ni pasulod para hindi man ta sini ma-imbalance o kung ma-out of balance Sir Josel sa carbohydrates na ito na kinanglanon sa adlaw-adlaw. And then number 3, mutong habang Sir Josel gina, irritable ka.
0: Arabuton.
1: Arabuton. Naga-irritable. Tama may mga, may termino kita Sir Josel sa Ingles na kinatawag hungry. Pero H-A-N-G-R-Y. Hindi iya hungry Sir Josel ng H-U ha. Kundi kombinasyon na ni sang hunger kag angry. Ning gutom ka nga gainit ulo mo.
0: Mm-hmm.
1: Kalabanan kay man Sir Josel, sige nagainit ulo eh. Tungod ini sa ginatawag pagnubo sang carbohydrates sa aton sa nga lawas. Muna sa limblan nilang ginambal naman Sir Josel sa nagligyan pa nga. Hindi gali tambo kagunod sang baboy makapahiblad at makaperitar sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Kuning tulan.
0: Okay. Pagka-irritable, pagka-arabuton. Isa pa yung daridok layo, ano eh? Permi lang ga sakit ang ulo. Magkakalos yun eh, daw malitik ang ulo ko.
1: Yes, Sir Josel. Kadamo sang mga nag-message sa ato, nagpangayo sila sa question, kung ano ang ilamahimo sa mga palanakit sa ila sa niyong kalawasan, Sir Josel. Lakip na sa may mga migraine headache, balang pabalik-balik. Abi mo kung nano, ang suggestion na to, number one, dugangin yung inom tubi. Kasi kulang lang ka mo sa pag-inom sa tubi. Pagkatapos, ang inyo sa nga carbohydrate source dapat complex. Instead na magkaon ka mo damo rice, kaon ka mo bala tinanok nga kamuti, tinanok nga mais.
0: Saging.
1: O, kung na saging. Pagkatapos, kung di ka dyan magwantang sakit, tumarin nyo sang cess the pain. Kadamo, Sir Josel, sa naka-appreciate nga amo ng aton sa nga suggestion, di kadamo naman sa naulian na ngayon ang ininagatumar sa cess the pain subong, tungkol nyo ay na nagbalik ang sakit sa nga sa ulo.
0: Pero may hara kung kaysa nga kulang intake mo, Dok Leo, sang carbohydrates bala. Lingin ulo mo, dumatumba ka mo.
1: Kay number one, Sir Josel, sa pagbugtaw mo palang sa aga nga dan, kulang ka na sa energy. That's why, sa bilog nga adlaw mo, Sir Josel, affectado, gid, ara ng lingin sang ulo, alang ara ng exhaustion, tuman sa nga kakapoy, sa bilog, halaw sa nga adlaw. Tinugangan, pagkat ko naga sinakit ang imo sa nga ulo. Tungod, Sir Josel, no, ang carbohydrate intake ni mo, nagaresulta, Sir Josel, sa ginatawag pag-decrease ang glycogen. Nga dira na nga dan sa lawas na ton. Water loss increases. Kagang electrolytes na ton, kasubong sang sodium, nagyaka-lost man Sir Josel. Kagang iban sa niti, ginapapati na lang ilan sa nikagulingon nga maayog yun siguro nga efekto sa ako na no. Kaya nagmatamat na ako sa nibiya sa carbohydrates. Be careful lang kita. Kaya dapat may guidance kita Sir Josel sa mga nakahibalo. Especially kung gusto na ton maglikaw sa carbohydrates. Pero simple na ton yung panog yan Sir Josel. Piliin lang naton para hindi man magdulaan sang hindi man kita madula sa malanse Blazer Josel. Dapat piliin naton kung anong ipasulod naton lakip na sa carbohydrates.
0: Isa pa ang kulang integrally sa carbohydrates Dok Leo. Amo ning dapat naton tandaan ay hindi lang niya padamo-damo sa kaon. Nagaka-constipate ka gali. It can also result sa ginatawag nga constipation, Dok Leo, kung kulang ka sa carbohydrates sa intake.
1: Hindi man Sir Josel makabig naton nga daw mo gining kausa no sa constipation, kundi masiling naton yung factor ini kung kulang ka sa carbohydrates. Pero liwaton ta ha. Masiling makita nga masobrahan kita sa carbohydrates o kung makulangan kita, posible gyapon Sir Josel ang constipation. Like for example, ginakargahan mong emosyon ng lawas ang sobra-sobra na ganyan yung carbohydrates eh. Pero kung refined source, refined carbohydrates Sir Josel, ang emosyon ng source, why gyapon sang fiber? So constipation gyapon na result.
0: Mm.
1: So kung makulangan ka man Sir Josil, constipation gyapon kay nga aman. Kung hindi man healthy ang imo sining ibulos sa carbohydrates like ginato ag fruits, whole grains, beans, fiber-rich vegetables, kulang ka sa fiber, kulang ka sa water, resulta sa constipation Sir Josil.
0: Okay. So importante ini ang ginatawag nato sining balanse. Kasi mga katulad sini Dok Leo. Ang pagkaon sang kalabanan subong sa aton. Ibandara may kwarta pero masako. Hindi na makapreparar sang healthy nga mga kalanunon abi or sudan. May ara man niya, may tiempo pero kulang sa kwarta.
1: Mm-hmm.
0: Ang pamangkot sini paano naton ini balansehon kag paano naton masuplementuhan ang lawas ta. Make it a habit nya kun masami naman lang kamo kulang permisa ginatawag sini utan bala Dok Leo. Yun ang pag-inom sa Santhon plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, plus ang Vitamin C nga Santhon Vitamin C, makabulig para mabalansi ang mga kakulangan sa nutrients sa ato sining lawas nga pwede makaresulta sang naglalain sining balatian Dok Leo.
1: Yeah, correct Sir Josil. Kag ti ang lawas naton, liwato naton, nga kinanglan ini sa mga macronutrients Sir Josil.
0: Mm.
1: Kinanglan ini sang protina, kinanglan ini sang carbohydrate, sa kinanglan ini sang fat. Kagti ang carbohydrate Sir Josil isa man sa isang type gali amo ang fiber eh. Ang fiber is a type of carbohydrates magaling di niya matunaw di niya digestible carbohydrates nga ginahimo sang aton sa lawas sa glucose i-convert niya kun makaon na naton. Ti ang fiber Sir Josil halin sa ni sa balunggay.
0: Oh.
1: Ang fiber halin sa ni sa ampalaya. Ang fiber sa ni halin sa bunga sa isang mangustin or panit sa isang mangustin makabulig ni Sir Josil sa aton sa ning lawas ang ginapasulod naton. Kati amo ning mga mayor nga sangkap sa aton sa ning Santhon Gold Herbal Capsule.
0: Mm.
1: Kag since nga may ara sila Sir Josil sa ginatuwag fiber at type of carbohydrates man pero hindi naton niya masaligan Sir Josil ha, nga mangin source ang carbohydrates ginaton.
0: Oh.
1: Siyempre kaon kita sa ginatuwag carbohydrates from good sources. Yeah.
0: Mm.
1: Amunin ko nakilala na naton ang bad, dapat usisao mo naton kung ano ang good, kag dapat dira kita Sir Josel sa husto lang para nga malansi gani, malikawan naton na excesses.
0: Oh. Ang mga healthy sources or sources of healthy carbohydrates, amunin brown rice, butamalusin ang unpolished bala, may ara pa daw, ano yabok-yabok bala kung kumuun mo, kamote, pagkatapos mais, tinanok bla,
1: mm-hmm,
0: vegetable and beans, whole grain bread, kami aras ang white bread mo. Mm-hmm. May label na dapat sa label ya kay balo kita dara maghambal kag makaintindi kita dapat kung anong buta malo sang whole wet bread.
1: Kering Sir Josil no, pero mabalaan na ton kung damo ang wheat sinang Sir Josil,
0: mm-hmm,
1: sang bread tig-asa kang masagupra.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya mahumok kag nagadalhay lang.
0: Kalabanan si ni Dok Leo nang usapon ni mo bala mambal dumagabol.
1: Correct,
0: tawag na to dumagabol no. Mm-hmm. Ina may mga bilog-bilog bala nga magisrang, mm-hmm, sa dila ta. Tapos ang whole grain nga pasta. Ang mga bad sources naman. Candies, sino-sino da gagam dulces bong, soft drinks, bao sino-sino naka 1 liter.
1: Mm-hmm.
0: Mga cookies or bakery products, mga sugary, tamis bala nga mga cereals, mga sweetened beverages, mga unhealthy sources inasang carbohydrates converted into sugar sa kinanglanon sa ato sining lawas. Pero ang pamangkot sini Dok Leo, kung maghambal kita ya Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, para iniya sa tanan eh, supplementation para mabalansin naton ang mga kulang ng mga nutrients sa lawas ta. Pero mamangkot abi kita Dok Leo, ang pamangkot sino dapat ang mas may madamo nga konsumo? Hindi man pwede nga niya si Parito sila nga 1 cup of rice lang hinakaon niya nag-opisina. Tikon imo iya manog arado kaya buta malo sini dako man ang demand sa imo sini nga carbo intake.
1: Mm-hmm.
0: So sanday sino kalabanan sini Dok sa Filipino settings bala sa pangabuhi ang mas nagakinang lang sa damo ang carbohydrates in takeout.
1: Kung sa salakyan pa Sir Josil, ano nga salakyan ang kinanglan sang damo sa ring krudo or gasolina?
0: Ang nagasakas bukid
1: kag ang permi Sir Josil nagabiyahe.
0: Oo.
1: Kay kun dira man lang permiso imo sa ring parking lot or parking area, huwag ka sa kinang lanon, sa Sir Joshel, sige tughong. Pero kinang lanon mo, kung sige hulag. Kay ang carbohydrates, amo ning serbig gatong kung fuel na ton, Sir Joshel. So, butang balon, ang mga tao kinanglan sang dugang, kag mas mataas nga energy, amo ang kinanglan magkaon sang dugang nga carbohydrates, Sir Joshel. Isa sa ni, ang mga kabataan, kag mga teenagers, ang mga nagadako bla, Sir Joshel, ito manotis yung mga kabataan, Sir Joshel, doon ay ginakapoy eh.
0: Palahulag.
1: Palahulag. Kag hindi ka mo matingala kung ang kabataan palahulag, mas matingala ka mo sa ni kung ang kabataan o kung ang mga bata magpahimuyong.
0: Mm-hmm.
1: Kami ginabatyag na sila.
0: Magpahimunong kagang permi lang siniginaing mas mahambal nga may food pada mama. Awan ang delikado
1: kagang mga kwan bala ang mga ginatoa refined carbohydrates bala ang ginapakaon naton na sa ila imaginable 1 hour 2 hours sa pahuway sa bata tulog good as 24 hours sa may energy gyapon sa Sir Joshel no? Kinanglan sina isa mo ang ginatawag carbohydrates kasi mga atleta Sir Joshel mga naghahampang kinanglan nila ang dugang sinaya carbohydrates.

0: na kadako nga kaloris ang aton sa ninyo kinanglanon kag ang ginagasto, dapat may dukartang kogalingon ta sina para nga masuplayan naton sang insakto sininga nutrients ang lawas ta, depende sa demand sa aton trabaho, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang kuan lang ah, ang simple bala nga ginarecommend sa aton ng pinggang Pinoy bala, Sir Josil. Sa aton sa Department of Health bala, ang isa ka pinggan nga ina, tungaon mo na sa apat ang katunga sina, diregi na, Sir Josil, sa ginatawag vegetables and fruits.
0: 50%.
1: 50%. Ang nabilin sini, sa duha, nga gintunga ni mo, amo ang good source, ang carbohydrates, kag protina. Okay. So dapat amo ginapirmi, hindi nga gina one half or sometimes siguro, Sir Josil, tres kwartos kanon. Tapos gamay lang sudaan tiyag utan, baliskad.
0: Sa timuanay, pagkagsakot sa rahaya mo ni, duha kakot sa sang utan. Isa ka ang formula. Duha ka kutsara nga utan ang ratio ha. Isa ka kutsara sining source ang carbohydrates and isa ka kutsara sining other sources naton sang protein. Food just like protein.
1: Yes.
0: In short, sa isa mo ka kagat sang protein, isa mo ka kutsara nga kanon, dapat may duha ikaw ka kutsara nga utan nga counterpart.
1: Correct, Sir Josil. Kag dapat in order ang pagpasulod naton sina sa ton sa nga tiyan.
0: Ang order sina no ha, utan, protein, carbo.
1: Okay, Sir Josil. Kag gumayara kita sa isang good fat.
0: Oo.
1: Nga ipasulod sa lawas para maabsorb nato ng mga fat soluble vitamins.
0: So, please be guided with that ha, sa mga kauturan naton. Para nga hindi kita magbatsyag masakit sa lawas ta. Kaya muna nakutunaan kung kaysa kung nga hindi mag-ayo nga ito sining natawag na ito sining chronic stress or chronic inflammation sa sulod sa ito sining lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kag mabudlayan lang kita sini, nag-maintain kita sa atan sining mga symptoms, tapos may another complication pag nagadugang lang mga bulong na ginainom ito, Sir Josil, adlaw-adlaw.
0: Pero talagsas sa malaka na to nini makomply ang inang tawag na to sa ning pinggang Pinoy ha, sang Department of Health. That's why we are offering the supplementation, ang Santhon Plus Gold Capsule, ang Premium D3 of Gel Capsule, and the Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil, no? Kay pinaagi sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C, ang mga ginagmay niya kakulangan bala, Sir Josil, aton mapunaan. Kiti gamay man lang mo, it imaginable, nagaulan, Sir Josil, why man yung nagamater, no? Why man yung nagamater sini ang gamay nga buslot si mo sa nga atop pa? Pero kung sige, Sir Josil, makaguba man na susulod sa panimalay mo? Sa matuluan niya, bla? Muna nga ang gagmay naton sa mga kakulangan nagresulta sa malala sa mga banatian. Like for example, kaon kita sa isang good source ng carbohydrates, ara sa tinanok ng kamote, ara sini ang prutas, ara sini ang tinanok abing mais, tinanok abing saging, kamuting kahoy, brown rice o kanan palis rice sabi. Pero kung carbohydrates lang yun ang Sir Josil, kulang. Kinanglan naton sini ang good fat, kinanglan naton sini ang vitamins, kinanglan naton ang minerals. Diri sini masulod ang papel sa naton sini nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C. Nga man, ang vitamin C hindi makaproduce ng lawas naton, Sir Josil, adlaw-adlaw. Kaya kinanglan naton kuwao na rin sa mga good sources like mga prutas or pinagi sa pag-inom sa Santhon Vitamin C. Ang iban pag mga nutrients rin sa mga utanon ma-provide o kung makuha naton sa mga sangkap sa Santhon Gold Capsule. Ang vitamin D3, Sir Josil, paano kung kita nagkapasilak sa rin sa adlaw? Kapin pa kung adlaw na kita sa nagamata or gabi nga ito sa nga obra, adlaw tulog kita. Hindi kita makakuha sa isang ginatawag nagkakaigo ng vitamin D nga iproseso sa aton lawas nga maging healthy kung tani kita prevention sa nagkalinlain nga balatian. Agang manami pagin sa balita, Sir Josil, ang aton sa nga Premium D3 may upod na ini nga duhagi diya ha, ka good fat sources. Pinaagi sa VCO kag moringa oil nga makabulig, Sir Josil, para hindi mauyang ang tanan nga mga fat soluble vitamin halin sa ginkaon naton. Like vitamin A, vitamin D gani mismo nga upod niya sa Premium D3 soft gel capsule, vitamin E kag vitamin K. Kagang manami nga balita bagit sa ni Sir Josil, kaya tikundi ang aton sa ring Santhon Gold Capsule, may spirulina, may ara sa malunggay, may ara sa ampalaya, may iron ina sila, Sir Josil. Kag para maproseso man sa aton sa ningalawas, buligan ni na sang Sanson.

0: vitamin C para ma-absorb sa aton sining lawas.
1: So that's it ha, mo na ka importante na tawag nato sining supplementation sa lawas ta. Buta man sining augmentation. Kun sa mga gera para hindi na kaya sang trupa. So ma-signal ina siya reinforcement. So ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C amo ning mga reinforcements or augmentation.
0: Correct,
1: could defeat sang kontrata, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: Which is masakit.
0: Tama.
1: Oh. Now, inita na Dr. Lee, mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Sa managa pinamangkot, din ka mo pwede ka bakal. Number one, may butika dara malapit sa inyo lugar. Pamangkot ka mo, abi. Sa pharmacy bala or butika. Basta yes ang Yes to Health nga produkto, ha. Kung wala man sa suki niyo mga butika, kung saan nagkakaubusan because of problema sa demand ban bala sa kadamuon kung isa sang demand base hindi dayon bala makapangumpra man ang tagiya kadto kamo sa branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica or hindi gani sa Watsons. Pwede man kamo maka-order actually sa TikTok Shop kag sa Shopee. Siguraduhon nyo lang na nag-agi ka mo sa official store sang Yes to Health Incorporated. Sa mga taga Negros Island Region, may ara da nga mga dealers, pero kung gusto nyo get official store sang Yes to Health Incorporated, kompleto na da ang produkto, ha? Pagkatapos may mga guide pa da sa ginatawag nga program of supplementation. Ara da sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Pangalan niyan Yes to Health Store, ha? Atubang ina sa Marayo Bank. Sa mga nagakadto naman dari sa siyudad sang Iloilo, sa Isla sang Panay kag Province of Guimaras, may clinic dari, libre pa ang konsultasyon, ha? Again, libre ang konsultasyon, wala bayad, ha? Libre. Anybody baka kadto dito. Ara da sa A Young Building, Yolo Street, sa Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. So please be guided sa tanan nato sa ring mga kauturan. Last day, Dok Leo, siguro ti ang siling naton, kung kulang kita sa carbohydrates, galuya aton siling alawas, huwag kita pursa. More so, kita gana sining sa sexual activity, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kati huwag ka enerhiya mo. Sino man ang biganahan, Sir Josel, magsagi hulag nga huwag kasing fuel o kung huwag sa may nagpabakod o kung nagpabaskog sa imo. Kaya una, ang balsa kilala ko, kinanglan ganin ang pabaskogon.
1: May spirit is willing but my body is weak.
0: Correct, Sir Josel. Tibod lahim lang na karoon ko na stand lang itas pamata.
1: Ambal nila sini, galanat lang ang mata mo
0: eh. Delikado po na karoon ko. Tabuan na, Sir Josel, umubo ka lang ang suyaan ka. Ubo mo lang katig, ah. Sige, isang mga bulig sa nisato na nas, especially sa mga nag-experience, nag-iriyo Sir Josel na nagahina ng ilas sining performance pag-abot sa sexual activity. Tuman ini ka-importante, Sir Josel, nga buluhaton sa mga mag-asawa ya. Kay part ini sang healthy relationship. Kag makapabulig ni Sir Josel para nga ma-maintain o kung mapadayon ang aton sa nga ginatawag maayong kondisyon, Sir Josel eh. Sa aton sa nga pamatyag, physical, emotional, makabulig ini ginatawag healthy sexual relationship na to, the activity, makabulig ini Sir Josel, ano? Amo ganining rason nga ang Yes to Health, kung si Yes to Health, naghimo sang suplemento nga makabulig, Sir Josel, sa may mga amo sining mga problema akong ginabatsyag. Ang pag-inom sini isang Turbo Dietary Food Supplement, kahit ti ang maka kaglabo huwaska, Sir Josel, hindi lamang mo sa physical lang yan sining efekto akong benepisyo nga makabulig panami sa nga ton sining blood circulation, makabulig, Sir Josel, sining maintain sang ginatawag puwersa, erection na bi specifically, makabulig man Sir Josel pa kondisyon sa aton sa panghuna-una para ang focus ara gyapon ang mga ginatawag nagapagamo sa aton pensar Sir Josel, mabuligan nga pinaagi sa maka kaklabo waska combined bisan paano Sir Josel, mabuligan nga ang mga nagapagamo sa pensar na aton na pahigad-higada na eh. Kaya may priority ako subong.
1: Okay, so sa mga kauturan pagid na aton ang isa pagid ka gusto na aton sinay-remind sa inyo basi mawili lang kamublam hambal nga ay buhinan ko akon nga carbo intake. Nawili lang kita sa carbohydrates intake naton kaya mo nang masamin naton nga ginakaon na bi mapamahaw panyaga panyapon. Basi ilipatan nyo na nga harapon na kamubala, Dok Leo? Or mambal nga ginabaliwala ta mambala? Doga, kurap-kurap mata ko. Siguro siya, basi kulang na kostulog. Ay, hindi pagbaliwala ah. Basi kulang ka mo sa nutrients kaya Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagbasi man sa sigita, likaw man sa carbohydrates, bala. Or sigi man in excess. Ang consumption natin sa isang unhealthy ng mga sources ng carbohydrates. Mm. Nagkakaproblema pag ita sa ibang parte sa aton sa nga lawas, maglawas sa aton sa nga mata. Pero Arya, pag abot sa iya sa eye nutrition, makabuli gid iya Sir Josel ng aton sa nga Vision X Plus of gel capsule. Arya, para hindi magita madula sa nga malanse gyapon na. Gaan aton sa nga kaigong nutrition aton mata pinagi sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga amuning mayor nga mga sangkap sa aton sa nga Vision X Plus soft gel capsule kag ti ining suplemento Sir Josel ginhong ngod gid niya ni Yes to Health nga himuon para sa mata.
1: Ang importante sa tanan ano ha, balan lang ha, balan. Hindi gani malanse.
0: Para nga damo kita mamalanse Sir Josel. Dugang anta lang isang balan ha.
1: Kinanglan balance and then balanse. That's why it is kinahanglan naton ang inatawag sininga program of supplementation because of our lifestyle.
0: Correct Sir Josil, kag makuha nila ina o kung ma-avail nila inang mga ginatawag protocol Sir Josil, giya kung paano nila ma-maintain ang maayong lawas, malam mo sa naturopathic medicine diri kita sa prevention as always, pwede sila makakadto sa Yes to Health Wellness Center Sir Josil. Total, libre man lang ang konsultasyon, dara.
1: Oo, dara ka mo kadto para nga magiyahan ka mo. Kagisa pagid sa pagpanghabon bala, Clear Skin Herbal Soap or inigani, Sunstone Plus Herbal Soap. Hindi na nga paghalipati ah, specially formulated to answer the needs ng mga panit Pinoy. Kag masamin nato sining mga ginasuffer sining mga problema sa panit including bala nga to sining kilikili to sining body odor with the Sunstone Plus Herbal Soap and the Clear Skin Beauty Soap. Kag ang kinanglanon naton nga mga Pinoy because of the threat of dengue before sa bangod sang threat naton sa kadamu-damu sa sapat-sapat nga nagapangutot sa aton bala, we have this Sunstone Plus Herbal Oil. Pangitaan ninyo ini friendly sa ato sining skin pero munang hambal nila mabagsik sa mga insekto sa mga insurrectos ah. Bagsik siya because sang iya sining formula sa iya sining mga ingrediente nga really nagatabog sa mga insekto. Doon na namin yan, pakatani kami ni Dok Leo, sini magpadanas ang istorya pero daw walang alang kami sa chimpo bala. Gabay pa, nakahatag naman kami sang gamay sining idea sa inyo ha, health tips and information sa. Kung may mga specific concern ka mo, kadto lang kamo sa clinic or kadto kamo sa Yes to Health Store para mamangkot ko na nung program of supplementation na kakabagay sa inyo. Or hindi magani sa ato sining program, pwede nyo na masend sa ato sining live stream agurto nga mahatagan na to sa nagkaigo nga panugdaon. Lastly, kuwanta na lang sa inyo sining final statement ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Doc,
0: kung gusto kita sining mangin healthy or ma-maintain ang maayo naton sining kondisyon, tuon kita pirmi sa ikaayong lawas. Tunaan naton kung anong makapaayo, likawan naton ang hindi makapaayo, kag balansehon naton para malikawan naton ang pagpalanobra. Diri sini nagasudod ang aton sining Sunstone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunstone Vitamin C para mabuligan nga mapunaan nila ang aton sining ginagmay nga mga kulangan, pero magresulta gari sa malalang abadatian kung aton mapabayaan. Sa kinaanda ng inyong certified naturopath practitioner Dok Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ni edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Yes to Health!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trainee, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko kumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang trainee.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hala, ka-exciting!
1: Sample Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sample kag Vitamin D3.
12: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ililo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Max kaging tinawan ko man. O kikidyabala kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape mo. Premium D3 Coffee Max.
1: Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Max.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sample Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sample Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sample Gold Herbal Tea.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Na XFM, kid how?
15: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
14: Na XFM, kid.
16: Ay, nami ang music ah.
17: Wala sang konkreto nga sabat.
18: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka-X. Simply,
14: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
14: Nga, XFM, gid how?
1: Timo!
18: XFM 103.9.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy

0: Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasa. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Mas
7: gari mo sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
8: Pagbili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
13: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani, gaino ko sa ordinaryo nga kape. Gato kang pagkadebyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
15: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Garantisado.
16: Maaasahan.
15: Sa sakit ng katawan.
16: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
15: Mag-Santon Plus
16: Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one.
16: Sa presyong magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
18: XFM Cebu,
19: XFM Bacolod,
17: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.

Nate, and we've been talking about, or we've been hearing about heart. Sa siniya nga programa, doon kadamog isang heart. Nga nabatian. Anyway, yes, we can talk about how your heart feels right now. Paagi sa pag-request ninyo ano, sa atin niyang text line 0950-522-2818, or you can directly message me at the XFM Bacolod page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Okay, I'd like to greet gali, ano, happy listening sa kay Avi Canoves. Maraming salamat sa imo yung pag-message diri sa aton. And for those who wanna greet also sa ilang mga katropa dira nga may birthday, sarang kumanina ano nga mabatunan, and then I can call that out on air. And also sa mga katropa naton nga may gidabat siya gid subong, pwede gi ka mubala no nga makabalik tomorrow sa inyo nga trabaho, as long as you take our Santon Plus Gold. Ini ang makabusang atan nga immunity, and also makahatag sa atan sa energy and vitality, and can help our body's defense naturally. Kada mo sa ingredients ano nga may dagko nga benepisyo para man sa aton nga kalawasan, and maiwasan ang kung ano man nga mga sakit-sakit dira ano nga ginatuga sa lifestyle nga kabalo naman kita no, subong grabe na ang lifestyle naton. So mostly muina no ang makatuga gid sa paglain sa aton nga pamatsyag, or makakuha kita sa mga masakit. So para maiwasan ina, always take Santon Plus Gold. Ini himo sa Yes to Health Incorporated, sarang man ini mabakal sa Mercury Drug, TGP, Watson, South Star, Generica, and you can order online via Shopee or your TikTok account. Padayon lang sa gihapon ang ato niya nga pag-tutok sa ato niya nga mga classic rewinds. By the way, this song makes no sense to stay. Heart Don't Change My Mind is a song from Diana Ross, an American singer and actress. She was also the lead singer para sa vocal group ng Supremes. Nga kung sa diin sa 1960s, nangin most successful act sang Motown. Okay? And the world's most, or one of the world's best-selling girl groups of all time. Ang Supreme. So isa dira sa mga vocalist amo si Diana Ross. And also kabalubala ka mo nga na-date gali ni Richard Gere, or kadumdum ka mo kay Richard Gere. Si Richard Gere amo na siya ang pare sa ni anlipat ko sa nga girl nga actress ano nga ako sa diin sikat na sikat mani ang iya nga gin anhan nga ano, Ghost no ba si Richard Gere sa Ghost. Hindi na ako dumdum. So, pati ako doon, hindi ko na ma-recall. Kulang naman ang memory ko. Wala ko bikainom sa ato niya nga ano, Santon Plus Coffee Mix. Anyway, sige na mula kay after this manaog ko para kainom ko sa ato niya Santon Plus Coffee Mix para mag-alive naman ang ako niya nga memory. Okay, so Richard Gere, yes, she dated Diana Ross. Pero that was only a brief but highly publicized ano nga romantic relationship. Pero santo pa yung 1979 to 1980. So it was almost a year no ang ila yung pag-date. But they ended up with different persons. Amo ginagya ko no, kung hindi para sa imo, hindi lang pagpilita. Okay, so 112 is our time right here on XFM. And this time, natawunta ko ma-remember nyo pa ano ang nagkanta sa song ay ni. Though I can name the tune in 5 notes. Remember me, if you remember me. Oh, first pa lang nga mga ano no nga lyrics, balaan nyo na ang title. Yes, Chris Thompson with If You Remember Me. Nakatutok ka mo ha, dinisata niya classic rewind.

0: Apple Plus Gold.
1: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaipiktibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag blota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
4: Nanakas.
6: At gaganda ka pa.
4: Ibilis sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Ako si Joy Javier. Nabuti yan. Hindi po sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala kay Batyag kubid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, bigo sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Kumang garis ko sa sentro. Come sa Bullseye.
11: Department of Agriculture. Kamusta ka?
12: Ayong hapon.
13: 103.9 XFM. Let's pause for a while.
14: And when I hold you in my arms, I promise you.
13: And think of that one beautiful memory.
15: I used to think that love was just a fairy tale.
13: Where these moments once lived.
14: Today I

0: XFM.
1: Mga katupa, exciting!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement from me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tripe side sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula dason ang sakit tuloy ang buhay.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
9: SFM Exciting!
7: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Samsung Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samsung Gold Coffee Mix.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
11: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Na XFM, kid how?
13: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
12: Na XFM, kid?
14: Ay, nami ang music, ah.
15: Wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
12: may how kita pat.
16: Enjoy lang.
12: Nga XFM gid how.
16: XFM 103.9. Let's pause for a while.
17: And when I hold you in my arms, I promise you.
16: Think of that one beautiful memory.
18: I used to think that love was just a fairy tale.
16: Where these moments once lived.

0: yeah, when a man loves a woman, dapat yun ang palipay niya ini. O kaya ang balos bala, pagpamasahe man bala sa inyo. Anyway, speaking of when a man loves a woman, dapat the passion is alive. So you need to fuel your passion and live your best. Pagi sa atang Turbo Dietary Supplement for Men. It can help support your healthy libido, can promote energy and vitality, and can also support confidence and intimate wellness. So po silingon, mas mangin mapag-on ang inyo dira iyang love life, ang inyong romance ni Mrs. And then, syempre, once gani iyang amuna na, no, ka-sweet sa inyo iyang loving-loving, diretso na dahil si Mrs., no, handa para yung magmasahe sa inyo. Use Santon Plus Herbal Oil Extra Strength because it can help reduce the mild muscle pain like mild tension pagkatapos sa inyong hard work or pag-gym-gym dira, no, or physical activity. And also, it suits the mild muscle pain, herbal gentle care, and easy pa ini to apply. Aside from that, it is also good para sa pag-repel sa mga mosquito para iwas dengue sa siniyang panahon nga kisa hindi nato napakta nagaulan-ulan. So, most probably nga may ara sa mga stagnant waters, no, sa inyong palibot nga hindi bala mapansin dayon. So, hopefully, no, hindi lang magdamo ang mga dengue cases, but then, para nga maiwas wasan gani ina magamit sang Santon Plus Herbal Oil. Inita na nang available sa mga super sa mga drugstores, no, and pharmacies nationwide like Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Watson's, Generica, and even sa Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, and Sincere Drugstore. And you can order this online via Shopee or TikTok account. Tanan nga mga products naton from Yes to Health Incorporated, as well as pwede nyo man mabakal tanan man sa gihapon ng mga produkto dra sa atin Yes to Health Wellness Center sa my door number 46 Vinco Building, Lizarre Street sa Bacolod. Well, this is a sign para kay Mommy G nga mag tindog na, ano, and leave the seat later on para sa Ascenso Negrense ni Miss Christine Denglasan. But you still have a few songs, slow rock songs on a Sunday pagkatapos sini. So hang on there. Big thanks for hanging out with the Mommy G. And that's how we roll this afternoon, basta Domingo nga adlaw. Hello mga katropa, 1:52 on the clock.
1: The Classic Rewind on XFM.

0: FM。
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO

0: Puring Oil Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta nakaturbo.
0: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kugid bala ang ipikto?
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
5: SFM Exciting!
0: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag vitamin D3.
7: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
9: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod,
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
12: XFM Slow Rock Sunday.

Hello, Negros Occidental! Maayong Sunday afternoon, mga kaabanse, kag sa tanan ng mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo, sang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ini ang programa sang pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas. Welcome sa Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo, kaabanse.

Today is the second Sunday of August. Kagwala na untat ang pagsulod kagwa sang bagyo sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Bangod sini, padayon ang pag-monitor sang Provincial Government of Negros Occidental paagi sa Negros Occidental Operations Center kag DOST Pag-asa sang kahimtangan sang panahon sang probinsya. Ang habagat o kon southwest monsoon ang padayon nga nagaapekto sa bahin sang Luzon kag Visayas. Halin sa DOST Pag-asa weather update, isa ka tropical depression o kon bagyo ang ginabantayan sa gwa sang PAR. Inianay ginmonitor bilang LPA 08B kag may isa pa ka tropical depression nga ginabantayan man sa gwa sang PAR, inianay ginmonitor bilang LPA 08C. Samtang ang Typhoon Dolphin nakagwa na sa Tropical Cyclone Information Domain o kon TCID sang Pag-asa. Apang padayon gihapon ang pagmonitor sa bagyo bangod nagapakita ini isang pagbalhin-balhin sang direksyon kag posible nga makabalik ini sa sulod sang PAR. Kag may pahanong dumhalin sa opisina ni Governor Bong Lacson para sa tanan nga pumuluyo sang probinsya nga maghalong kag mangin alerto sa banta sang baha kag landslides. Magmonitor sang pinakabag-o nga mga impormasyon kag abiso halin sa DOST Pag-asa kag sa mga local nga disaster risk reduction and management offices. Samtang suno naman sa FIVOX, nagapabilin gihapon sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon kag ginadumilian ang pagsulod sa 4 kilometer permanent danger zone sa palibot sang bulkan. Kag sa tion sang emerhensya, hindi gid magkalipat mag-dial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response.

Bago kita magkagto sa main topics ng programa, yari ang kontra RSSI updates sa itong August 4 and 6 halin sa Provincial Biosecurity Task Force batok sa paglapta sang red stripe soft scale insect o kon RSSI sa mga umasang tubo sa banwasang ilog. Sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson, padayon ang provincial government sang Negros Occidental sa pag-upod kag pagbulig sa aton mga mangunguma sa pagpakig-away kag pagkontrol sang red stripe soft scale insect o kon RSSI. Nagpadayon ang Provincial Biosecurity Task Force sa pag-spray sang Metarhizium sa banwasang ilog sa itong Agosto 4 bilang kabahin sang padayon nga paninguha sang probinsya nga mapunggan ang paglapta sang RSSI sa mga uma sang tubo. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando P. Diaz II, ginpatigayon ang operasyon sa mga validated na level 1 kag level 2 nga may RSSI infestation. Nakabenepisyo sa operasyon ang mga miyembro sang Black Tigers Farmers Association sa Sitio Mambusao, Barangay Tabu. Kinhimo man ang roadside spraying halin sa Barangay Tabu, pakagto sa boundary sang Barangay Tapi sang Kabangkalan City, nga may kapin 28 ka ektarya nga umasang tubo. Nagpatigayon man ang Biosecurity Task Force ang roadside spraying sa Sitio Tabunan, Barangay Tabunan, Ilog, nga may 70 hectares nga mga umasang tubo nga ginadumalahan sang local nga Farmers Association. Sabtang sabtong Agosto 6, nagpatuman man sang biocon spraying ang Provincial Biosecurity Task Force sa banwasang ilog nga may kabugusan nga 145 ka ektarya sang uma ang nasprayhan sa nagkalain-lain nga lugar sakop sang Galicia Farmers Cooperative sa Sitio Kabakal, Barangay Galicia, nga may 35 ka ektarya kag sa Sitio Kanito, Barangay Galicia, nga may 30 ka ektarya kag sa Delicioso Farmers Cluster Association sa Barangay Delicioso nga may 80 ka ektarya. Kabugusan nga 20 ka litro sang bayokon ang nagamit sa ambong spraying activities. Nag-upod sa operasyon ang mga personnel sang probinsya, lakip ang mga field personnel, agriculturists kag para veterinarians. Sila ang nagbulig sa pag-validate sa mga lugar kag sa actual nga Metarhizium kag biocon spraying agud masiguro nga husto kag epektibo ang pagpatuman sang sining intervention patok sa RSSI infestation.

Mauna kita sa letrasang A, Agricultural Competitiveness Improvement and Food Security. Saksihan natin ang distribution sa mga livestock kag poultry o kung mga sapat sa mga kwalipikado nga mangunguma kag mga partners nga organization sa idalom sang Provincial Swine Industry Recovery Initiatives kag Animal Genetic Improvement and Livelihood Programs sang probinsya.

distributing cattle. Bali, ang programa na ini sa province, amunis niya ang cattle fattening. Amunis niya ang mga baka na hindi qualified for breeding. Okay? So, ang interesado na farmer, no, nag-liter, may liter of intent sila, kagina-evaluate natin, kagina-assess natin.

siya sila ura, 15,000, 20,000. Hilamon lang ang ilang ginapakaon kag ang ilang pwersa, no? So, amo na siya. Then, may ara kita piglets, 98 heads. So, nakibot kami nga hindi man lipod sa inyo tanan nga may mga areas nga may mga mortalities kita, no? Sa Baguio, no? Pero nakibot kami nga damo gyapon magusto magsagod. Kay according sa ila, kabalo man sila mag-manage. Kag may mga areas nga wala man cases. Okay? So, upon evaluation and assessment, they are qualified to receive sang aton nga dispersal nga baboy. So, amo na nga maka-disperse kita 98 heads. So, sa 98 heads ni, hindi ka na ni babayi. May ara man lalaki nga hindi pwede man sa breeding. So, same sa cattle fattening, ang tawag naman sa baboy is swine fattening. Good silingon, padakuon niya, then kung after 5 months or 4 months, pwede na niya ma-dispose, no? Pero bayaran niya po niya ang initial nga weight, no? Para damo ang maka-avail. Ang sa babae naman, nato na baboy, amuni ang genetic improvement program sa province. Kaya it means, padamuon nato, no? Ay para damo man ang maka-avail. Okay? Then, may ara man nga ihatag na karniro, no? Duwa ka lalaki. Ay may ara kita farmer nga may mga babayi sila. So, wala sila lalaki. Often, may ara man sila lalaki, pero nag-inbreeding na. So, nag-infuse kita sa ila. Okay? Naghatag kita lalaki nga karniro. Then, may ara kita ducklings. Ducks, no? Actually, ang farm, may tatlo ka klase ka ducks, no? Peking duck, aapat gani, peking duck, itik pinas, muscovy, and malay duck.

Max ni BB. Ang BB nagapangitlog sa ginahimo nga balot, no? Amo na siya. That's why natin ginaalaw, no? Pwede na kasunod ang balot kung luto. Pero kung hilaw, hindi pwede. That's why,

dam, no? Kaya may kulang kita sa balot, no? Kaya ang balot subong before 20 pesos, this time 35 pesos, no? So kada po sa daw ka mahal, pero damo nagkakaon balot, okay? Then

times. Okay? Then, nara kita ipipinas na ducklings na 250 heads. Tag may ara kita free-range chicken na 1,300 heads. A total of 1,546 animals ang i-distribute today, equivalent to 739,650 pesos based on aton nga ordinansa. Kaya tanan ni naka-ordinance, okay? Sa subong na aga, ang makabatong sa sinina mga animals na gipanghambal ko is 26 associations. 26 ka-association, okay? Province-wide. Isa ka-oop, 5 farm schools, no? Nakita ninyo, dami mga farm schools na gusto maka-avail sa projects ng provincial government, no? Project ni Gov, project ni Vice Gov, ni board members nato, no? Gusto kay man isa ini ka mga butang o kung bagay na kinahanglanon din kung ang imo eskwelahan is agricultural, no?

0: So, all in all, ang mga recipients ka mo, congratulations. Kaya nga, nakapasar ka mo sa evaluation kag assessment. That's why, naka-avail ka mo sa proyekto nga ihatan ni Gov Subong, amo niyang mga sapat na gintang mentionar ko. Pero, may advice ang amon opisina sa inyo. Kung mabato niya ang kasapatan, siyempre, may inyo man responsibility. No? Kag, siyempre, kung responsible ka mo sini, putilingon halongan niyo. Kag kung may diferensya, i-report niyo dayon sa amon district offices.
1: Subong ng Tiprano, with ko. Kaya gayon niyo programa, sang aton provincial government paagi sa aton pinanggang na Gobernador Bong Lacson, sa totoo lang permita siya din na pasalamatan. Go, madamong din na salamat sa imo nga programa, din na binagitining abansin ni Green Sea nga programa ni mo. So hindi lang pagpasalamat, kundi dugang nga pagpasalamat kay nga inyong programa nato nila binagit sa paghalong, kag nila binagit sa pag-atipan, pagsuporta sa nga aton mga breeding centers, no? Nga duwa subong ka breeding centers naton ang nag-provide nga ginhatag subong sini sa inyo. Kaya sa tutuod lang, hindi naman ang Negros Occidental ang may programa pareha sini Tani, no? Inaibo namon maging model sa ibang LGO nga nasa kumpansang Negros Occidental na kung tali, ang mamanimuro nila. Kaya hindi ka programa kisipika na ito kumana kayo na na wala hindi kinabakal kundi produkto ino sa atong breeding center. Kung sa inyo nun, ibang LGO may pareha sila, may mga breeding center sila, parang produkto, iatag nila sila nga, pumuro yung pareha sila o kunidisperse nila. So, good, thank you. At sa inyo tatanan, congratulations, mayong aga, God bless, kagalong kita karon sa pag, paulit sa tatsana at kapulian. Salamat.
2: Mamamong nasalamat man no, sa explanation ni Doc Aga sa kung anong itong programa karon aga. At thank you very much man sa itong board member Tugona sa iya suporta, no? Suporta din sa umpisa, hasta subong. Labi na kung may mga problema tayo ng ginagupang para din si board member Tugona sa Sangkunian para mag-approve sa programa na ito sa potential bet, no? Katingala ka mo, o siguro ang public katingala, na ang provincial government city distribute sa mga baboy na may aray mo pa ASF. Pero hindi ba itindihan sa public kung may ASF na katabo siguro sa Negros Occidental, pero pagkamay lang na porsyento. In fact, kung kadugnong ka mo sa first time ka naigo sa ASF, lakta tayo ng mortality, no? Siguro niya, tag-jubay na kapalong top handle sa ikasa, especially kung may namatsa, din na mugong tayo, no? So sa unang, waita mo na eh. That's why nag-lakta ito siya. So po, tungkol sa experience natin, ang muna na-control. That is why, sige-sige ta distribute. Nagpasalamat ko sa Negros First Ranch kay tanami ng mga sapat na ginadistribute natin halin sa atong mga. So wala na tagapaka sa kuha, kundi kita na mismo gapudyo sa mga sapat na atong ginapanghatag sa inyo ka na. No? At siyempre, po, madami din na salamat sa inyong cooperation and of course sa mga district heads, thank you very much sa inyo paninikamot, no? Although may problema ta, arag yapon, may salig yapon ng ato mga racers. Subong nag-apilar kami sa inyo, no? Kung pwede i-abring ang ilang merkado para sa atong diri sa Negros Occidental, no? Especially sa baboy. Kaya ang natabo subong, base sa report na nabatong ko, ang commercial kagbakyan kapagpotensya nga kay Binilang Tasa Negros Gabaligya, no? So I hope na ang appeal natin sa inyo,

ang Provincial Sports Council meeting gintambungan sa mga Schools Division Superintendent kag Assistant Schools Division Superintendent sa Department of Education, mga District Supervisors kag mga Sports Coordinator halin sa nagkalain-lain nga LGU sa probinsya. Ang meeting isa sa mga preparasyon para sa masunod nga mga athletic competitions agud mapabakod pa ang sports program kag development sa probinsya. Mga kaabanse nga mahilig sa kape, bisitahi ang 3rd Negros Occidental Coffee Fiesta sa Ayala Malls, Capital Central. Ang ini nga kahiwataan nga nahiwat upod sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Office of the Provincial Agriculturist, Provincial Environment Management Office, Provincial Technology and Livelihood Development Center, Department of Trade and Industry kag iban pa nga mga kaupod. Magkarina sa Coffee Fiesta ang aktibidad na mapadayon tutub lamang sini nga Domingo, Agosto 9. And before magtakop ang Abansi Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Marcos Kapitulo 11, Versikulo 24. Gani ginasugiran ko kamo nga bisan ano ang inyo pangayoon sa Diyos sa pangamuyo, magtuo kamo nga nabaton na ninyo kag mabaton gid ni.

Amoyadto ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagdagin kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos ang aton programa, among ginapasalamatan ang mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Avance Negrense program. Maraming mga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplasca, kag sa Creative Coverage and Documentation Team sa Provincial Information Division under sa Office of the Governor sa mga graphics and videos para sa Avance Negrense program. Kag maraming mga salamat kay Attorney Ray Frando Diaz, our Provincial Administrator, kag kay Ms. Charine ng Magallanes Tan, PIO Head. Kagdiri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates ang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras kag paglantaw sang live via XFM Facebook page kag para sa Avance Negrense program. Ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense!

0: 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabag job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape, nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abit ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: X.

0: Mga katropa, exciting!
1: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga maghahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropa mo! Education and information!

sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga gatanaw sa Facebook Live sa XFM Bacolod, kag amo man ang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa ngamon nga Provincial Director Police Colonel Dennis C. Wenceslao. Kaga, syempre sa amon nga matahom nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Zoe M. Malong. Kaga, syempre sa amon maalam nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Ivan Salvo. Kaga sa amon man mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfrido Binoman Jr. Kaga syempre no sa amon nga snappy kag maalam nga Chief sa Police Public Information Office, Police Major Judy C. Catalogo. Yes, mayong hapon mga katropa, no? Kag sa tanan nga nagapamati diri sa aton sa Nokpo katropa mo, no? Sa XFM Bacolod. Welcome naman, no? Sa isa ka edisyon sang aton na programa. Yes, kakung sa diin, no? Kita naman maghahatag sang impormasyon, inspirasyon kag serbisyo halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, kag ini ang inyo katropa, Police Staff Sergeant Jane Talatala, no? Mangin kaupod kita sa 30 minutos nga programa nato, no? Kag syempre subong hapon nato pag-istoryahan, no, ang online sexual abuse and exploitation of children, o kunang ginatawag ni naton nga usaik, no? Isa ka seryoso nga krimen nga nagatuga man sang dako nga epekto sa aton mga kabataan. Kag syempre, no, sa chimpo subok, no, hindi kita malipat pirmi maghatag sa inyo sang safety tips naman, no, sa iya ka rainy season, no. Agod maputiktahan ng tagsatag sa ka mga katropa naton batok sa baha sa landslide kag iban pa nga peligro nga dulot sang mabaskog, no, kag sigisigi nga pag-ulan, no. Padayon lang kamo mga katropa sa pagpamati kag syempre, no, magbinuligay kita, no, para sa malinong kag maluwas nga Negros Occidental. Yes, no, ang isa nato ni katopiko, no, ang gitawag nato niya usaik, no, or online sexual abuse and exploitation of children, no. Kung sa diin, no, nagsubong, no, nag-aara naman, nagataas naman ang kaso sini, no. Kaga syempre muna nga ginaistoryahan naton diri, no, kay parang maprotektahan man nato, no, ang aton mga kabataan, no. Masubo man na paminsaro, no, kag kasakit ba tsagon nga kis ano ang gitawag naton nga usaik ang ano nini ang nagabaligya ni sa mga kabataan mismo man lang, no, ang ila mga ginikanan o ang mga guardian nga nagabantay sa ila, no, batunon takag sa indi kung ginahimo ini sang isa ka ginikanan, no, or isa ka guardian, wala ka mo mahimo kundi pag anhan nyo gid, no, pag inyo gini nga pag tawag ni nato ni nang wala mahimo nga tong kapulisan kundi dakpon gid kamo, no, biskan pa lang aton kabataan kisa pag dakop sing ila gini kanan gahilibion kay hindi pag itugtan nga dakpon ang ila gini kanan or ang guardian nga nagbantay sa ila pero wala kita mahimo kay ang layi is layi, no, bisan gini kanan ka pa bisan guardian ka pa mapriso kag gid once nga ginhimo mo ini. Yes, na ano bala ang ginatawag naton nga usaik, no? Ang usaik amunis sa ang pag-abuso sa aton mga kabataan, no, pinaagi sa internet, no, nagalakip ini sa pagpangayo sa malaswa, no, or
kabastos bala nga mga pictures or videos sa mga minor di edad, no? Waay ni siya pili, no, sa edad sang kabataan, may ara kis agani nga 1 year old, 2 years old, no, mga kabataan nga biktima sini, no. Kag amo nang ginambakop lang pinakamasakit sini as ang ginikanan mismo ang gabaligya, no. Kag ang kalabanan sini nga mga suspect naton is mga foreigner, no. Ang guardian, ang ginikanan, ginabaligya nila ang pictures ang ila kabataan, ang videos ang ila kabataan sa mga foreigner. Ikaduwa ni na pagpakita sang bastos, no, bastos or malaswa nga litra, video, no, sang or hilimuon sang isa ka bata nga ginagamit ang video call, no. Ang bata naga video call sa isa ka client, ano, client ang tawag nila, nga amo na siyang mabayad, no, sa ina nga video nga ginahimo sang isa ka bata. Yes, ikatatlo na ang pagpahog ukon pag-blackmail gamit ang litrato kon video. Ina naman ang mga bata bala nga ginpangyuan sila sang video nga wala sila sang bayo, wala sila sang short, no. Once nga nakuha ni na sila, i-blackmail na sila, no. Asta nga wala na mahimo ang aton mga kabataan, kunti masunod na lang, no. Masunod na lang sa nagasugo sa ila kay hindi man sila gusto nga mahuyaan sila nga ilaptahon pa ang mga video or pictures nila. Amo na nga wala na sila sang mahimo. Yes, no, paano bala ini nagakatabo, no, ang ato ning online sexual abuse and exploitation against children, no? Number one, gid subong, no, halos may cellphone na kag internet, no, mas madali na makapangita ang mga ini nga mga klase sang tawo, no, matawag nato mga hindi maayo nga buluhat, no, sang ila mahimo nga biktima ho, no. Kalabanan sila, nagagamit ni sila sa Facebook, Messenger, TikTok, Instagram, online games, no. Sa mga ginikanan dira ang online games isa man sina ka ginagamit, no, sa ini nga mga kriminal ni nga gapang biktima sang kabataan. Amo na nga maginikanan, pirmi ninyo bantayan, no, kung ano ba lang ginhampang sa inyo kabataan. Kay base ba yung abi ninyo hampang-hampang lang na pruway ka mo kabalong ang inyo kabataan, biktima na sang usaik nato niya ginatawag. Kaya isa pa nini nga mga chat applications nini bala luwas sa mga Facebook kaga Instagram nato, no, may ara pa ni iban, damo pa, may ara pa Telegram, may ara man nga WeChat, kaga madamo pa nga ginagamit man sang aton mga kabataan, no. Ang iban nga ginikanan kis away sila kabalo, pero ang ila kabataan nga damo na sang nabalaan nga pwede magamit nung once nga mag-contact na sila sa ila nga mga ginaistorya nga hindi manila kilala. Yes, no, ang ilan ni mahimo is nagapakilala sila bilang bata man or estudyante o kona maayo nga amigo. Pagkatapos makuha na gani ang salig sang isa ka bata, amuna na ang pagpangayo nila sang personal nga impormasyon sa isa ka bata o sa biktima, kaga mangayo na sila dayon sa mga pictures nga mga bastos, mga wala na bilang kisa ngayuan nila picture ang bata nga wala sang bayo o wala sang shorts, oh. Kaga kisa suguo nila nga ma-video ang isa ka bata. At siyempre ang isa ka bata bi ang biktima bi nagahasalig na, no, sa iya ginaistorya, mahatag man sila sang ila nga mga pictures. Amuna sa aton mga ginikanan dira, no, hindi nyo gid pagpabayin, no, kung nagagamit cellphone ng inyo kabataan, please man, no, i-monitor nyo man, no, kaya why kita kabalo, no, ang aton kabataan gali gahipos-hipos lang kis ang gakalabot na sa time gakadepress na sila kahit tungod ng ginapahog na sila sang nakabiktima sa ila. Yes, no, tips para sa mga ginikanan, no, mga ginikanan, mga katropa, ang mga iloy, no, kaga hindi lang sa mga iloy, kundi sa mga guardian, man lang nga nagabantay sa nila mga hinablos, mga pakaisahan nila, nga mga kabataan, no, nga sa ila nag-a-star, no. Ini nga mga tips, no, ihata ko sa inyo, number one, gin, no, hibaloa ang online activities ang inyo kabataan, especially ni mga Facebook nga ini, hibaloan nyo, gin, sinobala ang permi nila ginistorya, no, sinobala ang ila gina-communicate permi, kaga no, bala ang ila permi nga ginistoryahan, no, base may mga transaction sila dira nga hindi maayo, or base
kasi nakasend na pictures ang inyo mga kabataan no. Kamo ginikanay may dako kamo diri nga role no. Kamo bantay no, guide yung inyo kabataan kag syempre permi ninyo gid istoryahon ang inyo kabataan nga mangin open sila sa inyo no. Kay para nga kung ano man ang ilang mga problema, pwede kamo dayo nila masugidan. Ikaduwa no, limitahi ang screen time sa inyo mga kabataan no. Luwas nga ma-safe ni sila nga mangin biktima sang aton na usaik nga ginatawag. Mas ano pag ini sila maproteksyonan pag ini especially ni mga kabataan naton nga pila pa lang katuig ang edad, ang ilang nga screen time ya bilog na yang adlaw no. Syempre wala labot sina nga malikaw sila naton sa usaik nga ginatawag. Malikaw pa naton nga maguba ang ilang mga mata kag syempre no hindi manami nga ang aton mga kabataan maadik nga sige na lang cellphone nga cellphone no. Mas namigid sa aton kabataan nga naghimo sa mga activities no luwas sa cellphone no, especially ng mga kabataan naton nga 2 to 3 or 4 years old no, makampang man sila sa mga kabataan nga pareho sa ila edad. Ikatatlo, i-check ang privacy settings ng inyo mga kabataan, then istorya sila party sa online safety no. Kaya syempre ang aton mga kabataan kis away mo na ikahibalo ano man ang ihibalo abi nila no. Mas mayo gid nga kita nga ginikanan ara no nag-guide sa ila kag ipa-incendi naton sa ila no ang mga bagay-bagay nga wala nila ma incendihan no. Hindi la na iakay obligasyon no sang aton mga kapulisan, sang aton mga maestra nga mag-guide sa aton kabataan kag maka discuss sa ila, maka-istorya sila regarding sa internet nga mga safety tips no. Dapat kamo man mga ginikanan kabaluman kamo sini kaya kamo permi ang upod sang inyo mga kabataan. Kaya siyempre tuluan man sila nga hindi magpadala sang personal nga litrato. Amin na ba ko bla no kaga makita man nato no hindi lang kaya sikreto na iya kay syempre makita naton kasi sa Facebook no ang mga kabataan iba lang nga mga 13 anyos 14 anyos ga Facebook ma-post nga ang halos ma wala na sila bayo halos wala na sila shorts no kaga ara kaysa sa TikTok man no gina-post nila no kung ikaw ginikanan no makita mo na ang imo bata nga amo sina sawayon mo no. Kay kalain man nga minor de edad ang imo nga bata, amo na na ang ginapakita niya sa Facebook or sa iban nga tao kasi syempre ang Facebook is public na siya. Tanan makakita sina, no? Limitahan naton ang aton kabataan. Tudluan naton nga hasta diin lang bala ang pwede nila nga ipakita, no? Ang iban gani nga ginikanan niya. Sila pa gani mismo yang nagapasoksok sa ila kabataan sa mga sexy-sexy nga mga bayo no. Okay lang man na. Pero galing kay siyempre kita nga ginikanan, kita ang mauna protect sa aton mga kabataan. Kay kung pinsaro naton sa subong nga chimpo, waay nagidya sang safety nga ginatawag no. Kalabanan gani sa nagakatabo nga mga rape cases nato ni ara kaysa sa solusyon panimalay gakatabo no. Ano pagidayahan kung magwa ang inyo mga kabataan? Amo na sa aton maginikanan, kamugid ang number one nga magprotect sa inyo mga kabataan. Yes, kaga syempre no, hindi magpakita sang tawo nga hindi magpakikita ang aton kabataan sa mga tawo nga hindi nila kilala. Kaga ikapito amo ang i-report dayon sa bisan ano nga kay nanala nga mga account no. Makita nyo na sa inyo kabataan nga daw hindi na amo ang gina chat no, ang gina-message sa imo kabataan, i-report gila yon ang ina nga account no. Tips naman para sa mga kabataan no, sa mga katropa naton dira nga pamatan-o no. Number one, gid indi gid kamo maghatag sang inyo nga mga address no, personal address ninyo sa mga tawo nga kaistorya ninyo nga indi nyo man kilala. Dira nyo lang sa Facebook or sa internet ninyo nakilala. Then indi maghatag sang inyo nga cellphone
number, no? Siyempre, sa itong mga kabataan, dapat mangin maalam ka mo, no? Dapat hibaloon nyo, anay, no? Kung kanday sino ang inyo ka-istorya, antes ka mo maghatag sa inyo nga mga personal nga mga number kag address. Then, kung may nag-pressure sa inyo, hambaladayon, or ipanugig sa inyo mga ginikanan, inabalakis ang ginapahog na kamo, no? Masiling nga hindi ka magamuni, ipagwa ko niya ang inyo mga video, ang imo pictures, gilayon dayon magpabalo sa inyo mga ginikanan or sa inyo nga mga maestra, no? Hindi ka mo magkahadlok magsugid. Kaga, syempre, no, kung sa ito may ginikanan, once nga nagpanugid sa inyo ang inyo kabataan, hindi man ka mo mahadlok kag gilayon gi kamo mag-report sa aton nga kapulisan, no, kontak kamo sa pinakamalapit nga police station sa inyo nga lugar or pwede gid kamo makada ano makatawag sa aton nga emergency hotline nga 911. No, kaya nga ito niya, Pinpin, nag-upod ka, kaupod man ng ibang nga agency, ano? Ara, gidya premi para protekta ng ato na kabataan. Kaga, simply para madakpan ang mga responsable sa sining mga kaso. No, ang internet, no, isa gid na iya kamayo nga instrumento sa pag-eskwela kaga komunikasyon, no. Apang dapat nato na gamiton ang internet, no, ha. Maging responsable kita, no, magbinuligay kita, no, sa aton mga ginikanan, no, buligin yung inyo kabataan. Kaga syempre, no, sa komunidad, no, kung may mabalaan ka mo, example lang ni, no, may ara ka mo dira ang katupad, no, nga matiyagan yung makaduluda bala, pigado sila pero nakaano sila naka internet sila ng ano na ginagamit ng internet na bala nga biskan nagaulan niya pwede Japon magamit ng internet, no? Matingala ka na lang kapigado sila nga may amo ni sila, no? Kung may kaduluda, hindi ka mo mahadlok mag-report gilayon, no? Kaya ang aton yung WCPC, gilayon na iya nga magkahatag sang ilabulig, no? Kag sila na iya mamonitor, no? Base palang tuod, may araga katabo dira nga usaik or nga tawag naton nga online na sexual abuse and exploitations lagi sa aton mga kabataan. At least, no, ma-ano naton dayon, ma-solusyonan dayon naton ang isa ka problema. Kag maluwas naton ang isa ka bata or kasi hindi pa na isa ka bata, pila ka kabataan, no, maluwas na to, no. Kay ini ang usait nga ini puturo sang aton kabataan ang ginaguba sini, no. Isipo naton ang mga bata dira nga biktima, madinalagko pa na, maskwila pa na college, maskwila kung ano ang gusto nila nga mga kurso, apang sa sini nga sitwasyon no kabudlay na para sa ila, no. Syempre mahuya na sila kag ang aton man iba na mga kautura ni bala nga mga chismosa man kay chismoso hindi man makahatag sang ila bala nga simpatiya sa mga kabataan nga biktima naton nga dapat hindi lang ang ginikanan kundi kita tanan sa komunidad, no, magaprotect sa aton mga kabataan kay isa ni sila sa mga mahuyang, no, nga grupo sa aton nga society ini mga kabataan nato, no. Amo na nga sa aton mga katropa dira ko may nabalaan man kamo nga mo sini nga mga kaso gilayon gid kamo nga mag contact, no, mag-contact sa aton yung mga local police stations or magilayon nga magtawag sa aton nga emergency hotline 911 para nga gilayon naton nga monitor ang ini nga mga kaso sa aton sosyedad. Yes, no, kay Ma'am Jolwen, good afternoon, ma'am. Bugat na ang pinalidad sa mga tao nga nag-sexualize sa mga minor di edad. Kay mostly mga minor di edad ang ginagamit. Yes, correct gina, ma'am, no. Kaga, syempre isipo nato nang ini nga mga tao, wala na yasang konsensya, no. Isipo nato ng mga kabataan nato, wala na yasang ihibalo.
especially yung mga kabataan naton nga apat ka tuig, lima ka tuig, ginaamunan na nila, no? Ang aton lang gidira mahimo is, number one, gina nga aton maginikanan, gina responsable, no, sa mga ato ila kabataan, nga amo magaprotect sa ila, kag siyempre sa aton mga komunidad, no, kung palangga nato ng aton mga kaingod balay, bululigan nato na ini, kaya nga, sa nambal ko na gani, no, mangin malinong, mangin matauhay ang aton nga, palibot, no, ang aton nga community kung nagahinirupay, nagabuligay ang tagsa-tagsa sa aton.

Yes, kasi give subong naman, no, makakadto naman kita sa rainy season safety tips, no. Inihatag ko lang sa inyo, no. Kaya syempre hindi naton malikawan ng ini nga mga peligrosa nga ginadala sang pagbaha kag pagsigisigi nga inula, no. Amo na nga hindi tayo pagkalipatan no nga kada program naton tagaan gikamunamon sang safety tips regarding sini, no. Mga katropa, no. Kaya syempre nagsulod na naman kita sa rainy season, August, no? Ang chimpo naton, gamay nga init, damo nga ulan, no? Kaga kis, ano, sige-sige na lang kadya ang bubo sang ulan, no? Bisan makatag inisang bugnaw nga panahon, magadala inisang peligro, no, sa ato, no? Pariusang number one, pagbaha, landslide, siyempre subong mabatsaga naton nga makusog na gani ang hangin, no? Kaga siyempre ang pagtaas ang mga suba, no? Kaga isa pagidira ang pagpangilat kag pagpanaguob nga kisa mayari man kita diri kaso nga napatay tungod na igo sang kilat. Yes, ano blang himuon naton antes magula? Number one, gid isa, syempre, as a responsible no, nga citizen, no? Limpyuhan naton ang mga kanal nga ara dira sa aton malapit. Then, ikaduha siguraduhon nga ang mga basura naton ihaboy gid sa aton nga mga basurahan para hindi sila mag bara dira sa aton nga mga kanal nga ginagyan sang tubig. Kaga, syempre, ang pinagika-importante, handa ang inyong emergency bag. Ano ba ang uno dapat sang emergency bag naton is number one, gid asa nga aton nga tubig, pagkaon, flashlight, battery, power bank, whistle, face mask kag mga documents, mga importante naton nga mga dokumento. Kag kung nagasige naman ang ulan, no, hindi gid mag palapit no or magkadto sa suba nga mataas na ang tubig. Ikaduwa, hindi magtabok kung naga baha na. Oh. Hulatan ninyo nga magtahaw ang baha, amo pagtabo kung diin man kamo ma kadto. Din kung mahimo pa lang, no, kung wala man lang kamo importante, gid nga himuo no sa gwa, magpabili na lang gid kamo sa inyo mga panimalay, no. Kaga pinaka-importante gid dira is bantayin ninyo ang weather updates, no. Kaya tanan man, no, halos tanan man nga mga registration nato ng aton XFM, no, nagapost man na, no, regarding sa weather updates. Then ang pinagid ka number pinaka number one gig nga pinaka importante ang inyo mga cellphone, no. I-charge nyo gid, no, ka in case ang brownout, at least, no, may gamiton kamo mag-contact, no, in case of emergency. Kag siyempre kung may baha na, no, kaga ang inyo mga otori, ang mga aton nga otoridad, no, naghamba na sa inyong mag-evacuate na kamo, gilayon gid kamo nga mag-evacuate, no. Hindi niyo na paghulaton nga magtaas pa ang tubig, kaya pinsaron ginaton pirmi nga mas importante ang kabuhi kaysa sa gamit, no. Kaya ang kabuhi yawas nga nadula, hindi na naton mabalik, pero ang gamit pwede pa na naton mapundar liwat, no. Always ginaton na paminsaron pinaka-importante ang kabuhi, no. Ang gamit siya, mabamakalta lang na sa ulihi. Kabalo kita, no, kung ano man kapigado, but then, mahimo na naton nga mapamakaliwat, no. Ang importante lang, gid, nga safe ka mo, buhi ka mo, kaga ang inyo mga kabataan, kag pamilya. Kag siyempre sa aton mga drivers, no, sa mga kutura naton nga nagabiyahin, no, kung mag-ulan gani, hinay-hinay lang gid kamo sang inyo pa dalaga, no. Hindi kamo magsige, kabalo na kamo nga hindi na kamo kakita sang dalan, kaya gasige buo ang ulan, hindi na kamo mag-try nga mag-overtake kung may ginasundan kamo. Kaga i-on ninyo ang inyo mga headlights, hindi gid mag patuga-tuga kung naga baha na, no. Kung hindi kamo sigurado kung madalom ang tubig or hindi, hindi na lang gid kamo mag-try, no. Hultan ninyo nga magtahaw ang tubig, or kung may ara man route nga ginahatag sa inyo kapoy di kamo kaagi, dito kamo agi, no. Hay para mangin safe kamo kay kabalo ko nga sa inyo panimalay nagahulat man ang inyo mga kabataan kag inyo mga pamilya, inyo mga asawa, inyo mga bana. Amo na nga mas maayo gid nga unahon ginaton pirmi ang inyo nga siguridad, no, para sa inyo mga pamilya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Zone emergency, no, kung may kinanglan sa nga bulig, no, hindi ka mo malipat, no, magtawag ka mo sa aton emergency hotline 911 or pwede man ka mo katawag sa inyong mga local MDR mo office. Kaga, kunta ka ninyo ang pinakamalpit nga police stations, no, kung kamo nagakinahanglan sa bulig, no. Mga pinanggan natin yung mga katropa, no, sa mga kabataan. Kaga, syempre sa mga ginikanan, no, ang pag-protekta sa itong kabataan, no, batok sa online na sexual abuse and exploitation of children, hindi lamang responsibilidad, no, sa nga itong mga kapulisan, kundi responsibilidad man sang tag sa kaginikanan na kag mga himata. Kag syempre sa mga kaigod balay, no. Kaga syempre sa piyak man sang tigululan ang pinakamaayong depensa amo ang paghanda kag pagsunod sa mga safety reminders sang aton mga otoridad. Padayon kita nga magbinuligay para nga magpabilin nga luwas ang aton pamilya kag ang aton nga komunidad. Inang inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, magkapadayon nga magserbisyo sa inyo nga may integridad kag profesionalismo, kag malasakit, kag kun kamo may makita nga isa ka krimen, hindi magpabaya. Gilayon nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kun i-dial lang aton emergency hotline 911. Kay ang kaluwasan sang komunidad nagsugod sa pagbinuligay sang tanan, no. Kag before kita magtakop na sang aton nga program, no, syempre, no, ginaagda ko naman kamuliwat, no, kada sandig ni basic may alak kita baladira nga katropa nga nagapamati nga gusto mag dalaga, no, sa August 22, no, 5 a.m. may arak kita nga no puran for a safe NIR dial 911, no. Kagang ato ni gali nga rate, no, ang early birds rate is nag-extend hasta sa August 14, no, sa tanan nga gusto magdalagan ka magpa-registered, ang aton nga early bird rate is 650 pesos, sa 3K kag sa 5K is 850 pesos, no. Sa mga kultura naton dira nga gusto magdalagan, no, pwede gid kamo kapa-register ara sa amon nga Facebook sa PNP Negros Occidental Police Provincial Office, gin-post dira namon, pwede ninyo maskan ang aton nga QR code, no, para maka-registered kamo. Kaga sa inyo dira gin bayda, no, may ara na kita inclusion dira nga race bib, race shirt or singlet, no, pili lang kamo kung t-shirt ang inyo kwaon or singlet, then may finisher medal na kita kag snacks, no. Kag sa aton mga ang mga estudyante, hindi kamo ka magkabalakan, no, kami ara man kita para sa mga students na gusto magdalagan. May ara man kita registration nga 150 pesos, no? Kaupo na dira ang aton nga race bib, kay syempre may snacks na kamo, no? Sa aton nga kabataan nga gusto dira magdalagan, estudyante, pwede gi kamo Japon ka join sa amo, no? Kitanay kita sa August 22, 2026, 5 a.m. sa Camp Alfredo M. Montelibano Senior, Barangay Estefania, Bacolod City, no? Kinaagda ta kamo tanan, no? Kaga syempre man sa amon nga founding anniversary, no, magasugod ina sa August 25, no, may ara kita dira nga mga kiosko wala nga sa nagkalain-lain nga city kag municipality sang aton nga syuda, aton nga probinsya. Pwede gi kamo kalagaw-lagaw sa aton sa Camp Alfredo Montelibano, no? Pwede kamo dira kabakal sa mga produkto sang nagkalain-lain nga syudad kag banwa nga sakop sang Negros Occidental, sa August 25 alas 12 hasta alas 7 na sa sanggabi, no, kag masunod nga mga inadlaw 26 kag 27. Pwede ka mo dito kalagaw kag pwede ka mo kabakal sang mga produkto nga gusto ninyo baklon. Yes, in behalf sa Negros Occidental Police Provincial Office, no, kami nagapasalamat gid, no, kay Doc Rimili Tuoy sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahanginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod kag amo man ang PNP Police Provincial Office, no. Kag diri naman natapos ang isa ka edisyon sang ato na programa, no, po katropa mo. Ini ang inyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala. Kita na'y kita liwat sa masunod nga Domingo. Madamugid nga salamat mga katropa.

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kid ha?
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel

0: And save. Sister Pay. Symptoms persist. Sister Doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? Bili sa mga butika.

0: reklamo sa mga kumuluyo ang mga mendicants na nagalista din sa kilid sa isang ka-building sa May Quadra Street. Ang bukong sa diin kaupo ng Anti-Mendicancy Task Force kag City Legal Office, tigayon nga sila ang napangkakas kag napangtinloan na.
1: Pabaho, mahigko, kag delikado kun agyan. Ini ang pilalabang sa mga reklamo sa mga pumuluyo nga nagalabay kag nagaubra sa palibot sang Quadra Street. Ini ang tugas ang tinuig na nga pagpuyo sa pila ka mga individual sa kilid sa building sa nasambit nga dalan. Suno sa pila ka mga residente ang ibansi sa ila ang sadtuan ay mga naga-istar kag nagatulog sa plaza sang wala pa ang syudad nagbutang dito sa mga security guards. Apektado ang mga negosyo sa lugar bangod nagapalayo ang mga customer bangod sang baho kag kulba. Base sa interview naton tinanay Marites isa ka ambulant members ng Sambit ni area, ang mga nag-i-star diri amumanang mga nagatumpok sang basura kag nagadugang sang hiko kag kagutok. Amugani nga dako gidangiya pagpasalamat nga ini ang naaksyon na.
2: Pero nila na ditumpok-tumpok nila, ang ila nga ginapamasura dira nila na pamutang. Iyawa naman ko nasaway, ika namin na kinaksyon na sa bakulo. Thank you, Dad. Nagsaway na.
1: Naghugpong sang pwersa ang Police Station 1, Benro, BTDMV, kag City Legal Office agud mahawanan ang lugar. Naintindihan naman sa mga natungdan kung naaging hearing sila sa area. Para naman sa mga pungluyo sa palibot, dako nga bulig karon yung nahawanan ang area. Sa siningatikang klaro ang mensahe sang gobyerno lokal sa pagpamuno ni Mayor Greg Sataya, kinahanglan ang disiplina kag pagkakas sa mga iligal sa palibot sang Bacolod. Tuyo sa alkade nga mapabilin nga safe, organisado kag tinlo ang mga dalanon nga ginaagyan sa mga Bacolod nun.
0: Kagamuyad to ang balita sa Sininga Oras. Ali Benedictos, Servicio Patrol.
3: May mga butanga para sa iban, simple lang. Pero para kay Tatay Roberto Nobles, ang barangay ng Dumanan, isa ini kabag-o nga paglaom. Malawig nga tinuig sang iya kabuhi ang iya gidedikar sa pagkagwardya. Siya ang bantay. Subong, siya na ang ginabantayan sang iya asawa. Bangod sang diabetes, ginutod ang iya tiil. Bangod sa kakulang sang kwarta, tatlo na katuig na siyang nagamantiner sang wheelchair nga guba. Hindi na magtiyog ang tuktukon nga ruweda. Sa gihapon, diri siya nagapungkok kag nagahulat sa iya asawa kung kinahanglan ay dugon. Ang iya sitwasyon ang nakalabot kay Mayor Greg kag wala gid mapunggan ni Tatay Roberto ang mga luha sang iya na baton ang ipadulong ni Mayor Greg. Bago nga wheelchair nga para gid sa iya.
4: Simba mo ka simba, lakot na kayo chag-chag lang sa andi. Nagkala ka platat na ko siya. Sa ano ka plasa.
3: Luha sang kalipay, hindi lang inibulig. Ang wheelchair naghatag kay Tatay Roberto sang panibagong akusog, bangod sang kaigayunan nga siya naliwat ang makagwa, makasimba, kag makalagaw-lagaw sa palibot. Gamay nga kasulay pero dako na nga kalipay para sa iya. Siyempre, kaupod ang iya palangga nga asawa. Gerald Aragon, Servicio Patrol.

0: So, paano? Dako ganun yung bulig sa wheelchair. Magtugos mo siya, hindi na ba tama ka budlay? Para ka pa huway mo kung laki sa nga mabutang-butang ko sa...
1: May wheelchair po, pero buba na, wala galibot. Hindi ko kalakas kung magpa-therapy ko or baga muna. Thank you, good day, Mayor Greg. Thank you, good.
2: Damog ito salamat, Mayor. Dakong inyo bulig ang hinahatag mo sa akon para makalakat ko.
3: Isa ka Cable and Communication Supply Corporation nga negosyo ang ginpasaradaan sa buong adlaw sa joint operation sa BPLO kag City Legal Enforcement Unit diri

0: dumating sa in charge diri, dito na sila, dito sa Piak, sa may Marapara. Pag bato nila sa notice, pag sa'yo nila diri sa Piak. That's why nga hindi kita ng si Brang Ray Pata. But still, we implement the culture because may culture from the BPLO, ang City Legal Office, at there kato ni Sabig, ito ni Maldik, ito ni Clarence. Kaya nabit lang, kaya ako ni BPLO, ano na ito na implement ako.
1: Ari na kita diri subong no sa ikaw nga location sa kumpanya kung sa dina makita ta diri subong no ang ilang mga salakyan at mga equipment nga ginagamit sa among nga cable and communication supply corporation.

0: Bataans ng kimang ilang address diri sa may barangay Bata, pero natalabang danya sila ang nag-transfer na gali. Subungari naman ang ato enforcement team sa may barangay Bata manggihapon kay isa ka pizza restaurant ang ilang atagaan sa closure order. Sa pag-interview ay
1: pag-usurihanay
0: natin sa admit nila
1: sa kung ano na natin. Actually, by July, last July, 31, nagkaroon na sila ng mag-host na kayo ng bagong ilang contract. So, ilang expiration na mo. So, wala sila nag-process ng mag-process. So, wala ka tayo ka-receive. So, wala na tapo. So, still, we will implement the procedure.
0: May mga reklamo ba naging padala sa NGC about sa ilang mga employees?
1: Ang sa employee, oh, may araw na nagsubong sa, ano, sa hindi na makita ka interview na kayo tiyara na sa limbo, bala na na yan, ilang kumpanya mo sa bat, regarding sa mga complaints ng mga tao, sa ilang mga workers.
2: In regard to sa transfer, sir, in case same Japon, ang
1: yes. Oh, okay, anong naglagay po? Eh, siya nag-shilo sila sa address, ang kusiro, pero yan, araman niya sa ilang alam sa kumpanya.
2: At in case na kung may mag-secure sila sa only permit, hindi mag-transferable.
1: Hindi, hindi, hindi. Hindi na siya. Lain gina kay, ay, ang ano sa BPO, yung may bagbo dyan, yung sila ginaya mga...

0: bahagi sa social responsibility program sang G Mercado, masobra 15 mga vendors ang Libertad Public Market ang nagatag sa nila food donation sa Sagup Negros.
1: Naghimo sang tikang ang mga vendors sang Libertad Market agud mabuligan ang mga pamilya nga ginakulang sa pagkaon. Ang ila diskarte, ginatipon ang bilin sang ila baligya nga wala mabakal, agud i-donate sa Sagup Negros. Pabayong ini sang G Mercado SRP or Social Responsibility Program sang City Administrator's Office upod sa Sagup Negros nga nagatuyo mabuhinan ang residual waste ilabi na ang mga food waste. Pinaagi sa Food Waste Mitigation Initiative, patigayunon ang food donation drive sa Libertad Market, kundiin ang mga surplus ng mga produkto kasubong sang utan kag kararuton nga hindi na mabaligya ang kolektaon sa Sagup Negros. Ini ang ilang ginagamit na panakot sa mga linuto kasarang ibaligya o kung madonate sa mga community pantry.
2: Ang muna din gina problema sa Libertad mo, ang mga food waste na lang, ginalalakta lang. Tapos, this time, kaya pwede na nila maubra pagkaon. Kaya nga ito, mabaligyan pa nga ito ng mga less privilege ng mga tao.
1: Gikan sa nagkalain-lain ng mga vendors association, 15 ka mga vendors ang nagbulig pinaagi sa pagatag sa nila sobrang abaligya, tagiman pa ang donasyon halin sa ila kabubuton.
3: Agod na mga pahimuslan pa sang wala, sang nagapanginang lang. Mapuslan pa ila, kahit sang ibasura man lang.
4: Nagdonate po, mga shells, tahong.
1: Ginabululigan sa mga vendors ang pagtipon, agod imbes nga madunot man lang kag ihaboy, mapuslan pa sang iban.
5: So fully, malibot man siya no, sa iban man nga markets no, sa Bacolod City. So far, engaged siya no, sa mga vendors no, sa Libertad Market.
1: Padayon nga ginainganyo sa mga vendors ang aktibo nga pakipagbayin sa tanan ng mga market vendors, agod madamo sila sang matipon kag mabuligan.
0: Agad mo yan itong pinakauling nga balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Dragon, Servicio Patrol.

0: Kaya ba o kadamo galik sa ila? Mga negosyo nga ginpang sira. Sang sudad kay may kulang galik sila. Ila mga business permit, wala nila ginhikuta. Duro na ang plaso ang ginhatag sa ila. Naglampas ang tiempo, rason nga ginsira.
1: Oh no!
0: Alin maayo ba'y tinoybe nga pabalo sa ila? Duha na kanotis na batlo nila, may verification pa nga isa o kung duha kasimana. Perti inakalawig nga ligwa para sa ila bala. Tungasang Hulyo, nagani ginpatuman ang pasira. Bastante naman na guro nga palugit sa ila. Ano ang punto naton sini nga istorya? Dapat, fair lang bala ang para sa tanan. Kadamo sa negosyo, sa sugod tuig, nagakarankaran. Para ila permit, dayo na nila matamdan. Kung sila gani natapos kag ila na sarangan, sigurado kung inyo man ginabaka-bakahan, te wala na naglapot nga ang inyo nasiratan. Ako si Choy Ramon, awala untat nga naga. Panika, tika!
2: Ako si Choy Ramon!
3: Patawag ni Mayor ang atensyon sang DPWH kag sang contractor as well as gin patawag taman ang barangay para ma-brought to their attention ang mga complaints dira sang residents sa ginakayo nga karsada going sa Vista Alegre pasulod sa barangay hall. So ang ila commitment sa aton amo ang i-maintain nila ang diversion road kay ang the cause ang inconvenience di is the traffic nga hindi mayo ka dasig ang pag-travel because of the construction sang karsada and di mayara naman to gin-deploy nga mga ga-assist for the traffic. However, ang diversion amo ni siya ang galunang kay hindi ni siya sementado. So gin-instructionan ang contractor nga i-maintain lang paagi sa pagbutang sa mga cross rock sa mga potholes kay kung nantawon mo sa aton nga ginkuha nga footages damo sa mga potholes kag ang mga tubi kung gaulan gatiner. So ang instruction ta sa ila i-maintain ni ang alagyan para hindi batsihon. So ang commitment nila nga as soon as possible iubraho nila and also padasigo nila ang pag-ubra sang karsada so that ma-open ang atong nabasyadahan na kag na-cure. So masaylo naman sila actually diyon sa piyak nga lane. So ang isa ka lane nga natapos ng simento, magamit na siya.

donate sports sa development and health sa sports. Makita ta sa buong youth, lahat nag very expressive na sila sa nila emotions. Before, pinaanod ko sila nila, no? May mga nabatsyagan sila, mga trauma, anxiety, depression. But now, our goal is to destigmatize mental health. Gusto na itong i-promote ang mental health awareness sa mga kabataan. Through sports, nakita kong

nakaka-frustrate, nakaka-disappoint, pagkabasulihi, or even ibang kawan ng kabadayan sa mga nangyaman niya COVID. So, napomote naman ang mental health, ano ang goal today. So, no, naging sportsmanship mo. Kaya it's very important na hindi lang tagpo ng hampang. Kapagkita ang bala ka, dapat may teamwork sa kalaysa. Damay ko kapato na sa buong mga pasyente, especially sa mga chefs. Ano, ibala ang gusto mo sa kabataan, ang nila future. Samtang yun ang ubrato na, huwag mo pakilala ta ang mental health. Dapat mamintain ta sa kabataan. Dapat ang goal ta na holistic. Hindi pwede nga basketball lang. Okay, ano pa na.

0: Yes. Nakatuloy ko lang si Liguria, eh, siya na ganyan sa CHED na kapag nag-erode naman sa Corazon Loxensya na.
1: So, subukan daw ang opening sa ato niya, Mayor Greg Gasataya, 3x3, Basketball League Vloggers Edition. So, nag-opening kita. It started with a caravan. Alin kita sa Bacolod City Government Center grounds. Then, nag-caravan kita pa kanto diri sa ato niya, official venue, which is the Mises Gym diri sa Abaga. This is the first edition participated by 10 ka mga competing teams. Sari-sari ni sila ng mga vloggers, no? Diri sa Bacolod, diri sa province of Negros. Kag ang ibang sila sa ilalim pa out of town. No? So they will enjoy the basketball competition personally sponsored by Mayor Greg. No? Meaning personal, yung inigay niya sa fever in partnership with our some vloggers, particularly si Cap Bibis, no? Diri sa Bacolod. This tournament will last for 1 month. Gina-invite na ito ng tanan. Drini sila sa Mises Gym every Saturday kag Sunday. Drini siya, wala bayad ang paglantaw. Kada weekend, ready sila sa apat ka weekends, no? Meaning, apat ka Sabado, apat ka Domingo, pwede kindi kalantaw ang tanan.

kaliwan, gina-invite ka muna ako ng behalf ni Mayor Greg Sataya. Agsang aton yung mga kapdalan, yung mga vloggers, sila ning mga gakalantawan aton sa Reel, sa Facebook. Ready sila to show other side of them, oh, mampang sila basketball. Kaga gusto tagit nga mag-enjoy man ang aton mga fans and viewers. That's why welcome din kita magkanto diri sa Mises Gym sa Abada Sky. Every Saturday, bilog nga adlaw, alinaga sa magapon. Every Sunday, bilog man nga adlaw. No? So come and enjoy. Kaga pasalamat din kita on behalf ni Mayor Greg Gasatayan.

0: Hello? Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Soundphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world. Mo ang Soundphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Soundphone Gold. Coffee

0: Agros Power at your service. Hibal unta ang pinakalatest update sa operation sa Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Maayong adlaw sa ating mga sugadores, ini ang ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Martigala. Well, ng ligad, nag-announce ang ERC sang extension sang aton na ginatawag na deferment of disconnection. Ano ni sa? What ang deferment of disconnection? San o ni sa ASTA? Kag sino ang qualified sa sini na, well, announcements ang ERC? Well, kaupod naton ang legal officer sa Negros Power, Attorney Pao. Attorney Pao, kamusta?
2: Hi, Sunny. Good morning. Kamusta? I'm good.
1: Okay, that's good, sir. Attorney, well, attorney, let's talk about no bago lang nag-issue sa notice ang ERC na i-extend ang deferment of disconnection until October.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Well, ano ang botsilingon sini?
2: Well, to paint a clearer picture, no, we should first start kung ano ang nag-trigger sini. And that is the Executive Order number 110 issued by the Office of the President sa March 24, 2026 nga nag-declare sang state of national emergency by reason of the ongoing conflict in the Middle East, mm-hmm, where everyone was affected.
1: Mm-hmm.
2: So fuel prices increased,
1: exactly.
2: It caused a domino effect. Then, di rin nagsulod ang ERC advisory on the suspension or deferment sang disconnection of electricity sang tanan.
1: Mm-hmm.
2: Tanan nga residential kag non-residential customers nga hindi makabayad on time sang ilang bill. So anong buot silingon sini? Buot silingon sini ang aton nga mga konsumidor nga makabaton sang ilang service bills or electric bills for the month of May to July. This is the first tranche.
1: Mm-hmm.
2: Kaya take note, nag-issue na,
1: mm-hmm,
2: si ERC sang advisory. And then now, just like you've mentioned kaina, gin-extend.
1: Mm-hmm.
2: So ang first tranche is May to July.
1: Uh-huh.
2: And then we have now the August to October. Hindi ni sila maudan sang kuryente or connection if hindi sila makabayad. This is on top of the option na available sa ila nga pwede nila mabaydan ang ilang bill in installments up to 3 months. But,
1: wow, okay,
2: ini kung ang imo nga konsumo 200 kilowatt per hours and below.
1: Uh-huh.
2: Pero kung magsobra sa 200 kilowatts per hour ang imong konsumo, hindi ka qualified sa 3 months installment.
1: So basically, dubulig niya. Bulig sa mga konsumidores, syempre do may crisis sa bong, itaas ang mga balaklon, plite, gasolina, anything. So naligad, nag-announce from May to July, nabatsagan ni Arsid, nagtukin lang lalong pa. So August to October. Pwede ka-installment basta 200 kilowatts per hour and below ang konsumo.
2: Exactly.
1: Mm-hmm.
2: Qualified ka nga mag-apply sa installment up to 3 months basta hindi lang maglapaw sa 200 kilowatts per hour ang imo nga konsumo. Pero kung maglapaw man kag hindi ka kabayad, hindi ka man maudan.
1: Mm-hmm.
2: It's just that hindi ka lang gid qualified sa installment.
1: Okay, wow. Thank you so much. At least klaro ato ini.
2: Yes.
1: No, well, na agin extend sang ERC ang deferment of disconnection.
2: Well, gin extend niya una sa tanan because it has the power to do so,
1: mm-hmm,
2: and it has the discretion to do so. But more important, it is also worth noting, no, nga ang mga amuni nga klase katikang ginatawag nato nga consumer relief protection measure.
1: Mm.
2: By the term itself, gina-implement ini para mahatagan naton sang assistance.
1: Okay, that's right.
2: Ang aton nga mga konsumidor paagi sang paghatag sang temporaryo.
1: Mm-hmm.
2: Temporaryo nga bulig or relief para sa mga konsumidor nga nabugatan gid nga magbayad sang mataas nga balayran sa kuryente, again bunga sang nagsaka nga mga presyo sang enerhiya sa bugos ng kalibutan.
1: Okay, wow. So, well, actually advantage ini, no, kasi hindi ka nagid maminsel kung malang-alang, mm-hmm, yara gid nagakatabo sa atong nagalang-alang, mm-hmm, kita. So, pwede kita anay ka, okay, mapahuway ko anay.
2: Oh, so, makagiginhawa
1: ka. Ginhawa ka anay. Pero mas mayo gid siya kung may nagbayad ka. Bayad
2: exactly,
1: ka kit.
2: Oh, okay. We encourage that.
1: Well, oh, istoryahan to naman ito. Sino ang sakop sang sini nga extension. Nagalakit bala ini sang tanan nga mga konsumidor?
2: So, tanan nga konsumidor nga na-classify as residential, meaning ang mga pamalay, and even non-residential, ano ni mga hambal na non-residential, mga commercial establishments. Mm-hmm. Are qualified under this advisory.
1: Okay, well, buod sinun bala, well, sinisa nga extension, hindi na kailangan o kailanglan magbayad sa monthly bill ang mga konsumidor?
2: Again, mabalik kita sani, no, sa rason kung aaging implement ini sa ERC ang extension of deferment of disconnection. This is because para mahatagan sa temporaryo nga bulig or relief ang ato ng mga konsumidor nga apektado sa mataas nga balayron tungod sa pagsaka sang presyo sang goods and energy, even the utilities. This means nga ang imo nga obligasyon under the Magna Carta sa pagbayad or ang imo nga obligasyon bilang konsumidor sa pagbayad sa kuryente ara inagihapon. Kung baga bala ang tikangan ni may suspension lang. Wala ni siya gindula, ara na siya gihapon. So we highly encourage nga to pay on time or to pay kung may inubayad ka lang man.
1: Okay, well, so technically ang responsibility sa pagbayad yara gid gihapon niya.
2: Exactly.
1: Oo, duging delay ta lang gawa, pwede ka lang kabayad well sa after sini nga extension eh.
2: Oo.
1: Pero kung timbuan gura attorney, do ka buga.
2: Ati mo buga. Mabugat gid siya.
1: So kung ako yung may nagbayad, kung mabayad gid ko.
2: Exactly.
1: Okay, sa ulihi ikaw gyapon mo mapalibog sina, pero ano ang nami man ang paminsaron mo makaplastaran nimo bala nga paminsaron nga okay do lang ala ko sini nga bula next month ko maano.
2: Yeah.
1: Okay, well attorney, kung hindi makabayad sa full nga bill ang isa ka konsumidor, ano ang mga bulig o kung payment options nga ginahatag sa Negros Power?
2: Again, kung hindi gid makasarang magbayad ang ato ng mga konsumidor, una sa tanan, kung ang imo nga konsumo is 200 kilowatt per hour and below, pwede ka gigi maka-apply sang 3 months installment.
1: Mm-hmm.
2: So, kay mandate in isang ERC, once mag-apply ka and you're qualified, we are obliged or the distribution utilities or Negros Power is mandated to follow such kumbaga advisory. Kay do ka bugat sang ano sang bill ko subong ti ang konsumo ko wala man naglapaw sa 200 kilowatts per hour. So, ma-apply ako sang 3 months installment. Now, what will happen if naglapaw sa 200 kilowatts per hour ang imo nga konsumo? Well, you need not worry because hindi ka man sina maulitan.
1: Okay, so basta less than 200 kilowatts per hour, pwede ka gid ka installment
2: up to 3 months.
1: Up to 3 months.
2: Yeah.
1: Kung more than, well,
2: hindi ka maot, it's just that hindi ka lang yung qualify.
1: Hindi ka lang qualify for installment. Okay. Well, ano ang matabo kung ang konsumidor hindi magbayad sang ila bill sa sulod sang extension period?
2: Well, this is just a reiteration sang aton nga mga discussion kaina. In case ang consumer fails to pay sang iya nga bill sa sulod sang extension period, again, hindi siya maotdan because there's deferment or suspension of disconnection of electric service. As long as, ari importante niya, as long as nga ang imo nga unpaid bills or ang mga bill nimo nga wala na bayran are those bills nga issued within May to October. Karon kung may unpaid bill kaya sang April, January or March, maotdan kagid na iya. So make sure na ang imo nga unpaid bills covered sang advisory ni ERC. May to October, you need not to worry because hindi ka na maotdan.
1: So klaro honta, kung ang imo nga bill May to October, within May to October, hindi ka maotdan. But April downwards, April, March, February, January, kung may mga bill ka pala, maotdan ikaw.
2: Yes, because ang advisory ni ERC, limited or specific lang siya from May to July and then August to October.
1: Okay, ginaklaro ko gina-attorney, kaya dumadabo ga confused sa sina nga, ano, naotdan ko how to, wala, yan na-check dali, meron sa iyo bills ng April.
2: But okay. I don't think may ara kita nga wala ka bayad sa April.
1: Oo, feel ko ga, gabayra na sa ato mga konsumidor. So, ano ang dapat himuon sa mga konsumidor subong, agot hindi sila enough no mabudlayan kung matapos na ang deferment period.
2: Well, una sa tanan, gina-encourage nato na aton nga mga konsumidor nga kung may ikasarang man lang sila nga bayaran ang ilang nga bulanan nga konsumo, better gid nga bayaran nila para hindi mag-pile up ang ilang obligation to settle their bills. Kung hindi man gid malikawan nga hindi makabayad sang bugos nga kantidad, mahimo man sila nga magbayad bisan partial amount kung may ikasarang agud mabuhin-buhinan ang ilang balanse. Again, we would like to emphasize nga ang installment is only for those consumers nga may konsumo nga 200 kilowatts per hour and below. To add, no, importante man nga gamiton ang kuryente sa responsable nga paagi kag likawan ang indi nga mga kinahanglan nga konsumo agud maminusan or maminusan ang mga masunod nga bill.
1: Oh. Well, pagkatapos bala sang October si ni attorney, well mabalik bala ang regular nga patakan sa disconnection.
2: Well, yes, because again, the advisory only covers May to July, and then gin-extend niya August to October. So, unless maghambal si ERC nga, oh, do masakit pag ito, i-extend to pag ito, ti amuna iya eh. But, as of now, kung hambal ni ERC until October lang. So, October, November, back to normal kita.
1: Oh, okay, well, lastly, attorney, no? Minsahin natin sa mga konsumidores ng galagta o kagabamati sa atin subang.
2: Okay, so ginapahibalo sa Negros Power nga ginpalawig or gin-extend sa ERC ang pag-defer or pag-suspend sa disconnection sa electric service para sa mga electric bill naton nga mabaton sa bulan sa Agosto tugtog Oktubre. Iningatikang ginahimo agud makahatag sang temporaryo nga bulig kag relief sa aton nga mga konsumidor. Pero at the same time, again, bisan pa may deferment or suspension sang disconnection, we highly encourage you sa gihapon nga magbayad sang inyong obligasyon kung may ikasarang agud malikawan ang pagdamo sang wala mabayran nga balanse. Padayon ng Negros Power sa paghatag sang patas, masaligan kag madasig nga serbisyo para sa kaayuhan sang tanan. Salamat.
1: With that, thank you so much, Atty. Nino, sa always nga pag-explain sang mas mahapos para maintindihan sang atong mga konsumidores ang, well, syempre, ang mga announcement, gakalatabo diri sa Negros Power, especially sa legal naman na side sang, well, sang Negros Power. So, liwat, madam, mga salamat, Atty. Nino, sa mga... Well, welcome. Well, mga konsumidores, atong ipagatandaan nyo ang deferment to disconnection, nag-extend kita up until October. Kung ikaw may bill, April downwards, April, March, February, January, kung naligad pag itong igwasi, wala kakabayad, mautgan gin ikaw. So, from May to October lang ang, well, ang cater sini nga, deferment of disconnection. Kung may mga palamang kutanon, hindi manguhit na si imo tupad balay, pamati diri, kagpamangkot sa Negros Power natin nga page para, well, sa among diritso ang sapat. Okay? So, klaro na. Kag I hope, well, nakahatag kita sang athag nga impormasyon sa inyo diri sa ato nga programa, ang Negros Power at your service.
0: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayan. Madamog na salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: XFM 103.9
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay?
6: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
7: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ibilis sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
18: Santon Gold Coffee Mix.
20: Nagkape ka na.
18: Lalakas.
20: At gaganda ka pa.
21: The Secret of Health.
22: Kung hindi husto, ang aton sinipagpasunod sa aton sinipag mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal tea.
18: Santon Plus Gold.
22: Ang muning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga inresulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
23: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
22: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw kung gabutod ng aton sininga tiyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuuna na ito ng mga makalamay. Ginuuna na ito ng carbohydrates. Ginuuna na ito ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ng aton sininga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
18: Santon Plus Gold.
22: Pero ang isa sa pinakapraktikal na kun nga ma-suggest sa inyo, Santon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
18: Santon Plus Gold.
22: Ang vitamin C, especially kinahanglanon gin naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din pinagi sa supplementation.
23: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
22: And then premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sinang kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule.
24: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga naga-eskwela, naga-study, mas manami ining Santon Plus coffee mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
13: Yes.
2: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
13: Mm-hmm.
2: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawa. So arada Santon Plus coffee mix and then Santon Gold coffee mix and Premium D3 coffee mix.
21: The secret of health.
2: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
21: The secret of health.
16: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM time, alas 5:00 sa hapon, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Masunod kay investigan sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga substandard public works projects. Sunod sa kay Committee Chairman Senator Erwin Tulfo. Hindi matapos ang pag-collapse sa damlag sa retaining wall sa EDSA Ayala, Makati City. Yun pakigbahin ni Tulfo nga magluwas sa bago nga mga pangalan kag issues nga konektado sa flood control. Inimbestigaran ni sa isang mga taytay, dalan, kag public works nga klaro nga napaslawan sa pag-meet sang standards. Sunod sa senador nga obvious nga mayara sa korupsyon bangod ginatagan sang budget ang kada proyekto sunod sa standards apang ini ang wala natapos. Dugang pa ni Tulfo nga sila ang nag-coordinate sa Department of Public Works and Highways kag iban pa nga mga ahensya sa preparasyon sang investigasyon. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Tinansang ang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Hapon mga katropa, alas 5:21 ng araw na ras. Ini ang Extra Drive, upod si katropan James King. Petsa 9 sa bulan sang Hulyo, Hunyo, Agosto, noong unang unyo. Okay, yes. So mga katropa, no, Agosto 9, 2026. Ang ining abahin sa katong nga programa or ining programa Extra Drive with katropa James King, ang ginadulong sa inyo katropa sa aton nga Santon Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix Santon Gold Coffee Mix. Ini ang tatlo ka mga paborito nyo nga kape, kape nga makabulig, no, para makahatag sa sustansya kapag un, no, kapag sick sa imong lawas makabulig para makalikaw ka sa mga balatia. Kay man sik-sik sa nutrients, ingredients nga saranggid makabulig, no, matunaw mga bukol-bukol nami mga pamuin, nami mga digestion mga katropa. Kay man kape nga may mga sa Santon Plus ka lang daan, kag Santon Gold may mangustine, may moringa, no, tapos ang Santon Gold may uo, may ara pa na sang glutathione kag collagen. Nagayo ka na, nagwapa ka pa. Kag ang aton nga premium D3 coffee mix, nagkape ka na, nag D3 vitamins ka pa. Correct. Sarangin mo ini nga mabakal katropa sa mga Yes to Health or sa aton Yes to Health store kag sa mga butika sa inyong lugar. Mercury Drug Store, South Star Drug Store, TGP, Generica Drug Store, Rose Pharmacy, sa aton nga Negros Grace Pharmacy. Since here, available da ang aton nga mga produkto, produkto sa Yes to Health para sa kompleto nga pamalakbon. Nami kung ikaw baka bisita sa aton nga Yes to Health store namtang sa may Lizarra Street, sa Barangay 39, Bacolod, City. Si Katropang James K, mga katropa, kagang mugus nga katropa sa 103.9 XFM Bacolod, Luya Gatamyawon, kagi congratulate. Ayan, i-congratulate naton mga katropa, no, ang aton nga softball team. Ayan, para sa Softball World Series 2026, kung sa diin ang Bacolod ang nakakuha sang gold medal. O, diba? Napaka naton. Congratulations, congratulations. Bronze medals. Medalist sila mga katropa, no? So, nakuha ini sa Bacolod City National High School Team, no? Ini ang natabo o giniwat mga katropa sa Michigan, oh, pinagi sa, or batok sa Michigan, no? Kontra nila Michigan mga katropa. Oh, grabe, 4-0, oh. 4-0 nga victory mga katropa para makuha ang bronze medal sa Bacolod City National High School Team sa 2026 Junior League Softball World Series nga giniwat sa Kirkland, Washington. Congratulations! Yan, congratulations! Congratulations! Daw song maninginan ako. Ari galing na siya. Yay! Congratulations! Ay, congratulations! No? Kiniwat sa Kirkland, Washington World Series, mga katropa, no? Sa Kirkland, Washington. And of course, about dominant ang performance mga katropa, no, sang pitcher nga si isang pitcher na sang gano Bacolod City National High School na si Faith. Yan. Of course, tanan sila. We congratulate them mga katropa. And of course, sa mga opisyales, labi na gidang mayor ang nagpasalamat kag ginagongratulate ang kadalagan sang sining mga softball team from Bacolod City National High School. Ang oras, alas 5:25 na mga katropa. Udanay kita, ha? Hasta kita alas 7 sa ining gabi mga katropa. Let's have fun! Kita ang mga sound trip, Extra Drive with katropa James King. Of course, ginadulong ini sa produkto, food supplement, kabakabulig para ma-enhance ang libido sa lawas, ang Turbo Dietary Supplement. Sa mga nakatutok ng mga drivers na doon, mga nagabiyahe karon, pamati sila panibalay sa ilang mga tiyangge sa merkado mayong hapon. Kaya kita ba? Relax, sit back, loose and fast, shake those butts. Sa inyo, Katropa Station with Katropang James King.
0: James King.
1: So 103.9 XFM Bacolod.
0: James King.

0: Flakes. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
13: Sa aking call center agent.
12: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibalgadito ko siya kung saan
12: Sister Pain.
13: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mapalit sa mga butika.
15: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kagbenepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ako gali si JC. Head security sa isa ka Bol. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
17: Exciting! Wednesday!

0: Extra Drive with James Gates, XFM.
1: Oras, mga katropa, alas 5.45 sa hapon. Kumusta ka muna, mga katropa? Nagpamadig ka mo? Kunyas, good afternoon, katropa. Kag, of course, iningabahin sa atong programa ginadulong sa inyo sa atong Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Softgel Capsule. Napakabulig para mas happy ka. What will make you happy? Kung feeling mo daw healthy ka, that will make you happy, katropa. Diba? Katropa, kumusta ang inyong mga suba? Puno na? Sa mga pagulan-ulan. Well, nag-experience mga kitang sa pagulan-ulan. Pero laingkid niya, subong dito mga katropa, no? Sa May Luzon area, labi na gid, no? Sa Manila, no? Sa Manila, Central Luzon, oh, labi na gid. May suspension pa sa classes, August 10, tungod sa malayang nga tiyempo. Dito yan sa May Luzon, katropa. Class and work suspensions, kineschedule nila para bukas, August 10, tungod sa malayang nga tiyempo. Well, ang gobyerno dito mga katropa, no? Nagtingwa na gid sila mag-dredge ang ilang mga creeks kay daw puno na gid kuno, no? Nataas na gid ang tubig pagkatapos ang wala untat kapag ulan, apat kadlaw ang mga levels kuno sa mga suba, no? Mga katropa dito sa Metro Manila, sa may Marikina, no? Sa may even sa Bulacan, o oh, sa may areas pa sa Benguet, no? Baguio, Cagayan, sa Tuguegarao, Cavite, no, sa may Tanza, sa may Locosur, hindi nga mga areas katropa pala, oh, nag-experience subong sa mga malayang nga tiyempo, pagulan-ulan, oh, Pangasinan, no? Lingayen, Pampanga, Rayat, no? Sa may San Simon, sa may San Mateo Rizal, hindi nga mga areas mga katropa nagpaninguhan na nga, bisan pa paano ang ilang mga suba, no? Para hindi na matamaan kag hindi sila makalikaw sila bisan pa paano maging mas safe sila. Well, sunod sa monitoring sa Manila Development Authority sa ilang monitoring sa mga pagbaha sa kapital, no, mayaran na sang pag-cleanup, mayaran na sang sa mga street drains, no. Pero sunod sa ilang mga katropa, no, sa ibang mga chairman, sunod sa ilang daw hindi enough. Nag-dredge na sila, nagdalom na, pero kung mag-sigi pa gid ni, about ilabot eh, baha na naman eh, no? So, yun ang hambal sa pila ka mga nagapamuno sa ilang mga barangay, mga katropa. No? Tungod sa, you know, ulan, bubusang ulan, nga wala untat gid, mga katropa. Well, so, karon wala klase sa ina. Diri sa ato niya, wala pa, nato mabalan. dito sila man experience, so although kita diri sa ato mga katropa pag experience kita gani nga pila ka minuto lang pagbubusang ulan, may pagbaha na gid ya sa mga dalan. Ano pa ihan kung inadlaw mga katropa, di bala? So banta-bantay lang kita, of course, sa mga announcements sa mga otoridad, no, sa mga news websites, no, para ma-alert, ma-update man kamo mga katropa. Well, sa subong niya, dito yan sa may Luzon. Ibang mga ano sa nga ergas da, lapta, no? Gin-experience silang madamon ng ulan kag pagbaha. Oh. So, kita yan, bantay-bantay. Dapat alerto lang kita gina perme mga katropa. Ang inangabahin sa atong programa, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus para masolusyonan ang katarata, glaucoma o contridium, mag-Vision X Plus. Alas 5.48 sa hapon.
0: Extra Drive with James Gay.
1: Thank you.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko ni mo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Ahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist pain.
9: Kalang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Assist pain.
3: Bibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko madaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: Exciting! Win!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM 103.9.
4: XFM News. XFM Double is a stress sa gabi, mga katrupa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagapangon ng balita. Inaligar gamayara sa budget insertions si Senator Pia Cayetano sa 2025 nga 4.7 billion pesos. Samtang 6.7 billion pesos naman ang iautod nga si Senator Alan Peter Cayetano sino kay Senator Ping Lacson. Inpayag ni Lacson nga sa 4.7 billion pesos si Senator Pia wala pa nila na check. Kung pila ang implement sa 6.7 billion pesos naman ni Senator Alan Peter Cayetano, yara sa 75 million ang wala na implement. Sa din ang kadamaan sa na implement ang yara sa tagig. Sino kay Lacson, kakinanglan sang dugang investigasyon agud nga may baluan. Kung bala si Senator Pia ang may kahiliptanan o may kahilabtanan sa manumalyang flood control projects. Kinklaro ni Lacson nga wala sang may nagkapakita nga proyekto si Senator Pia sa flood control nga may anomalya. Ang among statement ni Lacson ang kasunod sang iyang pag-reveal sang ginalagar nga illegal ng reclamation project sa Tagig sa igad sang Laguna Lake nga link kay Senator Alan Peter Cayetano sa dini nang ginarepresentar bilang slow protection kag mitigation projects. Dugang pa ni Lacson nga ang numero sang ginaligar manual yang flood control o flood management projects sa Tagig ang nagalabot sa 32.

0: Magandang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa pagpon nga pang-loson kag para protected against mga viruses, mag-premium D3 softgel capsule para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM 103.9.
2: Kumanda rin sa Bulls Eye Centro. Comes sa Bulls Eye
3: Department of

0: oras na itong Getroba, alas 6:20 ng gabi. Mayong gabi. Ano ang inyong panyapon, mga katropa? Manamit ba ina? Sino nagluto? Si tatay, si nanay, o kon si Miga? Miga ho, narasa balay, nagluto. O kon si Migo, nagluto, padayaw, mga katropa. Joke lang. Ini ang Extra Drive Sunday Edition with Katropan James King. Di onde para sa atun nga balita special kita, katropa. Para sa atun balita special, dito tumakad to sa India. Lalagaw ta, no? Mapa-India naman ta ko subong, mga katropa, no? Kay man, isa ka babae, ang 2015, ang pinaka-last niyang haircut, day 20, sa pag 2025, that's 10 years. 22, 11 years, katropa. Makun mo na. 11 years, wala siya kapagunting, mga katropa. Naglabas ang 8 feet and 10 inches ang kalabaon sa iyang buhok. Ay, sulod sa Guinness World Book of Records. Ang galing. Yahoo! Grabe. Paano ka niya maglakat man? Ang galilo yung buhok mo. Daw silhig ang buhok mo. Grabe, sa picture yung buhok daw silhig. Daw habol. No? Daw trapo ang buhok mo silhig. Kung hindi mo, ano, pungson, mga katropa, pero di ka bugat, no? Damol pa daan ang buhok niya, oh. 2015 ang last ka haircut niya. Karon, mga katropa, tungod siya na, no? Kag sa kalabaon sa iyang buhok, kadamulon sa iyang buhok, kadamulon sa iyang buhok yung may wala mang buhok, ano? Kuto, hindi, ah. Sa kalabaon, kag kadamulon sa iyang buhok, 8 feet at 10 inches, mga katropa, ba, perte, taas ba? No, pilagaan ni mga basketball player, may 7 lang, no? 7-2 lang, 7-1, 7-3, siya gidiyang kalabaon sa, well, buhok man ini mga. 8 feet and 10 inches sa kalabaon sa buhok ni Renu Darial, no? Renu Darial. Sunod siya sa Guinness World Book of Records. Pero, kamulo ka mabala, ini siya isa ka content creator, no? Nga gina-share niya karon tips, nag-share siya tips, no? Sa social media, sa YouTube, no? And karon nawardan siya sa titulong longest hair on a living person. Sa isa ka babae, longest hair na buhi. Babae ka tropa, no? Nakuha niya record from, na-break niya ini, na-break niya, from sa isa ka Ukrainian nga si Alia Naisrova. Perteng mga pangalan daw, mga kontra ni Alexi. Alia Naisrova. Ang iya naman niya, kalabawon sa buhok niya, 8 feet and 5.3 inches. Oh, hindi layo, no? Daw mga almost 5 inches man, na ba ito, ha? No? 8 feet, 5.3 inches, ang na-break nga record karon ni Renu Darial, nga 8 feet, 10 inches naman ang iya, mga katropa. So, nag-grow na kuno siya, nagapalaban na siya sa buhok. Sige, siya palabas sa buhok. So good actually sa 2015, no? Well, actually sa Indian culture, mga kuno, mga katropa, no? Madakalaban ng gidya sa mga babae, no? Long hair. Kag long hair, nagasimbolo ini, mga katropa, sa extreme beauty. Grabe ba? Kung long hair ka, pagwapa kagali sa ilang mga katropa. Laba buhok mo ko, pagwapa ka kalisila. No wonder may iban nga ng mga lalaki nga laba man mga burangos, no, mga baba, no? Amo na kalisila. That is beauty for them. That's how they describe beauty, mga katropa. Kisa ang mga iban sa colors ng skin, no? Sa ilong, sa buhok, sa burango, sa buhok. Mga muna, mga katropa. Kita, sa Pinoy gani, sa ano gani, ano gani beautiful sa aton? Well, beauty in the eyes is in the eyes of the beholder, gan. Mas damo Pinoy nga nagapati ang mga. Beauty is in the eyes of the beholder. Wala. Ano? Ah, oh. Kung sino ko na may pinakadapa ngayon, beautiful. Grabe. Oh, grabe. No, lain-lain na. Well, depende man sa kultura, mga katropa. Suno pa sa kay Renu Darial, mga katropa, no? Well, it takes patience. Kano, grabe ko nung pasensya mo dapat kung gusto mo ma-maintain ang inang kadamulon sang buhok, mga katropa, no? daw gabutong ka sang ano nang maging gabutong ka sang mga yon no mga ginotod nga tanom sang maisa dalan mga kapuka. And you will have to, of course, sa kalabaon, kada mo lang sa buhok ngayon, ha? No, inoras ka dyan, mga katropa, no? Imuna siya nga paghugasan, kung maligo ka, grabe yung secret niya, no? Completely natural, no? Nagapalayo siya. Wala siya gagamit shampoo, katropa! Wow! Wala siya gagamit shampoo, natural ka, no? Completely natural. Nag-stay away siya sa mga chemical products and also, nag-share siya sa secrets, sa nga, ang iya buhok, chemical-free, homemade, may oil, katropa. Basi gagamit siya sa santon plus herbal oil. Oh, wow! No? So, pero, yeah, no, getting aside, no, gagamit siya sa homemade hair oil, no, kag homemade shampoo. May shampoo siya, pero homemade. And, ginobray ako, no, ginahin mo yan, ha, kung paano sa YouTube, that's why nagsugod siya, manginin sa ka-content creator. Yeah. Yun pala yun, te, karon mga katropa, nakuwayag yun ang gusto niya. Ang record, ng longest hair para sa mga babae, mga katropa, no? Sa Guinness World Book of Records. Ang galing. Ano yan? Baho sa iyang buhok, no? Well, oil mo. Oil ginagamit niya. Wala shampoo. Natural ta na. Completely natural, mga katropa. Kabalo naman ka, no? Basta't mga natural. Mo. Diba? Anyway, hindi ko na magsugpo na. Alas 6:27 ang ginagabayad sa ating programa, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil. Hindi naman ang oil natin, mga katropa, no? Para ma-relax sa mga muscles natin. Hindi na siya para sa buhok. Ma-relax sa mga muscles natin, stress ng mga muscles, kag makabulig pa repel sa mga lamok. Gani, mga katropa, mag-try sa Santon Plus Herbal Oil, mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, no? Mabakal sa aton, of course, Yes to Health Store. Dahil niya pala, bisita ka mo da. Huh? Ina yung Extra Drive with katropang James King.
1: Extra Drive with James King sa XFM.

0: Exciting, bro!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sister Pain.
6: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang aking ikot.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
8: At upa, may bago na nga Santol Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: na mga katropa. Dali na, try mo ang inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabaskog, napagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
2: Mga katropa,

0: Exciting, bro!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
7: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
8: Turbo!
6: Oh, yes!
7: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
7: Sister Pain!
9: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
10: Sa aking call center agent.
9: Permig na ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibalagay ito sa akong sang Sister Pain.
9: Nagsigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
11: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Catherine, isa ka sales lady. Sa bulig sang Santone Gold Coffee Mix, daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients na gluta kag collagen sa Santone Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng Obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Santone Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
12: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
14: Exciting!
15: Exciting!

napansin mo ba kung anong oras na? Oras na para umuwi ka. Alas 6:50 na sa gabi, mga katropa. Well, that's it for me kag sa aton nga programa nga Extra Drive Sunday Edition. Was to makita mag-up din ay mga katropa, no? Thank you so much. This has been Katropang James King. Extra Drive. Inyang 103.9 XFM Bacolod. Kinadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Papakal sa Yes to Health Store kag sa mga butika sa inyong lugar. Good night!

0: Exciting, bro.
1: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung

0: Premier D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
3: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palanaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Ingidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samphone Gold Coffee.

0: Live testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Centrum Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Centrum Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Centrum Plus Gold.
0: Centrum Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Centrum Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Centrum Plus Coffee ka na. Centrum Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa mumulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: pag-supplement ferment.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement ferment. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.

0: Exciting, bro!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
7: Puro lang tamis.
8: Wala sang health benefits.
9: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix
10: by Stevia and Natural Sweeteners.
11: Halin sa Stevia Leaves
12: ang Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang may aramaro sang vitamin D3
14: nga pampapasgog sa aton nga tulaan.
15: Pampagana sang uto kag pampa-improve sa aton immunity.
16: May Santon nga bugana sa antioxidant.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Madami ta. Super healthy pa.
19: Mabili sa mga butika.
20: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
21: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansom Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Sansom Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag Sister Pain.
4: Muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag Sister Pain.
2: Tanggalang pain,
4: fast and safe.
2: Sister Pain.
4: Symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: X. XFM.
7: FM.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. The secret of health.
2: Kung hindi husto, ang aton sinipagpasunod sa aton.

0: Tun sini mga ginakaon, dapat una tubig, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubig, ukon herbal
1: Plus Gold.
0: Ang muning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga inresulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar.
1: Sanzon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
0: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw kung gabutod ang aton sininga tiyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ang aton sininga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gani sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Sanzon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
1: Sanzon Plus Gold.
0: Ang vitamin C, especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
1: Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: And then, premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sinang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sinang kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule.
1: Tag

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus coffee mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti, kon may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kon bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis. Gali kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to siningilawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
3: The secret of health.
4: Exciting!
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: XFM.

0: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Plus

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santong kag Vitamin D3. Sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santong kagabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: A quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. SFM.

0: the pain.
1: Ako gali si Arjo, isa ako ka panday. Apektado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Prince. Problema ako gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Today is
1: August 9 and it's a Sunday.
0: Wow. So anong may ara sa bunga Domingo?
1: 9-8.
0: Hindi ah, sa nagliligad nga mga sinimana, itong gina-hype natin bala nga Friday, makabaton sila sing 8,000 pesos tanan-tanan. So may nagdalaog na sa aton nga unang nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo, which is millions worth of prizes will be given away.
1: Wow! Bisan! 0.1 lang dakon.
0: 0.1 nga pesos o kon grams?
1: Siyempre, bisan gramos
0: nila. Grabe nga kwartahan na yung papromo diri sa XFM. Mati na ka mo always. Hindi na ka mo magsailo-sailo sa ibang nga waragwagan. Diri na lang sa XFM.
1: Sano lang bala nga back to back?
0: Back to back? Wawart.
1: May face to face pa gani. Back to back.
0: Iyan muna yan.
1: Face to face.
0: Iyan muna yan back to back ya.
1: Listen, change your partner.
0: Good evening sa mga nakapahunay-hunay na pahunay hunay man lang sa gyapon. Kay buwas mabalik na kita sa opisina kag pag-eskwela. Gani, mati ka mo as na hindi ka mo makabugtaw buwas sa aga. Kaya sa alas 12 kami sa tungang gabi. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Magkapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: I-welcome ta na ang tanan nga mga tagpalamati naton sa bilog nga NIR kag Panay Island. Unahon ta ang mga taga dahil lang gito may nag-birthday diyo. Happy birthday Kuya J Panagsagan.
1: Oy!
0: Ang atong technician sa ating YouTube birthday sa Mumbai.
1: Pika pa tabi.
0: Happy birthday Kuya J. Ari na, naka-hook up na ang mga taga Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o puntang aton broadcast tech nga si Katropang
1: Kuya si Alex.
0: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with Katropang
1: Kuya J.
0: Noel. Sa Bacolod XFM 103.9 with Katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabankalan XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Roja City Capiz 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Canlaon XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, sa batiang kita sa XFM San Carlos 98.9, upunta si Katropang
1: ang bana ni Tandang Sora Supremo.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Oh, gaano ka ka sure?
1: Ha?
0: Gaano ka ka sure?
1: Ito may bagote sa akin. Nalipat ko sa ngalan.
0: Hala, sino itong ngalan kayo? Napangita ko man di gani, oh. Basta sure ka.
1: Basta kung hindi Supremo, tiyang bag-o eh.
0: Sino nga bag-o?
1: Yan ang hindi ko alam. Si Andres Bonifacio.
0: Ginapangita ko man ni Gani, yung pangalan, no? Sino to yung pangalan?
1: Ibang saganta siya nga si Andres Bonifacio eh.
0: Si ano, si Romel.
1: Romel.
0: Romel Pasilan.
1: Talaga? Oh, ugali.
0: Oh, Romel Pasilan, tama? Sa Sagay, 87.5. Kag makita mabatian sa Analog Channel 13 in IPTV Digital Channel 29. Via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Gagiskalante. Wala tayo may lipatan?
1: Waray na.
0: Oh, kompleto na. Kag, pwede ka maka-download sa mobile apps. Kato ka mo sa Google Play Store. Type nyo lang XFM Philippines. Bisan sa din ka mo sa kalibutan as long as may internet. Connected ka mo sa mga radio station ni Boss Doc Rimi Lito. Uy! Pinaagi sa Google Play Store. Social ka naging dyan sa buong yan, no?
1: Bakit?
0: Pang worldwide, naging dyan imo, yaya nga datingan.
1: Correct!
0: Galing kay daw ang imo nga pormahan sa buong daw, alburlaryong buta ka sa buong.
1: Pangatsin lang ko kay.
0: Mayara kasang habol nga iya ka badyaw.
1: Oh iya, kwan iya malong.
0: Mayara kasing purong-purong nga daw iya ka paltera. Kang may jacket ka nga iya nga daw. Jacket nga iya ka anuson.
1: No, grabe ka man imo, iya ano.
0: Kag may antipara ka nga iya nga ni ano ni Barbie. Karo lang kada, I'm a Barbie girl.
1: In a Barbie world. Kasi, ano pa si Katropang, kat pa sa una. Kasi Barbie ano, Barbie lot.
0: 32 minutes after 9 o'clock, ang amon call and text line, dial nyo lang sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back with more. Stay tuned on XFM Philippines. Kagang ini ang programa na dulong sa iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa. Oh.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayo trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, bet.

0: Sul, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng mauna ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen Jen Olfa.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.

0: 12 minutes more to go before 10 p.m. and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nagbusong nga naging mandob sa kadugayon, Dol.
1: Taniin, no?
0: Ba't daw galing tatay? Okay lang?
1: Oy, oy, basta lalaki lang.
0: Oh. Amo na naging habol, o amo na naging bilin niya sa imo. Pagkatapos yung pukutay. Pagkatapos yung pukutay, o kung...
1: Amugit eh.
0: Nagpamati na kamo sa phone palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Don Filangka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa-gwapo mga kapika na healthy ka pa. Bakal na kamo ka mag-inom sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Kabas kuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Available sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag subong na smart nga talawgan.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. May gabi kay Nick John Tesa Luna kag Emmanuel Dejero sang Roja City Capiz. Tayo lang gida. Mayong gabi kay nakatutok sa bilog ng gabi sa barangay Waskap is Waskapis. Rojas Capiz na Waskap. Daw siya giniya ang nag-ano niya. Kaya are-are po ito. Rojas Capiz is Pedro Punto Bedra Capiz Abunga Gabi sa Imulidroy. Hanap ng babae Troy sa Bacolod Pressure Area.
1: Di lang pressure area man.
0: Lingin ni Guru ululo ya eh.
1: Bakit eh?
0: Caller line number 1, good evening.
1: Hello? Hello.
0: Ay, wag sa pan. Hello? Sa one gid man to. Dai lang. Check wa. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Oh, dai lang kita. Sa hello ka namo sa makina ha, Ariel. Check be, batian mo kami.
2: Oh, hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Asya man ni Japon na nagtawag ng ligad.
1: Uman.
0: Ang taga Rojas ni taga Antique.
1: Do Rojas ni sa balam mo.
0: Antique ni. Hello, batian mo kami.
2: Hello?
0: Batian mo kami, sir?
2: Yes, sir.
0: Oo. Ti ano na? Balita? Sa 7-Eleven ka, Japon?
2: Medyo okay man.
0: Sa 7-Eleven ka man, Japon, ka work?
2: Yes, sir.
0: Oo. Mayo kayo, wala ka pang ipahalin, no? Bati ka na. Ti ano na balita? May nakaistorya ka na?
2: Why tinag-check?
0: Ha?
2: Why
0: get?
2: Why?
0: Ay nano man ati wala na kami da may mahimo.
1: Man.
0: Ah, sunod ka na lang intra kay wala ka man Japon may naka-istorya. Kaya ikaw lang caller namon nga wala gyud may naka-istorya or wala may na-istorya.
2: Sige, sir, Troy, bye-bye.
0: Bye-bye, oh. Tawag ka lang sunod.
1: Mayroon kayo kayong chindig, ha? Dasi ka sa istorya, oh, no? Naro-araw, timo nga. Nang pila ka na din nag-intra, wala kayo kami na dagit.
0: Mga 1.5 years na siya, sige, katawag. Wala kayo. Mayang gabi kay Mel Rose Balasa, watching live from Rojas Capiz. Dali lang, gid. Sa mga gusto magpatawag, i-message nyo lang sa amon ang inyo numero. Kay kami matawag sa inyo, ha? Kami matawag. Kay bala namon, laka mo na pang tawag. So, kami ang manawag. Basta ang hindi lang kulang-kulang, ha? Ang harap man sa tsaktuhan man. May kulang-kulang man gamay, pero doon tsaktuhan man lang daw, ano siya, daw tawugin siya yan.
1: Hindi man ba membros ang pamilya, Michael?
0: Michael
1: Ling.
0: Hi, Charles. Good evening. Dahil lang, good. Hi. Mayong gabi, line number 1.
3: Good evening.
0: Good
3: evening.
0: Hi.
1: Oh, hi.
0: Baklos na, hindi.
1: Ate Bakla?
3: Ay, ako po yung nag-call sa inyo sa nang nag-weekend niya si Mana, Sir Troy.
1: Ay, okay.
0: Nga babae, pa yung maging pangita sa mong lalaki na, no?
3: Okay na, ano ko nag-git niyo po, nag-git niyang lalaki, ako hindi na pangita.
0: Ay, ambalan ka nag-git mo.
1: Kaya,
0: okay. Ano pa siya, Bimo?
1: Kaya sa nag-ligat, to caterpillar pa lang siya.
0: Sumong yung butterfly.
1: Sumong yung butterfly na. Di ba, kula na git siya yan.
0: Nante, wala yung kuya nagasala sa ako na panagupnop. Kaya in denial pa sa yeah, tunga
3: kaya
0: time.
3: Kaya sambal sa labi si Sir Dolphin na nagkakatol ko niya. Ano po? At ang nagkakatol ko niya?
0: Nagkakatol yung alatrasa.
1: Siyempre ang ako niya, ano eh?
3: Kaya tutunlan. Ako ko.
1: Tutunlan lang itong ginambal ko. Kahit ang matutuod ng monarchy kung ang gila ang nagkakatol.
0: Nagkakatol yung gali mo monarchy.
1: De?
0: Amo gali. Amo gali ito ginapanuhot ka subong.
1: Magluwas pa si na. Ti gipabatak ko matris ko
0: gi. Oo. Gipabatak ya.
1: Oo.
0: Nagipabatak mo kay nagkaalmoranas na.
1: Mga tanda man to bulang albularyo.
0: Nga giano ya.
1: Nya to ay hindi man ni matris.
0: Ano kuno? Ano kuno sa iya nga panagupnop?
1: Kanyon.
0: Te, hindi ka na in denial subong sa babae.
1: So ti bakla ka na
0: lalaki din. Mo gusto.
3: Lalaki na akong gusto. Andin ako yan sa babae.
0: Te, nambala na gid mo. Iawan ako na siya ka pilit sang nagligat pagtawag yan.
1: Bala.
0: Babae gid ya gusto niya ya.
1: Di ano mapabunyag ka sa amon?
3: Pwede man.
0: Ano klase mo nga seremonya ang aton obrahon?
1: Galing ka eh. Ang bunyag din namon niya. Ginano ka, ginapote ka sa ikong pagi.
3: Ay, kasakit ka rin na yan.
1: Ay, para maging babae kang tunay.
0: Oo. O hindi gani ang arang ano. Ang ano na gani? Ang
1: manunggal.
0: Ang manunggal ano? Oh. Ang pait gani.
1: Oo
0: oh. Na. Oo. Oh. Amo nang amon ibaknot sa imo manunggal.
1: Para hindi ka pagaswangon.
0: Sa oh. Para hindi magsigisigi mo pagpangaswang bali ang magwa sina. Kung baknoton ka namon, stick to one ka lang gid jaya.
1: Oh.
0: Kaya basi kung makatilaw ka isa. Ah, basi sunod-sunod balahaw.
1: Amo na ginabang siya nga mayanggaw ka na
3: gina. Gusto ko lang bala itry kung ano gidman.
0: Pero wala ka pa yaka try haw.
3: Why pagidya gani?
0: Abidolpe, i-share sa iyo mga experience ang una ka nga nakatilaw.
1: Kuna
0: para ko, may idea man siya.
1: O kung ako sa imo, amat-amata na ano, ladlad.
0: Kay... Hindi, ano yung experience ang una mo nga nakatilaw? Kaya wala pa siya gani katilaw?
1: Ang una-una ko, Gidya, atong gain, ano?
0: Oh.
1: Gain Boulevard ko.
0: Oh.
1: Ay, sakit-sakit, Gidya, day.
0: Kag paano to natigayon nga naglabot ka mo sa amuna nga point? Una, di, ano?
1: Nang, ano, siya na gagwardya sa, ano?
0: Oh. Basta gwardya siya.
1: Oh, hindi, wala pa i-mention kung diin.
0: Gagwardya siya, day yun.
1: Eh, sa tungkol simpo.
0: Ikaw ang kawatan?
1: Kawatan? Kawan? Magnanakaw ng lakas.
0: Ah, sige, while ka gwardya siya, istorya siya, kaya parang may idea mo siya.
1: While ka gwardya siya sa bagon, bala, kay ara siya sa...
0: Basta gwardya na lang, ha? Sige.
1: Eh, gin ano ko siya
0: gin si Dios
1: kasi gin dilaan ko lang iya nga
0: ay yun daw babae nga style abi
1: ti naganyat masasang
3: si mangkot ko lang
0: wala pa sa katapos karon lang pamangkot. Istorya pala gani, mangkot ka na. Ulat ka ba na mambal kami opo, hindi ka na kapamangkot. Sige, padayon doon.
1: Pari yung man, basta nag-lecture ang maestra, no ba? Ano pamangkot?
0: Sige, doon, padayon doon.
1: Nang karon kay, na kami sa may bagon, amon, oh, nagigda-igda ako.
0: No, tapos?
1: So, nga pangus-pangus ko, tubo bala.
0: Bo?
1: Na daw ginapakita, o gin siya nga.
0: Daw ginaumumoy yung nga tubo.
1: Na ginamarisi-marisi ko ang tubo.
0: Oo, oh, te.
1: Kaso nguli, ang iya na ganyan tubo, yung pakita ya ya
0: pagpakita niya
1: di mahulat pa ko
0: ginano mo
1: gipangos eh. Bro gigda na kami na ah
0: okay gigda ah, sige ano na pamangkot mo go
1: pamangkot na
3: ang pamangkot ko Malmo guard musta man na ang ilas ang guard na tuod na sa ano na ko mo
1: ano?
3: Basta guard niya ang ila batuta bala labagi man na ko mo
1: depende sa batuta.
0: Hindi man pala rehos tanan.
1: Mm-hmm. Oo. Lang tawa ba lang imo mga ano bala?
0: Lang tawa ba lang yung batuta kay layo gid sa gwardiya, di ba?
1: Wala lang pa lang tawa ba lang imo fingers.
0: Kay?
1: Kay wala man ka tulupo.
0: Ay, tagoon ko naman akong fingers. Pero tuod na, ang iyang pamangkot, kung tuod ko nung mga dalag ko ang sa gwardiya,
1: may ara man dalag ko, may ara man laba.
0: Pila naka, ang pamangkot ko sa imo, pila nakagwardiya ang imong na agyan?
1: Sa diri kung dito.
0: Aha, bisan pila, include ang tanan-tanan, mga pila na tanan kagwardya.
1: Da sobra, sobra, nag-idulo 50.
0: Nadala si Bondera.
1: Ay, minus lang ah.
0: Si James siya. Si James.
1: Secret.
0: So ano nakita mo or ano imong, kung imo i-compare
1: pero mo lang? Pero i-kwan nung tanag lang man, no? Commonly ha, commonly.
0: Oh yes, klaryos lang tanan,
1: sa,
0: no?
1: Sa mga gwardiya bala, may mga sarait.
0: Oh.
1: Eh, mapasarait ka man.
0: Hindi ah, gusto mo na maano?
3: I-try ko lang uro.
0: Gusto mo na, gusto mo na i-try ang sarait na ginatawag?
1: Mm-hmm.
0: Pero kakiang-kiang ka na bala pagkatapos.
1: Halo, ara ka pa?
3: Okay ah, wala na problema yan.
0: Basta ang importante dira iya is ara ka na sa imo tuod-tuod nga ano pagkatawo.
1: Ay, at least ningin baton mo na nga kwan ka.
0: Isa ka man sa federasyon, miyembro sa federasyon.
1: Yes, nga iloy mo si Jezebel.
0: Kaya imo tatay si Choktong.
1: De, ako on mga si Choktong tatay mo.
0: Pila na edad mo gani, amigo? Amiga, gali?
3: 29 ako.
0: Ati, okay na na.
1: Oo, pwede na na.
0: Ara ka naman si imo yung Choktong nga panimuot. Pero wala ka pag-idya kaagibisan ka isa?
3: May pag-idya first time guguro ni mama sa buo mo.
0: Amugin na ang pagwasak sa mga buwas damlag.
1: Mayo kung buwas damlag lang mawasak.
0: Kaya basta matilawan mo, sakit man na, nga may na, sakit man na o kung manamit, o kung sakit nga may kanamit nga dala, sigurado, siguradong enjoy ka.
1: Kagpamangkuton.
3: Wow.
1: Kung gwardyagid man ang imong atay, pamangkuton ka man na nila, duwa ka pamangkot.
0: O na nga pamangkot.
1: Nga,
0: ikaduwang pamangkot.
1: Tuwad. Te, pili ka.
0: Nagtawag-tawag ka gini sa mga expert na gadaan.
3: Hindi ako magtuwad.
0: Ha?
3: Ang nangyari.

0: man na itong...
1: Ano?
2: Mapangosa sa tubo?
0: Itong Bolivar?
2: Bolivar the Broken Dreams. Broken Dreams. Yes.
1: Amogin na pag sa ulo mo sang imo nga vowels.
2: Ah?
1: Oh. Eh. E.
2: Yaway.
1: Eh. Gusto mo man mag-memorize ang vowel?
2: Te, enjoy ka no. Amo nang ginatawag nga true happiness, ilabi na gid kong baton mo ang imo nga pagkatawo.
1: Yes.
2: Wala ka na may ginatago o ginalikom sa imo kagalingon. Kaya ma-stress ka lang na kung ginatago-tago ka pa, no?
0: Kao. Mga parents.
1: Correct.
2: Galing kayang law, ay naman sa amon part ng mga lalaki, nabuhina naman ng amon nga ano, ang amon nga grupo.
1: Lahi.
2: Yes.
1: Kaya kung hindi ka gusto sang Boulevard of Broken Dreams, pwede ka man ka chupampam.
2: Ba? Chupampam?
1: sa Boulevard of Broken Dreams, ya vowels pala ng imo nga memorizon.
2: Oh.
1: Pero kung mag-chupampam kaya, doremi na gid.
2: Ay, ito. Oh.
1: Dito sa ano lang bala. Oo, oh, ito sa ano lang. Dito sa ano lang bala ng buton, nung pinakataas ka nota.
2: Eh? Anong pinakataas nga nota gaya sa doremi?
1: Ha?
2: Anong pinakataas nga nota da sa doremi fa sol la?
1: Ang highest do eh.
2: Oh, sige ka no be. Try we.
1: Do re mi fa sol la ti do.
2: Amo na to?
0: Nang lapa na naguro ang do.
1: Oh, kay do doon ka na mo. Eh,
2: ready ka na?
1: Ready ka na mapadokdo?
2: Yang gawag isa mo.
0: Okay lang ako.
1: Okay ka na sa Luis do?
2: Ah, sige ko na Luis do.
1: Sa Luis do ka lang anay subo.
2: Sa diri ka lang anay sa Luis do kuno sige na be, ang Luis do.
1: Sa Luis do ka lang anay kati.
2: Ano to gani? Ang Luis do. Sige sundi.
0: Iko sa do kay kag may ila.
1: Kay kon sa haya, sa highest do ka, doon ka gid.
2: Na.
1: Kon sa Luis do, dugmokon ka na gid.
2: Dugmokon lang sa anay.
1: Oo, dugmokon ka lang anay.
2: Asa malabot niya ang pinaka-highest.
1: Pinaka-highest nga do.
2: Amo na na ang pagdudo saya.
1: Pagdudo saya.
2: Pero kung do lang gid ya,
1: do.
2: Dunuton lang anay.
1: Dugmok ka lang anay.
2: Oo, dunuton lang anay. Sa kung sa Rhea, Re?
0: Ang tuguro ko ng to.
1: Di kung sa Re, kaya Re-an ka na.
2: Kung me, Dore, kung sa me naman niya.
1: Mag-me, oh. Mami, kagit pa ng kanding.
2: Dore, me, sa fa.
1: Ha?
2: Fa.
1: Fa?
2: Hmm.
1: Fatsyon ka na.
2: So, do re mi fa so la la.
1: Ambal la so ng lalaki.
2: Latibay.
1: Latibay namin.
2: Do re mi fa so la sa tia.
1: Man.
2: Dore mi paso lati. Amo to undo do do na.
1: Doon ka na.
2: Tay damo ka na may nabalaan.
0: Okay, damo na gid man. Thank you sa inyo pag-share.
2: Tay ma-plug ka number.
0: Okay.
2: Sige go.
0: Pwede ko kapili isang lugar kung ano lang akong gusto.
1: O sige,
2: pag gusto ka, ay total virgin ka pa man.
0: Pwede lang puro kay mga malayo na ang iban.
2: Oo, ah. Sa diyan ikaw sa Rojas?
0: Hindi ko yan sa Rojas.
2: Sa diyan ikaw?
0: Wala na ko yan sa Rojas, Gaspi.
2: Hindi
0: na ko yan sa Kalibo,
2: Gaspi. Ah, sa Kalibo. Taga-Kalibo.
1: Taga-Kalibo.
0: 0930 7986 967.
2: Isa pa.
1: 0930 7986 967.
2: Go girl.
1: Go girl.
2: Eh, kumunya kay hindi. Damo naman sa may nabalaan sa imo alin. So amo na ang ako na lang gid mambal. Go girl.
1: Eh,
2: bye girl, bye.
0: Thank you so much.
2: Thank you.

0: It's 7 minutes after 10. Mabalik pang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dovilang.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: sakit ng katawan, mag Zenzone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Zenzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Zenzone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Zenzone Plus Herbal Oil. Zenzone Plus

0: mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Bal na isa sa... Troy Tisoy, ka-open nyo sa phone, pal.
1: Sa Katropang Dofi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo, Sangsanton Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa aton sa premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy sa Bilog na Pilipinas. Pwede na ka mo ka-call sa smart nga numero
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Si Manananggal Di Amor na trangkaso subong agabi.
1: Ahay.
0: So bali ang iyang ang iyang bulong ang phone pal nga programa.
1: Nan, kag inuman siya sang Santon Plus Vitamin C eh.
0: Sa dalalayon niya nga pinamati ilan taw sa atong Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Daw isa sa aton guro ang matilawan niya gid. Bilang taw daw may picture ana bigo bebe. Ay, daw gapakilid-kilid mo ning picture daw hindi amuaw. De. Lili, on tabi mo. Ito kaniwang nito, bukog na lang nibili na.
1: Basi kung kuha man isa.
0: Ha?
1: Kalahit man na mo.
0: Basi guro.
1: Ha?
0: Send ko na purangkay, be.
1: Kung to on. Ano lang. Ano? Messenger lang.
0: Is ka messenger lang kayo ba? Walang tao ka man parangkay?
1: Ha?
0: Walang tao ka man parangkay?
1: Pamatulaan, tasaya ko babae sa ako lalaki.
0: Yuck!
1: Hindi
0: Dubli kara, kaya galing.
1: Hindi man sa mo sinag... pamatulaan gani.
0: Pero malantaw ka dyan.
1: Ha?
0: Sabi ko, digwa-digwa ka.
1: Naluod ko na eh.
0: Pero malantaw ka.
1: Malantaw lang yan.
0: Yuck!
1: Ano malayo na malantaw? Basta hindi lang kuya magkilaw.
0: Malantaw lang sa kuno. May caller to sa line number 2. Good evening.
2: Good evening.
0: Good evening. Do dako problema ni sa amon Migo.
1: Nga ka do ka subo sa imo nga dating.
0: Gani. Ngalan mo Migo?
2: Wako-wako, Treya.
0: Ngalan.
2: Wako-wako.
0: Wako-wako. Si Wako-wako. Okay. Wako, taga diin ka?
2: Himamaylan.
0: Pila na edad mo?
2: 31.
1: Tingnan ko ka subo sa imo, wow.
2: Hindi na rin na subo ko kay magabot na si birthday ko. Kaya kikumitan mo ba eh.
0: Saan no birthday mo, wow?
2: August 20.
0: August 20?
1: Mapila ka na?
2: 31?
0: 32. August 20 birthday mo?
2: No.
0: Makaabot ka pa yan sa pizza 20. Okay ka, kaluya sa imo nga tingo. Doon ka pamilin-milin ka na balawa ko. Daw madayon gin nga daw hindi ka nakalabot sa pizza 20.
1: Yan no.
0: Labot pa? Ha?
2: Sige,
0: sinoy, bilang gurusta. Sige, mabalaan talaga galing kay ma-headline ka man na Japon. Ano yun man.
1: Si ano, mapilma ka na lang last will and testimony.
0: Testimony? Hindi testament? Testimony ka dyan? Testament tayo.
1: Testimony ako niya, be. Tis.
0: Te, may ara ka pa mga manggada nga nabilin. Nga daw nabalaan mo na nga daw. Hindi ka nakalabot sa pizza 20 sa Agosto. Mayara, ano ang mga properties mo dang ara sa imong subong wako?
1: Oo.
2: Wala, Troy.
0: Hindi ka nalang magpirma eh. Wala malang kami gali hangpon sa imo.
1: Ang mukha man.
2: Wala, Troy. Wala lang sa binlan.
0: Hindi ah, maya. Araw ta pa nga. Wala agad sa mga relatives da nga tulinan mo sa imo manggad.
2: Manggad, Jidya. Kigado gani, manggad.
0: Ano work mo wako sa imo Maylan?
2: Kampo
0: lang. Sa kampo? Bali, ano, obra mo sa kampo? Ikaw ang tubo, ano?
2: Pangilamon sa tubo.
0: Ha, pangilamon sa tubo? Mm-hmm. Kapoy-kapoy pala na doon.
1: Ha?
0: Kapoy-kapoy na makon mo. Ang isa karayas ang katubuhan na muna.
1: Uy.
0: Imo na subayon nasa sa pinakapunta git. Tapos sa next lane ka naman dayon. Guna ka naman naguna. Pero may sekreto na dabala para mas dasig. Kabalo ka kung ano ako?
2: Ano, Tray?
0: Ikaw ang ubrahon karabaw. Kaya? Ha?
2: Dating matapos.
0: Amo gani. Sila ka nakatoy, kobra, sa kampo man?
2: Nga, 20 years na.
0: Pero hindi ko magpati nga gobran sa kampo dol.
1: Gani man.
0: Nga may ara sa iya pang load gani iya pang tawag ug pang intra
1: sa ato na po. Sila sa sulod sang 20 anyos. Dira ka lang.
0: Oo man. Wala.
1: Siyempre bisan pa no ang iba niya iya nang gaano man mo?
0: Naga level up.
1: Ga level up.
0: Oo, level up. Ang iba nag guardia, ang iba nag babakulod ng ita sing trabaho bilang maintenance abi, gardener na muna. Ti unahon mo gid ana yung nobya mo kaysa sa imong ano sa imong future sa imong pangkaugalingon kay ti matrantaydos ka na bala. Mm-mm. Kinanglan mo na gid may ara ka tinipunan kay isa sini bala hindi bo silingon nga nakatawag ka di sa amon abi mo may madamhag dayon sa imong uyab mga maro na subong ang mga girls sa migo ako. Migo ako. Kung wala man lang sila kwaon sa imo nga patilaw man sa simo yaman.
1: Man.
0: Diba? Mm-hmm. Amo na lang na ang masakit ng kamatuuran wako. Dapat imuad mo na nga daan sa amon kung pila ka ektarya ang nakapangalan sa imo nga lote or ano nang farm. Kadutaan amo na.
2: Mga isa lang.
0: Nakapangalan na sa imo? Ah, hindi. Laban ni sa burit.
1: Tuod ba na nakapangalan si mo?
2: O gani, bili na ni Tatay Sakon.
1: Ah, di Mayo eh.
0: Anong lot number niya? Kaya i-check ko subong.
1: Letters lang ko, no?
0: Lot number.
1: Letters lang gani.
0: Lot number.
1: Lot number, ganyan yung mo?
0: Lot number ang akong ginakinanglan. Be, ihatag mo yung lot number. Ano na siya nga lot number? May code-code na mo kung tuod yun yung inbilin sa iya sa titulo bala.
1: So,
0: lot number?
2: 703.
0: Ano?
2: 703.
0: Sala. Iyan man naka-plate number ka series.
1: Basta diin ka kung nga lot sa A kung sa B.
0: Sa diin nga lot A o kung B?
2: B.
0: Ha, sabi lot yun sa iya. Hindi siya sa portion A lot. Oo. Dito kasi sa portion B lot.
1: Kaya kung siya nakakadlaw ka,
0: sabi mo, maruan mo ko, gaan mo sa lot. Gaan mo ko lot number, hindi mo yatag sa ako, niya ka series na plate number. Nami, isin mo ba?
2: Sige ba, hindi mo sakay kayo pagkati sa amo niya.
0: Dali lang. I-check ko, anay, ang sa line number 1. Good evening, line number 1.
1: Hello, may gabi.
2: Hello po. Good evening po, Troy.
0: Sandali, dyan ka muna. Kausapin muna namin yung tagay mamaylan, sir. Makinig ka lang muna dyan, ha?
2: Okay po, okay po.
0: Sige. Okay. Sige na, plug that number mo. Kami naka-standby sa line number 1. Hello? Wako?
1: Wako?
0: Plug na that number mo. Kahit nabalaan na namo ng imong alat.
1: Mm-hmm.
0: Sa bilat, kagaliya. Ano number mo?
2: 09-0951-906-9936.
1: Okay. Inaya lang. What?
2: 0951-906-9936.
0: Okay, salamat.
1: Sige, salamat, Gil.
0: Line number 1, good evening. Pangalan? Kagtaga diin.
2: Hello po.
0: Yes, sir. Pangalan po at taga saan?
2: Yui Tabion po.
0: Taga saan?
2: Yung dati po nagbigay sa'yo ng number na humingi ng pimpal.
0: Taga saan po kayo, Joey?
2: Taga Talong po sa Kabangkalan.
0: Ah, Kabangkalan.
1: Kabangkalan.
0: Sa Palawan, yung taga Palawan, ikaw ba to?
2: Opo, opo.
0: Oo, mabuti, nakasurvive ka pa, ha? Kamusta yung... Kamusta yung pakiramdam mo?
2: Masaya po.
0: Natanggal na ba yung dextrose sa kamay mo?
2: Natanggal na po.
0: Kailan ka lang pinalabas?
2: Ay, hindi pa po napalabas.
0: Andyan ka pa sa loob?
2: Para po maka ano, makapasok po.
0: Ah, andiyan ka pa sa loob?
2: Andito po ba sa loob, hindi pa nakapasok.
0: Oo.
2: At saka hindi pa nakalabas.
0: Andiyan sa loob, hindi pa nakapasok at hindi pa nakalabas. Gusto mo ibugsok, taka? Joey? Daw wala ka sa tarong nga
3: napaminsaro.
0: Ah, meron na nag-text sa'yo?
2: Nakatagpo rin po ako ng babae na pwedeng papasipan at
0: pwede labasan.
1: Wow! Congratulations!
0: Taga saan yan? Taga saan?
2: Taga Iloilo po.
0: Ah, taga Iloilo. Ay, ibigay mo nga sa amin yung pangalan. Baka yan din niya yung babae na taga Iloilo na maraming lalaki. Mm-hmm. Pangalan niya. Sino yung... Ano pangalan niya?
2: Yung pangalan niya po. Maria Rina. Ang pangalan po.
0: Maria?
2: Maria Rina.
0: Ayun, di nga kami nagkamali. Siya din yan. Mag-ingat ka dahil patikimin ka lang pagkatapos ipalit ka rin sa ibang lalaki.
1: Yes, patapos kunan ka lang ng GCash.
2: Siya ko pa po siya. Pero single man po siya.
0: Oo nga.
1: O kaya nga.
0: Yung kausap din namin dati, single mom din yon.
1: Yeah. Marami na siyang lalaking niloko.
0: Oo. Baka ikaw na yung pang-sampo.
2: Napakasakit kaya tayo na.
0: Pero ano muna? Tiktikan mo muna, ha? Huwag mong muriin. Tiktikan mo muna. Huwag mong muriin. Tiktikin mo muna, ha? Tiktikan, ha?
1: Baka maraming tiktik yan.
0: Sige, ano mensahe mo sa kanya kung nakikinig ngayon si Maria?
2: Ay, minsan naman po ito, ha? Wala namang helmet, eh.
0: Mensahe mo para sa kanya kung nakikinig si Maria. Ano?
2: Nakikinig po.
0: Ano nga yung mensahe mo? Parang honghang naman ito. Ano nga yung mensahe mo sa kanya? Okay, bye. Maraming salamat. Okay, sa sunod ka na ulit tumawag.
1: Na-overwhelmed siguro kay Maria.
0: Oo. Hindi niya alam na natin yung diskarte ni Maria.
1: Correct.
0: Oh, yan yung sisira sa buhay niya. Charot. 38 minutes after 10, mabalik ang phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Zofilangka.
0: Teka, pamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, nag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa atong natunan. Pampagkana sang utok. Kagpampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: A minute more to go before 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Sa gihapon, Katropang Droid Isoy, kaupo nyo sa phone pal!
1: Kap, si Katropang Droid filang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bulbukol si sa tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaya ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soup, kutis artisana, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa dalagkuan ng mga drugstore. Pareho sang Mercury, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kaya sa mga butika, malapit sa inyong lugar, available gid ang tanan ng produkto sang Yes to Health Incorporated. May gabihan ay sa amigo ko da nga si ano, si Carb. Amo ni siya ang nag-live-live samtang nagagulot sa iyang ahos. Mga panakot sa iyang lulutuon, kagang background XFM.
1: Wow!
0: Kaya nakita ko ang iyang live video, automatic may libre isa ka karton nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow!
0: Makita mo na siya kung masaka sa Dibuas Guro kay ginambalan ko to sa ngayon. Claim na tong imo premium.
1: Kani man.
0: Kay basta mabatian ko na dahil sa live-live nyo nga na may background da nga XFM gatukar. Tagaan, dayon kapi, isa ka box.
1: Man.
0: Hindi kay isa ka sa siya, kundi isa ka box.
1: Eh, charge mo da iyan nga iban pagid siya.
0: Charge sa imo ha.
1: Ay, ikaw yung makapagya.
0: Oo, Carb, mayang gabi na. Sinupol mo na sa bungin ng ambal sa Diyo po. Hindi ko na ka pa shoutout pang. Kung kin-comment mo na rikta pa shoutout mo din, labasahan ko na subong. Pa-reply yun, pagit kuya. Dial lang ka mo sa XFM call and text line sa Smart.
1: 0915-831-1431.
0: May caller kita sa line number 1. Good evening!
1: Hello?
2: Hello?
0: Ay, liyo ko mute sa imong radyo, Migo. Migo, mute ang radyo. Sa cellphone lang pamati.
1: Ka-feedback ta.
0: Okay na? Dahil lang. Wants to switch to a video call. Wow, a video call.
1: Video call, Gigiya.
0: Ay, nautod. Kung may mayara, nag-display sa akong lang.

0: 9-3.
1: O, tayo, nautod na naman.
2: O, oh, eh, mo?
1: Kaduan na nautod. Kaya lang gina. Mayong gabi landa sa kay Rolando Isulan sa Purok Olon Tawo, Barangay Himugaan by Bay from Ray ng Lawis.
2: Grabe, layo ba?
1: Oh, Himugaan. Himugaan. Hindi inubaan, basta inubaan ang balmua.
2: Himugaan.
1: Din be? Din be Himugaan be? Ra, ra, ra, ra, ra, ra.
2: Himugaan sa may bago?
1: Uy, sa galing katol-tol.
2: Hindi, may Himugaan man sa
1: Himugaan, bye-bye.
2: Hindi na saya sa...
1: Ah, ikaw ganagin naman, mangko to. Mangkuton, mangko.
2: Himugaan sa may...
1: Hala.
2: Sagay eh.
1: Hala. Oh, sa dinggi man bala, sa sagay, sa bago.
2: May Himugaan man ganyan. Sa bago.
1: Kag.
2: May alaman sagay.
1: Te, sa dina namin ko ang gingrit ko bago lang, Himugaan,
2: sa
1: bye-bye.
2: Sa sagay.
1: Are you sure?
2: Yes.
1: Sigurado ka?
2: Oo,
1: tiyo,
2: eh.
1: Ambal ka bago.
2: Ba, ha? May Himugaan man ganyan sa bago.
1: Oh, greetings coming from Reyna, Reynang Lawis, Bago City.
2: Nga.
1: Pati ka na Himugaan, bye-bye sa sagay na. Si Norberto.
2: Celestial?
1: Hindi. Norberto Belo sa Torno Junior sa Cadiz City. Gapamati man siya.
2: Nagina sa...
1: Ay, tuod. Ah, naga-call man siya tigani, oh. Ah, wala ko kabalo kung sa din si Norberto. Kaya duwa di ka bilugi ako iyang ano.
2: Nga number?
1: Iyang picture sa cover photo.
2: Mm-hmm. Oh.
1: Sige, salamat. Gida mo mga taga-Cadiz mga gapamati. Bala sa ato, no? Tapos subong pagin ka nagklaro ng ato na signal. Oh, grabe, likop. Ang bilong nga Cadiz, puro sa nan XFM.
2: Nan.
1: O, oh, balikadis kag sagay, waswasanay na, dugay-dugay, mamat-amat ato pa ato sa Escalante, ato mga isoon diya sa Escalante, pag wat-wat mo diya, kay mo paulan mig, ano?
2: Radyo.
1: Paulan mig TV nga flat screen.
2: Oh?
1: Flat screw, oy, flat screw. Hindi flat screen. TV nga flat screw. Dial nyo na, dasiga na, ah. Kadugay, gijaya.
2: Sige na.
1: O, dahil lang yun, i-invite anay sila sa ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Kung sa diin, every Friday, 5,000 pesos nga cash ang inyo madaugan. Paano mag-intra? Bakala ka mo sa Gold Eagle King o kung Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang tansan sina isulod nyo sa sobre nga puti. Kaya isulat ang inyo kompleto nga pangalan, edad, address, ang inyo contact number. Kag ang suki nga tindahan nga inyo nga ginbaklan. Kag ihulog sa mga tindahan nga may mga drop boxes. Sa bilog nga NIR kag sa Panay Island kag diri mismo sa tagsa ka mga radio stations ang XFM sa NIR kag Panay may mga drop boxes man dira kung wala ka mo nakatultul sa iba ng mga tindahan na may drop box dito lang ka mo hulog sa among mga waragwagan XFM nga mga radio station para dako ang chance sa mga magdaog sing 5,000 pesos nga cash sa nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo ang announcement sang winner every Friday man. Kag may mga posting man sa mga social media pages sang tanan nga XFM radio station.
2: O, Ted, yan baka mo?
1: Sosyal na gadyaya, subong yan XFM
2: niya. Correct, kaya.
1: Pangatag kwarta, 5,000, no? Hindi lang tag isa-isa ka 1,500. 5,000!
2: Eh,
1: eh.
2: Nasa may groceries pa na.
1: Adaw, bati ko doon, ikaw kuno isa sa mga tagdaog sa grocery.
2: Sa kanula.
1: Tandain nyo, may pangalan ng Rodolfo Alacapa siya na. Wala. Wala na kami diba nobo niya na Rodolfo, ha?
2: Oo, ha?
1: Tapos, gito. Ka, di na to sila man. Nga, nga wala yun na ginapadayon yung tawag sa
2: amo. Kapanawag na ka mo. Kakapoy, blakatakata.
1: Gani. O, oh, dahil lang yun, ha? Salamat sa tulong ninyo, Troy. Nakatagpo na rin ako ng babaeng mamahalin ko sana din niya ako lulukuhin dahil residido na akong mag-asawa at mamuhay ng tahimik kasama si Rena o Rena Lindroy. Ang balag.
2: Uy, pasi ko na amo naman na sa kaso nagaroon niya kapakasal. Amo ginasa daw.
1: Hindi pa saling naman buot niya, no?
2: Gani.
1: Ay, sa mga taga Victoria, shout out ko, no? Galantaw kami sa ano sa Star Cable Channel 13 kag analog channel.

0: Hindi, analog channel 13 and digital IPTV channel 29. Halin kay Zig 027. Salamat, Gid!
1: Yun, ilan to naman.
0: May TV na sila, no?
1: Correct!
0: Wow, grabe. Ka-greet ka pamati man kami diri sa Lawaan, Roa City, Atinon family. And kay Mary Vic Atino, nalin kay... 7516. Thank you so much. Ikaw na sa imo FB Live, wala ka nag-FB Live?
1: Lubat na, Bi.
0: Ano, lubat ka na?
1: Nang maingkap ilan da sa kay Cecilia, and of course, sa kay Junior, kay Vince, kay Brian, sang San Dionisio, Bacolod.
0: Wow. Sino boyfriend mo? May boyfriend ka?
1: Ngayon?
0: Yes.
1: Wala. I'm free.
0: Sa kabilang buhay gusto mo? Boyfriend sa kabilang buhay? Bakit mo tinatanong na ngayon na boyfriend? Bakit meron ka bang boyfriend sa kabilang buhay?
1: Sinabi ko ba?
0: Sabi mo eh. Sabi ko, tanong ko, may boyfriend ka ba? Yung sagot mo sa akin ngayon, hindi. Sa kabilang buhay?
1: Hindi ko alam na may karugto.
0: Ay, talaga? Magkano na lang naiwan sa wallet mo ngayon?
1: Marami-rami pa.
0: Kasi ano pa lang eh, ano? Parang magkakalahati pa lang ng ating trabaho, parang na simot na lahat yung natirang ano, halawan.
1: Ba't mo alam?
0: Siyempre, nakita ko yung mga ano? Yung mga receipt ng GCash.
1: Saan?
0: Ha?
1: Saan?
0: Diyan o, sa table.
1: Oh, talaga?
0: Oo, meron kang pinadala na 300.
1: Oh, kanino?
0: Ha?
1: Kanino?
0: Oh, ibanggitin ko ba on air?
1: Oh, pwede.
0: Ha, parang si ano yata, si letter C.
1: Tapos?
0: Ah, gusto mo talaga kabuuan ng pangalan?
1: Oh, sige.
0: Maya-maya, may caller tayo. Good evening, caller. Line number one. Hello? Yun, naputol. Putol na naman. Sige, patuloy ko ah. First letter talaga na itong pangalan, W.
1: Talaga.
0: Tapos, meron pang ano, J.
1: Warjo? Ganun? Si Warjo?
0: Si Warjo. Totoo. Sino yung ano?
1: Si Warjo.
0: Sinong boyfriend mo ngayon? Sabi mga kigay.
1: Wala akong boyfriend ngayon.
0: Hindi sa kapuli sila balay lapusan sa labador nana niya. Ha, mugali wala ka nagpuli sini nga si Mana. Kay may ara ka tugaligin na tabo-tabo sa Eskalante.
1: Eskalante na naman.
0: Wala na dayo namon team building guys, eh. Nagbagyo diri.
1: Nagbagyo.
0: Oh, nagunos, nagbasko ang ulan. Saan ta dayo noon? Yeah, dahil lang yun. Next week. Anong next?
1: Hindi ko pwede sa Sininga Sabado.
0: Oh, guy. Ay, 15 dapat.
1: Oh, 15.
0: Hindi ka pwede nga din ka makadto.
1: May reunion kami.
0: Arara, may reunion na naman.
1: Oo, oh, iyakawaming.
0: Ha? Eh? Wala ka man to ka-graduate.
1: O, sinong-sinong-sinong mo nga wala.
0: Ano na, elementary high
1: elementary.
0: School?
1: Elementary.
0: Ah, may atinan ka naman. Maliban, wala na.
1: Di ko diupod ka.
0: Hindi mo pag-up na ng imong crush nga OJT. Pili ka, Waming, o kung crush mga OJT, ma-boxer sa swimming pool.
1: Te, kulipayo niya mo lang kung hindi, pabilin ko eh.
0: So wala ka pa final destination sa Saturday, either mag-go ka sa inyo. O kung masabay ka sa amon nga, ano...
1: Nga.
0: Sa aton gali nga tawag siya, yeah. Team building.
1: May, actually, may commitment na ko sa Waming. Kasi, supposed to be tani, di ba lang kahapon patatani.
0: Ang iya boxer Adidas.
1: Ay, di. Ako ya, I am...
0: Ang iya nga upper Adidas man.
1: Ang balanta kagani, nga may commitment na ko.
0: Ang iya chinelas Adidas.
1: Pues.
0: Galing yung tsura daw, Das. Te ano ma, waming ka o kun matim building?
1: Nakuluya, malaguro nga may commitment ka na, i-put down mo pa.
0: Bagin pirmahan ka?
1: Of course.
0: Belan tao be?
1: At tutugani?
0: Eh, hey, wala.
1: Tutod.
0: Wala.
1: Eh, wala kun wala eh.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Samson Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganit ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, tiridyo at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.

0: Alas 11.32 na oras sa Pilipinas. Sige apon, kamo nagapamati sa phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolfilangka.
0: Hindi kamo magkalipat ang Santon and XFM libu-libong pa premium. Nagapadayon sige apon mga katropa. Every Friday man na ang iyang weekly draw. Kung sa diin, 3,000 pesos na cash ang inyong madaugan. Baka lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule. Isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag lima ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo ang mga participating Yes to Health products sa puting sobre. Isulat ang kompleto nga pangalan, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga naamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Every Friday, you can win 3,000 pesos nga cash kung magabutan ang inyo nga pangalan. Madamo nga salamat sa mga tech on duty subong gabi sa tanan nga station managers sang XFM Philippines NIR kag Panay Island kag sa amon man nga CEO kag boss Dr. Remy Lito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolfilangka.
0: See you tomorrow same time from 9 to 12 midnight sa Phone Pal. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan lang na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil

0: kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin, mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala? Diin tagali mabayad sa tuition mo?
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Dari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Pagbili sa mga butika. X FM.

0: Love MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain news. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa, exciting!

0: Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelyn Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi o po.

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Live testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na lang from Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramaro sang vitamin D3 nga pampapasog sa atong natulan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhol Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Summer.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na-worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ka

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sampo Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sampo Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sampo Plus Gold.
1: Sampo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sampo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sampo Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sampo Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanfon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo pangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Sanfon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sampo Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sampo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Sampo Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sampo Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
7: Sa ako

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting, bro!